0: nabijjawo olwaleero nampa okuganja mukama yebazibwe buli kyona kyo omwami kyaba agenda okukola abuuza ku nze kwegamba mukama mpadde ekitiibwa mu maka gange mukama yebazibwe era ku honeymoon omwami yange yangamba nonde eggwanga lyonna mu nsi muno lye njagala okugenda mu honeymoon era enteekateeka zonna eza honeymoon twabookinga dda mu January mukama yebazibwe era ekitiibwa n'ettendo mbiddiza mukama mukama abawe omukisa
1: abooluganda mukama yebazibwe kati omwana eyasooka okufa yazaala wange yampaayiriza nti omwana we nali musindika ndabika nze namutugira mu maggulu nampaayiriza n'ennyiiga nnyo nnyo kati nensaba mukama n'ansumulula nampa okuganja eri nyazaala wange era omwami wange we yatuuka okukyala n'okwanju kwali kukyala nyazaala wange oyo yenyininyini eyampaayiriza mbunatta omwana n'akuba essimu mu bazadde bange n'agamba ate tukyale wabula twanjule bwanjuzi najja ne bannyanjula
2: yesu yeebazibwa abooluganda nze wange yali musamize na mwenzi kati ng'akola emirimu egyo gyonna nze ng'agenda ng'akeera ku makya 12 nga nsigalirawo mu kikomera n'antwala ebisumuluzo n'emberamu nga meyido okitegeera n'agenda ng'akomawo 8 buli bw'akomawo atandika emirimu gye gyakusamera nze neesabamu nnyo neneegayira katonda neneegayira nnyo n'arokoka era olunaku yarokoka kati gwe yali yayagala yali mukwano gwange nnyonyonyonyo nga gwe njagala nga gwe neesiga mu mutima gwange kati bwe nagenda okulaba nga yeyagala naye kati bwe nabakwata olunaku olwo n'anyetondera bwe yanyetondera n'agamba agenda mu kyaki okurokoka nengamba kugwa omusamize n'agamba ye olunaku w'ekisibo ky'ennaku 40 n'arokoka era ku lunaku olwo yagamba saagala omare wiiki yonna ng'onaaba njagala ng'oyingira obuliri ng'otanaabye kuba gwe oli mulungi mu nsi yonna sisobola funayo omukyala ali nga gwe
3: mukama waffe yesu yeebazibwe nebaza katonda ya nyambula rejection ze mama yali yanzaala nga tanjagala era nga mama newe tubeere ewaka nga agamba kyana gwe obusiru bwa kitaawo ate nenyena nenfaanana taata kati gabuli wanda bakanvuma kati nemala emyaka 5 nga sisoma oluvannyuma mukama n'antemera ekkubo nenzirayo bwe namukubirako ng'essanyu linzita ne mugamba maama nzizeeyo ku ssomero yaŋŋamba bakuweerera balina ssente ezo ssente muzimpe nzirye naye nebaza katonda natudde senior 6 last year nakoze megstroke ICT nenfuna points 8 mama nankubira naŋŋamba iva mwana wange soma gwogwe tutunuulidde nebaza katonda olw'ekyo nali nga ku ssomero nga tata tayagala kumpeerera naye ng'alina ssente naye mbadde embaale nga nkuba bukubi simu tata naŋŋamba iva kikyoyagala kyekitaliiwo kiki ekitaliiwo mbadde ku ssomero nga ninga mukungu ekitiibwa n'ettendo nkyebaza mukama
4: abooluganda mukama yeebazibwe nange nali ndiku ekyo ky'okugaanibwa nze nali ku masomero nga newe mba nga sirina kyenkoze mu kiraasi nga bannange tebanjagala nga ne baganda bange nga nzenze kaasome waka naye nga balina piki naye nga ntambuza bigere kugenda ku ssomero nga balina piki so omu si babiri nga balina naye nga tebasobola kumpa wadde n'olukumi naye we nalokoka mukama nanyamba n'ansimulula nga tebampa wadde n'ekikumi wadde ssente z'okukozesa naye mukama yansimulula nga baŋŋamba n'okuŋŋamba kati oyagala ki leero nga bantima bukimi ne ku ssomero nga bansitula busituzi era mukama yanyamba ne ntula ebibuuzo byange nzezeeka mu nnyumba ya kitange eyasoma ne ntuuka mu senior 6 tewali owa senior 4 waliyo just owa P7 nze namala senior 4 ne senior 6 natudde ne nfuna 10 points mukama abawe omukisa
1: abooluganda mukama yeebazibwe nze sinaba kusumuulurwa mu ekyo ekyoyo ky'okugaanibwa mbadde ku mulimo naye ninfunamu obuzibu nindwala nimbagamba ndi mulwadde kangende banjanjabeko bwe natuuka mu ddwaliro nibankebera nibasangamu obulwadde obuzitowamu obw'okusooka kumalayo ng'ewiikisi 2
4: ninkomaho nimbagamba kangende bamara okunjanjaba njije nkore nibampa a week bbiri ningenda mu ddwaliro ninkomaho nimbaraga n'ebipapura naye okugenda okunsasura nibangamba tukujja ku mwezi tukutadde ku lunaku nimbagamba nsonga ki nibangamba nti obadde mu lwadde nimbaraga n'ebipapura naye ne batakikkiriza nibagamba mbadde ndimba sikoze ki sibadde mu lwadde mbadde mu layifu zange ningamba bwekityo bwekiri nti nintandika okusayininga olunaku naye nga kinduma nnyo naye nga omuntu gwenkora naye nga ku mulimu fena tubeera babiri ku mulimu wetukora naye nga ndaba nzakora nnyo okusinga oli wemba siriiwo bamuwa gwakora naye naye ze wemba wendi nga tebampa muntu nga nkora bwomu ate nga amenyeka nnyo olunaku olumu nintabuka ningamba tikiri bwekityo nze nkora nnyo okusinga abalala wembeerawo tumumpa muntu oli bw'abaawo mumuweereza gwakora naye lwaki kiki kibeera ki lwaki munkora bwe mutyo ningamba tumujja kumpisamu amaaso bwe mutyo munjije na ku mwezi nimunteeka ku lunaku ninkomenkereza ng'omulimu nguvuddeko kati ndyawo siina mulimu naye nyina okwikkiriza nja kusumulurwa mu linnya lya Yesu.
5: Abooluganda, mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Nze byonna daddy gy'asomeseza byonna biri ku nze. Ngenza okutonyeza buli kimu wekiri. Nze okumanya nti nakyayiwe ne Sezala yaduka waka nga bba wange yampasiza. Yagamba oyo omukasi gyazisobola ya bbeeyi. Yabula waka okumala wiiki sibiri nga simulaba nensigala ne Nazala paka kati. Tanjogera nange ne ba waka tebamanyi gyende myaka esatu mbeera zeeka ne mwami wange. Ne nsaba mukama agenda kunsumula olunaku olwaleero.
6: Yimusese eddoboozi ly'otandika okwebaza Katonda sooka omwebaze. Muyimuse mu bigambo byo ku lw'ennaku zino ze tulimu ekitiibwa n'ettendo Mukama tubikuddiza kubanga oli mukwano gwaffe, oli maanyi gaffe, oli ssuubi lyaffe, ye gwe Katonda atuwagala, ye Katonda afaayo eri obulamu bwaffe. Mukama tukuwa ekitiibwa, tukugulumiza gwe nannyini buyinza, Katonda atajulukuka, Katonda olwazi olw'edda n'edda, oli ssanyu lyaffe Mukama, oli maanyi gaffe Mukama, oli bulokozi bwaffe Mukama, ye gwe mukwano gwaffe. Tukuyimusa Kabaka wa bakabaka Mukama, mazima ddala teri akwenkana, teri akwenkana kufanana, osukulumye amagezi gaffe n'okutegeera kwaffe, osukulumye buli mbeera yonna Mukama. Tukweyanziza ssebo Kabaka wa bakabaka kubanga gweyogera mu kigambo kyo Mukama, mazima ddala tebakunoonya, tebakunoonyeza bwereere, tunoonya gwe Katonda alabika, oli Katonda atuli okumpi, totuli kwala Mukama, fe twakuvaako Mukama, naye katukomyewo gy'oli, otuyise ssebo Kabaka wa bakabaka.

mukama omulungi yebazibwe bamikwano gyaffe mwenna abatulaba n'abatuuliriza amakya agonnaku olwalero. Twesiimye olw'ekisa kya Katonda kyatuwadde olunaku olwalero. Twesiimye olw'obulungi bwatuladde olunaku olwalero. Si lwa maanyi, si lwa buyinza, ni olw'ekisa kya Katonda. Oyo Katonda akola ebinene, Katonda akola eby'amaanyi, n'olwalero lwe lunaku lwakoze. Era tugenda gamba nti mukama weebale, mukama weebale, mukama weebale. Mwenna abatulaba abatuuliza ku Intano TV ne MSF Radio mwebale, kubanga mutuninze olunaku olwalero. Era naffe tubaagaliza olunaku olulungi, tubaagaliza ekisa kya Katonda. Mwenna abatulabira embaale ku 95.8, abatulabira Fort Portal ku 94.6, abatulabira Mubende 93.5, Masaka 10.7, Iganga 13.9, ne Masindi 9.9, Mbala 17.7, mwebale, kubanga gye muli, muli next omwana Katonda mulamu. Watulabira ku Internal TV, oli ku Star Times, Go TV, Free to Air, mwebale, kubanga gye muli olunaku olwalero, muli next omwana Katonda mulamu. Mwenna ate wali abalala nga gwe otulabira ku apu naffe mukama omulungi, oli ku apu yaffe, apu yaffe, genda ku Google Play oko o downloading apu, ojja kubanga ejja butereevu kyonna ky'oba oyagala ojja kiraba. Mulinya kisita omwana Katonda mulamu. Twebaza Katonda ola buli kintu kyonna kyatukolera, kubanga Katonda ffe mwesigwa, Katonda ffe alina amaanyi nnyo nnyo nnyo nnyo. Lunaku lwakuna, lunaku lwakuna, ennaku z'omwezi ziri musanvu, musanvu May 2026, eddakiika zaffe ziri ntaano, ezakayita ku ssaawa 10 ez'okumakya agonnaku olwaliro. Programu bwemusaba awulira Lova Joyke gemanya, nebaza Katonda nti twali ffenna olunaku lwali lwakuna olwedde. Ale twebaza Katonda nti atulese nate okubanga tugenda kukwasaganya byonna, tugenda kusaba, tugenda kusaba. Y'ensonga lwaki bagiyita programu bwemusaba awulira. Mwenna abali Konan Radio mwebale, kubanga gye muli, bamikwano gyaffe bali wano, Nanyonjo Slivia, Shaloni naye agamba kwendi, Loi Lomania naye agamba kwendi, Maya bwebajja, ni Agasti Kisa, Elizabeth Loi, Yesu Amala, Nanyonjo na Matovu na balala bangi, Ra Rosi ne Tina Nowe, mwebali kubanga muze amakya agonnaku olwaliro. Katonda omulungi abaleese, Katonda omulungi akubeezezzaawo, oyo akubeezezzaawo nobanga okyali ku lunaku olwaliro ng'ogamba Yesu ye Mukama, ng'okyasobola okuyisaako ebibatu mu maaso n'ogamba nti Yesu Mukama, ng'okyali mulamu oyimusanga emikono n'omugamba Mukama nkwebaza kubanga nkyali mulamu, nkwebaza Katonda Mukama kuba ontegekedde bulungi, ontegekedde bulungi. N'olwaleero mulinnya Kristo Omwana Katono oyo atutegekedde bulungi. Atutegekera ki? Atutegekera ekigambo. Ate ekigambo bwe kijja, kijja n'okuwonyezebwa. Oyinza okuba ng'oli mulwadde, oyinza okuba nga oyina embeera ez'enjawulo z'oyitamu. Bwe tukoola Katonda ffe, Katonda ffe awulira akateki. Mukama mulungi na matovu. Katusabe tugende butereevu mu kigambo kya Katonda. Tate omulungi, tukwebaziza nate olunaku olwaleero. Tweyanziza okubanga oli wamu naffe, mukwano gwaffe. Tweyanziza kubanga ekisa kyo kituwaludde nate olunaku olwokuna. Weebale Katonda nge Mukama, weebale Kabaka wa Bakabaka, weebale Kitango Myeza w'ebintu byonna, weebale olw'aba mikwano gyaffe bonna abawuliriza programu eno, bwemusaba awulira yonna gye bali okumpi n'ewala. Mukama tukwebaziza olwa bo, era Mukama tongera okujja maasogo, tongera okugulumiza, tongera okusinza, nga tugamba tutya nti osaanidde. Tewaliwo n'omu akwenkana, tewali n'omu akufaanana Mukama. Kyetuva tusitula ebitiibwa byonna nga tubikuwa Kitanga Tago Mukama, kubanga gwe nannyini kyo, gwe nannyini kyo, gobera na kitiibwa. Ebitiibwa bibeera bingi, naye ekikyo kisigala nga kinene, kisigala nga ky'amaanyi, kisigala nga kya muwendo. N'olunaku olwo Katonda bakatona Mukama, Kabaka wa Bakabaka, leka tuve ku programu eno Mukama, nga wali waawonye, nga wali waagamye Mukama nsumuludde, nga wali waagamye Mukama nkomyeko. N'olunaku olwo Kitanga Tago Mukama, nnyaniriza okubeerawoko, nnyaniriza ekisa kyo, nnyaniriza omwoyo
omutukuvu ajje masekati gaffe ayamba obulamu bwaffe natwongereyo ate mumaanyi ag'omwoyo omutukuvu amiina era amiina. Mukwano gaffe yeebazibwe Aida Apopia. Tugenda kusaba, tugenda kusaba Katoma tayo naye yazukusolwa leero. Mukama mulungi, ngenda kugabana kuki, ngenda kugabana ku kye bayita okwambazibwa Katonda. Okwambazibwa Katonda kikulu nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo. Katonda okutwambaza, Katonda okwambaza kubanga oli mwana we, nga nawe bw'obeera n'omwana wo. Mulina gye mulaga, mugenda kukyala, mugenda kupata, n'osalawo omwambaze. Ate tomwambaza ngoye zisiibwamu. Omwambaza bulungi, nabeera smart, nakuwesa ekitiibwa. Bagamba akanako kali smart. Kati naffe engeri gye tuli abaana ba Katonda, taata waffe ayagala nnyo atwambaze, taatawo ayagala nnyo akwambaze, omuweesa ekitiibwa, olabike bulungi eyo yonna gy'oyita. Bagambe mu butuufu, ono mulokole yayambala. Ono mulokole yayambala nga ne we bakunoonyaamu kaki, ne we basensera wonna wonna wonna wonna wonna, nga kitaawo w'omuggulu yakolaki, yakwambaza. Yensonga lwaki agamba mu Genesis 1:26 nagamba nti tukole omuntu, tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe, ate omuntu oyo gwe tukoze afaananire ddala ffe. Amiina. Ffe bwe tuba twambala ebya taata, tetwambala kuno kungulu, nedda twambala munda. Kuno kungulu oyinza okuba ng'oli smaati, olabika bulungi, byonna birungi, naye nga munda tewaliyo kyambalo kya taata. Mukama yeebazibwe, munda nga tewaliyo kyambalo, okimanyi nti ne sitaani, omulabe sitaani yajja okubba, yajja okutta n'okuzikiriza, ayinza okwambaza ekyambalo iye n'obeera mu bulokole, naye ng'ekyambalo kya sitaani kyagaana okuvaako. Okyambala, weebaka nakyo, okola nakyo, otambula nakyo, abamu kyekikukolera ne ssente. Kyekikukolera ne ssente ng'olugambo lw'olina, sitaani yakwambaza olugambo lwe lukukolera ssente. Genda bulungi ku TikTok n'oyogera by'oyogedde, n'oyogera amafuukule gonna gonna gonna, nofuna ssente. Kyambalo kya sitaani. Omanyi nti sitaani ayinza okwambaza ekyambalo ky'obwenzi, era nga buli w'oyita wonna bakumanyi nti oli mwenzi. Katugendeyo mu Bagalatiya. Njagala tugende mu Bagalatiya. Ndagamba ebigambo mbijjawa, njagala twambale okwambazibwa Katonda. Bwe twalokoka tuyina okubanga twambazibwa Katonda, twambazibwa kitaffe oyo ali mu ggulu, twambazibwa obulungi bwe. Kama yeebazibwe. Naye njagala tugende mu Galatians 5:19. Galatians 5:19, sitaani atwambaza, agamba naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu bye bino: obwenzi kyambalo, empitambi sitaani akwambaza, akwambaza obukaba, okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe, okuyomba, obujja, obusungu, empaka, okweyawula, okwesalamu. Ebyo byonna byambalo nga sitaani atwambaza: ettima, obutamiivu, ebinyumu,
n'ebiringa ebyo nga Sitaani byatwambaza. Sitaani ayinza okwambaza okwekyawa. Wekyaye kyambalo, ennaku kyambalo, ate olumu ennaku ejja ne ku maaso ejja ku maaso kwekyawa, rejectinga wekyaye nekijja ku maaso nga Sitaani akikwambaza, nga gamba nti wadde yalokoka naye kamwambaza obusungu nga bwe bukwambala oyagala kutta muntu. Era weekanga nti omuntu bw'atyo atera nnyo okuloota empologoma, mpologoma ebeera nkambwe, n'ogiroota oba omusota n'oloota ng'oli mukambwe, nga Sitaani yakikwambaza naye ng'oli mu kanisa walokoka wajjula n'omwoyo, naye nga Sitaani yakwambaza ekyo ekyambalo. Mukama yakikwambaza, yakwambaza nga wakyawa omuntu, nga tuyagala nakumutunulako, nga bw'omutunulako bw'oti akulabikira bubi. Omulala yakwambaza rejection, dadi gyavaotubuulirako awaawo mu samoni eyise, nga yakwambaza rejection, nga buli akulaba akukyawa, ng'okola nnyo naye nga basiimamu omulala, buli kintu kyonna okikola naye ng'ebibyo birejected, n'abaana be wakeera ku makya n'obazaala nga bakurejectinga, nyinza kuba mwami wo yakurejectinga, mukyala wo yakurejectinga, ng'oli rejected mu office, ng'oli rejected wonna, nga Sitaani yakwambaza. Naye ekindeese olunaku olwaleero kwe kugamba nti Katonda wo gwe wakkiriza asobola okukwambula, akwambula kyonna kyeba obayinza okubanga bakuteekako ddogo ng'oli yakwambaza eddogo. Waliwo omukyala yatugamba nti baali bamwambaza kuwunya, ng'awunya emyaka gyonna, Mukama yamusumulira wano mutundu, naye nga buli wagenda awunya alaba asigadde katebe yekka, lwaki? Akaswa akamuvaamu, nga Sitaani alina kye yamwambaza. Kati eyinza okuba nga mulogoyi yakwambaza ekyo ekintu ng'oli takwagala, eyinza okuba ng'omuntu yayambaza bizinensi y'ekintu, gamba amiina, nga yakyambazaawo, yakiteekawo, gamba tewali baba kasitoma okeera, ninga wa oli muyonjo nyonyo, ninga buli omwami buli lwajja mu nnyumba waliwo ekiwunya, yali akusindikira eddogo, nina kye yakwambaza, ninga oli muyonjo, ogula perfume zonna n'ozimalayo, naye nga waliwo olusu, ng'oli yakikwambaza. Naye njagala okugamba olunaku olwaleero nti Kristo yeebale kujja, tewandibadde asobola kutusumulula, tewandibadde asobola kukuwonya, tewandibadde asobola kukuggyamu obwo busibe bw'olina olunaku olwaleero, kubanga ye Sitaani yali akimaliridde nti kankikwambaze, nza kyambaza famire nga kyambalo kya famire, nza okubanga yakikwambaza eyo gy'otambulira nga wakisanga busanze, olumu mizimu negikwambala nga wali otambula nekikwambala. Mukama yeebazwe, naye Katonda omuyinza w'ebintu yonna, oyo atudde ku Nnamulondo, oyo asinga buli kintu kyonna, wali olunaku olwaleero tugenda mukabirira, omugambe Mukama nyambaza, Mukama nyambaza. Okwambazibwa Katonda kikulu nnyo, okwambazibwa Katonda ensonga lwaki omusaayi gwa Yesu gwe gusobola okutwambula n'atunaaza. Mukama yeebazwe, atunaaza n'omusaayi gwe, ate bw'amala n'atunaaza n'omusaayi gwe then n'atwambaza. Bayibuli egamba nti yakusanga weekulukunyiza musaayi, nga wenna totegeerekeka, n'okuwunya ng'owunya, naye n'aleeta omusaayi gwe n'atunaaza. Bwe yamala okutunaaza then n'atwambaza, bwe yamala otwambaza tutuula ku mmeeza naye, tutuula wamu naye, tufugira wamu naye, kubanga lwaki? Ekyambalo ky'abatwambaza kitusobozesa okutuula ku mmeeza naye.
ensonga lwachi agamba jangu tutesefena ne tutula ku meza no twala yensonga yo ewatata lwachi ngoyamba de chimufanana kubanga lwachi katonda moyo nafe tuli moyo wadde oli mubiri naye oli moyo oli moyo kati ekyambalo kyetwambala kye kitusobozesa okuyingira ewatukuvu wa watukuvu gamba amina nchokula birako tusobola kwambala mpale nyimpi nogenda mu state house nenigina nesate yemikono emimpi nogenda mu state house tebasobola kukiriza balaba ng'omulalu oba omuntu omulala ni abagendayo babera bali smart bagenze kolachi kulaba mukulembeze wa gwanga appearance jogenda naye wa president eyinzo kuyingiza mu geti zayo oba okulemezaawo kati nafa abana ba Katonda ekyambalo kyetwambala kyekitusobozesa okutugulirawo enzigi z'obwa Katonda okwambazibwa Katonda kyenjogerako lunaku olwaliro tugenda kulwana lw'ebwezi zingirire tulabe nga tweyambulako buli kyambalo kyonna sitaani kyatwambaza mukama yebaziwe njagala butereevu tugende mu First Peter Petero ekisooka okwambazibwa Katonda kya muwendo nnyo First Peter 3 gitugenda okusoma 3:3 agamba bwati obuyonjo bwammwe tebubanga bwa kungulu obwo okuluka enviiri n'okunaanika ezaabu n'okwambala engoye naye omuntu ow'omwoyo atalabika mu kyambalo ekitayonooneka gwe mwoyo omuwombeefu omuteefu gwe gw'omuwendo omungi mu maaso ga Katonda ekyambalo kyetwambala munda kye kitufuula eky'omuwendo omungi mu maaso ga Katonda si ngoye zino zetwambala wabweru naye ekyambalo eky'omunda kye kitufuula abaana ba Katonda kye kitufuula ab'omuwendo y'ensonga lwaki nkugamba tugenda kulwana sitaani kyeyakwambaza tugenda kyeyambulako lunaku olwalolo ate naawe okyeyambula okiraba ku bulamu bwo okiraba nga kikwambadde kati kiri gwe nange tugende maaso ga Katonda omugambe nedda mukama kino ekyambalo si kyange n'osunguwala noga mukama kino ekyambalo si kyange ngenda kyeyambulako lunaku olwalo kubanga agambye obuyonjo bwammwe tebukoma singa bwali buyonjo singa oyitawo buli lunaku oyinza okuba nga onaaba emirundi etaano hey mirundi etaano na kumacha no msavu no ku 10 no singa twa bwali bunabyo obwo osanga tetwandi sobodde kuyitawo gamba amina kubanga unaba naye fe agamba ekyomuwendo kyonaza ekyomuwendo kyekikuvuga n'oyingira mu bwakabaka bwa Katonda n'oyingira mu maanyi ga Katonda ekyambalo kino kijja n'amaanyi okukulwanira entalo

0: kusirika mu biro ebifaanana bwe bityo, kubanga bye biro ebibi. Munoonye obulungi so si bubi, mulyoke mbeere nga balamu. Kale Mukama Katonda ow'Eggye anaabanga nammwe nga bwe mwogera.
1: Kubira mugala ebigambo ebyo baana ba. Munoonye ki? Baddiremu abo mubadde beebase.
0: Munoonye ng'obulungi so si bubi.
1: Noonya bulungi. Si goodness, kola birungi byerere. Omutima gwena kwewombeeka. Oli akama kagenda kukyuka ebikolwa ng'okola birungi byerere. Tosasulanga kibi na kibi. Ebyo nosobola binoonyola leero mu kusiba kuno. Ebikolwa byo bikyuke ng'okola birungi byerere. Oba oli akoze bubi gwe sigala ng'okola birungi. Lwaki? Gw'onoonya Katonda kubeera mu ggwe. Kubira mu ngalo Yesu waffe. Yongera kala akagamba kukaddemu.
0: Munoonye ng'obulungi so si bubi. Mulyoke mbeere ng'abalamu. Kale Mukama Katonda ow'Eggye anaabanga nammwe nga bwe mwogera. Mukyawenga obubi, mwagalenga obulungi. Munywezenga eby'ensonga mu mulyango. Mpozzi Mukama Katonda ow'Eggye alikwatirwa ekisa ekitundu kya Yusufu ekifisseewo.
1: Mukama asobola okusaasira nga bwe yasaasira Yobu. Yona yali yano? Ani olumu bibirebeire twala byani? Nuwa. Nga bwe yasaasira Nuwa, kaakati Katonda anoonya ba Nuwa bayagala okuteeka mu lyato. Gamba yenze. Ffe tugenda okuba ba Nuwa bagenda okubeera mu lyato. Tutaasibwe embeera eno. Njagala kujjiramu ddala materialism oyo yakubaddemu. Akuviiremu ddala olunaku lwaleero. Amiina. Yongera essuula ey'ekkumi n'omunaana. Olunyiriri ekkumi n'omunaana sole. 5:18.
0: Zibasanze mu abeegomba olunaku lwa Mukama.
1: Otyo?
0: Mwagalira ki olunaku lwa Mukama? Kizikiza so si musana. Kwenkana omusajja ng'adduka empologoma. N'asisinkana eddubu n'esisinkana naye.
1: Simanyi obuli. Bino ebiseera Mukama Katonda ojja kunoonya nti mbaddeyo mawanga ga Buwarabu eyo naye abaana baava kuno nga ne badduka obwavu nga bagenda eri ate ne basanga omuliro bakutulugunya ne bakutulugunya n'ebyenda ne babitulugunya n'akabina. Aleluya. Waliwo gwe nakomyewo naye mu nnyonyi nga amaze emyaka esatu n'akomawo nga bwe yagenda. Yagenda mukazi wattu sente zonna zonna n'akola n'aziweereza eno, aweereza muganda wa muzimbira ennyumba amuweereza zonna yazikoonye. Talina wadde ekikumi. Eri nga bamubonyaabonya mukazi wattu akola emisana n'ekiro teyeebaka. Bamutulugunya, bamwokya paasi, bamukola biki bingi. N'aviiramu awo. Musajja gyavuddagamba kinaabanga bw'odduka omusota n'osanga empologoma. Obuddukiro bwonna tewaliwo bugenda kubeerawo okuggyako okuddukira mu Yesu. Aleluya. Tegenda kuba buddukiro bwonna. Ensi yonna yonna egenda kubanga eyokya okuggyako eryato ogenda okwekweka. Ddamu akagamba ku 18.
0: Amosi 5:18. Zibasanze mmwe abeegomba olunaku lwa Mukama. Mwagalira ki olunaku lwa Mukama? Kizikiza so si musana. Kwenkana omusajja ng'adduka empologoma n'asisinkana eddubu n'esisinkana naye. Oba ng'ayingira mu nnyumba ne yeekwata ku kisenge omukono gwe, omusota ne gumuluma. Olunaku lwa Mukama teruliba kizikiza so si musana. Ekizikiza zigizigi so nga temuli kutangaala. Kya.
1: Olunyiriri olw'abiri olusome.
0: Okay. Olunyiriri olw'abiri. Olunaku lwa Mukama teruliba kizikiza so si musana. Ekizikiza zigizigi so nga temuli kutangaala.
1: Amina. Kizikiza. Complete darkness. Ekizikiza kitegeeza ng'ekyokukola tokimanyi. Kugamba abantu bagenda kusoberwa. Aleluya. Ebintu bino byonna byonna byalagulwako kuva dda. Njagala kwongera ne Isaya kugamba njagala nkuteekemu akasunda bbaasi akanakusobozesa okunoonya Mukama Katonda. Otegere omugaso gw'okunoonya Mukama Katonda. Tugenda okuyingira omwaka. Kakati sizoni eno gye tuli buli mwaka gwe tuyingira. Gwenda kubanga kweyongera bizibu birala. Buli mwaka bizibu birala. naye ate ffe Katonda tayagala bitumire, ffe ayagala tubiyite mbuyisi. Nze sijja kukyamula nkugambe guno omwaka gwakulinnya mabaati, guno omwaka ebyo nze sijja bigamba oba onkyawa nkyawa. Bino tebirimu excitement, mulimu reality ebya ddala ddala. Haleluya. Isaya waffe tujja mulabira mu Isaya esula esooka olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano.
0: Isaya esula esooka olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano.
1: Tulabe y'omunaana, esula y'omunaana olunyiriri lwa bimu olumu.
0: Isaya esula munaana olwabiri mu olumu. Era baliyita mu nsi nga beeraliikirira nnyo nga balumwa enjala, awo olunaatuukanga bwe banaalumwanga enjala banaanyiiganga ne bakolima nga balayira kabaka waabwe ne Katonda waabwe.
1: Kakati abantu abasinga olw'ebizibu bino ebigenda okubaawo bagenda kubeera mu total darkness, muzibu maaso nga tebamanyi kigenda maaso. Bajja kuba nga bavunaana ki? Nga bavunaana gavumenti, bavunaana Katonda. Nali mbulira omukazi omwenjira ng'amba twala eri Katonda, Katonda nzitidde abaana bange bonna bonna bamazeewo, mbu Katonda twala gweri. Kati avunaana Katonda yamukoze ki? Awo kye bayita okulinnya gye gava. Kakati oli ku nsi ya Katonda ate gw'ovuma. Wandisoose n'okolayo ensi eyo gy'obeerako n'olyokoyo n'ovunaana Katonda. Haleluya. Kati bajja kubanga bavunaana nga tebamanyi kyakukola, nga bavunaana neewunya amataba wano bwe gaagwawo wali e Kawempe, ne bavunaana ki? Jennifer kwolesa amataba. Jennifer yatonyeseza enkuba e Kawempe kubanga tebamanyi kyakukola. Mukama waffe yeebazibwe. Bagenda kubanga bavunaana bakulembeze, bavunaana Katonda, naye nga ffe kyobulaba gwe ebintu bino ngomazi obiyiga tokolokotanga muti yenna. You seek God, gwe noonya Mukama Katonda obidduke. Okolokota omuntu yenna kirina kigenda kugasa. Era yongera ne okubikulirwa Revelation sura 16 olunyiriri lw'omunaana.
0: Okubikulirwa 16 olunyiriri lw'omunaana. Owookuna nafuka ekibya kye ku njuba, neweebwa okwokya abantu n'omuliro. Abantu ne bookebwa okwokya okunene, ne bavuma erinnya lya Katonda alina amaanyi ku bibonyoobonyo ebyo, ne bateenenya okumuwa ekitiibwa.
1: Abantu mu kifo ky'okwenenya eri Katonda alina obuyinza ku mbeera ye balumbi, bagenda ate kumuvuma buvumi. Gamba nti awo sigendawo. Nolwekyo abalala bagenda kuvunaana gavumenti, abalala bagenda kuvunaana Katonda, abalala bagenda kubeera mu kizikiza ng'ekyokuba tebakimanyi, naye ggwe nange tugenda kubeera mu nsi ndala. Haleluya. Kati naawe awo kyenjagala nkukyayisa emmere, vva ku mmere. Bw'onoobeera ku mmere oyingidde ekitimba ky'ab'ensi. Yogera wansi.
0: Owookuna n'afuka ekibya kye ku ntebe ey'obwakabaka ey'ensolo, obwakabaka bwayo ne buzikirizibwa. Ne beeruma ennimi zaabwe olw'obulumi, ne bavuma Katonda ow'omu ggulu olw'obulumi bwabwe n'olw'amabwa gaabwe, so tebeenenya mu bikolwa byabwe.
1: Bagaana okwenenya. Abamu bajja kwenenya balokoke kudakigeesa, naye abalala bagenda kuyomba buyombi kuvuma Katonda. Haleluya. Kakati n'ekisooka ddala, priority esooka, tugenda kunoonya Katonda asobole otukwekula obutuukirivu. Priority amina. Era bye tugenda okweyambula biri mu kitabo kya Abakolosaayi, Colossians esula y'okusatu olusooka.
0: Abakolosaayi esula 3 olunyiriri olusooka. Kale obanga mwazuukirira wamu ne Kristo, munoonyenga ebiri waggulu, Kristo gy'ali ng'atudde ku mukono gwa ddyo ogwa Katonda.
1: Gamba bye ŋŋenda okunoonya. Wazuukira wamu ne Yesu Kristo, kati oli mwoyo, we spiritual being, noonya eby'omwoyo okusooka. Oli mwoyo, omwoyo gwe gwazuukira, tegukyali mufu nga bali ab'ensi. Ab'ensi emyoyo gyabwe mifu, emibiri gy'emiramu, kyobola nga banoonya bya mubiri. Ffe emyoyo gy'emiramu, emibiri gyafa, mubiri njagala gufe. Era oba olina akalenzi kabadde kakutawaanya kaweereza emesagi, kati okagambe mukwano gwange Henry, nze nfudde, ndi kunoonya Mukama, mazze okufa, sikyali mulamu nze gw'olaba, nfudde. Togeza n'olamusa omubiri mu kusiiba kuno ne bwe kuba kuwedde. Abamu waliwo omuwala yatugamba nti yabeeranga wa boyfriend nga jasula nga yamuvuga n'amuleeta wano mukunoonya Mukama. Tuli mu nnaku kkumi kyokka boyfriend yamuleeta, bwe yamalanga n'addayoeka n'asiibulukuka. Ula abantu bajoga Mukama Katonda, n'addayoeka mwana ne basiibulukuka ekiro, ozanyisiza abantu. Kale ogwo kwamenyeranga bwerere, naye bw'obanga ozuukira wamu ne Yesu, omwoyo gwo nga mulamu ng'ogwa Yesu bwe gwazuukira n'afuuka omwoyo, noonya ebya waggulu, kubeera mugala ekigambo ekyo mwana. Otyo
0: mulowooze ng'ebiri waggulu so si ebiri ku nsi, kubanga mwafa n'obulamu bwammwe bukwekeddwa wamu ne Kristo mu Katonda.
1: Simanyi owulira, wafa kati oli mufu. Amina. Nga temukyali kangonga konna, ofiiridde ddala completely. Yogera wansi.
0: Kristo obulamu bwaffe bwalirabisibwa, era nammwe ne mulyoka mulabisibwa wamu naye mu kitiibwa. Kale mufiise ebitundu byammwe ebiri ku nsi,
1: byebirwa
0: obwenzi,
1: yes,
0: obugwagwa, okwegomba okw'ensonyi, omululu omubi n'okuyaayaana kwe kusinza ebifaananyi. Olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. Era nammwe mu ebyo mwe mwatambuliranga edda bwe mwali abalamu mu byo.
1: Kakati ebyo bigenda kuleeta obusungu bwa Mukama Katonda. Gamba mbyeyambula olwaleero. Nolwekyo tugenda kubanga tweyambula ebintu bino okusooka, ate tunoonya obutuukirivu. Sooka tujja kunoonya butuukirivu, tosiganga mu magwa. Sooka oggyemu amagwa, weyambula ebintu ebyo, olyoke oyambale ki? Onoonye obutuukirivu, righteousness. Onoonye obuwombeefu, noonya okwagala, ekisa Mukama abikuteekemu. Aleluya. Bw'omala okutuukirira, kati ate tujja kubalaba lesoni ddako, tunoonya amaanyi ga Katonda, kubanga Katonda akwetaaza okulwana. Tugenda okulwanyisa emizimu eminene egy'amaanyi emikambwe. Gamba ngenda gikuba. Kale n'obumala okutuukira, Katonda agenda kwegattako nga bwe ngenda okusomesa. Yesu Kristo agenda kujja kwegattako, mubeera aba. Yesu tatula waddugala, ate tujjukira emizimu gye tugenda okulwanyisa gy'amaanyi nnyo. Oba omugikubye, yeetaaga najja n'atula wamu naawe ne tulwana olutalo. Haleluya. Kale sinza ku Mukama Katonda waggulu, sinza ku Mukama yose erinnya lya Mukama Katonda waggulu. Sinza Katonda, sinza Katonda, we Mukama nkwebaza. Mukama ospeyalinze, obulamu bwange obutaasizza. Osanga singa nafadda. Mukama nkwebaza, wandeeta mu kifo kino okunoonya, era sinza kusigala nga bwe mbadde. Njagala otusomeeko mu Zabbuli 10:19, Psalms 119, ulirwe nsanvu mwemu.
0: Zabbuli 10:19, olunyiriri olw'ensanvu mu olumu. Kwangasa okubonyaabonyezebwa, ndyoke njiga amateeka ago.
1: Simanyi owulidde ebigambo ebyo. Owulira omusajja bwe yeebaza, kwangasa Mukama nkwebaza okubonaabona, kubanga kwe kwandeeta n'enjiga amateeka ago. Singa saabonaabona sandiize mateeka ago. Amina. Nayongera ati olunyiriri oluddaho, lwakomeka, lwankaaga musanvu.
0: Nga sinnabonyaabonyezebwa nakyama, naye kaakano nkwata ekigambo kyo.
1: Owulira ebigambo ebyo, kubira mu ngalo Yesu Kristo. Luli twali tukyami, naye kaakati tayagala tuddemu mu mbeera efaanana bw'etyo. Okiwulidde ekigambo ekyo? Gamba ye Mukama, njagala nnyo okunoonya, nyongerayo ebizibu ebirala. Anti oyagala kusigala ku ddaala eryo lya bizibu. Bw'onoobanga Katonda bw'aba akuwagadde nnyo, ajja kuleetanga bizibu ako osobole omunoonya. Naye ffe amazzi okumanya ekyama ekyo, tolindanga bizibu. Mukubire mu ngalo Yesu Kristo waffe. Mukama waffe yeebazibwe. Kaakati njagala tuyingire ekitunoonyesa Mukama Katonda ekira nti emyoyo gye tugenda okulwanyisa gy'emyoyo y'emikambwe emizibu. Era kye njagala okubuulira nti ebintu ebimu tebisoboka watali kusaba na kusiiba. Ebintu ebimu, obuzimu obumu, obugoba bugobi, bw'oba osala ng'otukuza emmere ogenda okulya omala kusiiba. Nedda, tekwetaaga na kwekalamula n'ogenda mu nnimi. Omanyi waliwo musajja, twali tukyali bavubuka, tugenda esayidi y'e Nakawuka eyo, tugenze kwanjula twambadde amakanzu gaffe gonna kati bwe twatuuka boogedde bamaze okwogera byonna ne baleeta ebyokulya ne bagamba abako mwerondemwa asaba bannange tugenda kulya ati omuvubuka n'asituka era omuvubuka bannange beetaaga okusomesa nnyo omuvubuka n'asituka n'atandika okusaba wuyo agenze mu nnimi agobye emizimu agobye ebitambo kalemu ebisambwa gyonna ebitambo eby'omu nyumba muno tubookya omuliro zirubaale bisambwa bakutula basajja bali ne basirika baali babere patient ne basirika sibu n'abanga ali mu kkanisa aleluya n'agoba ne basirikira bwe yamala yasabira tukumbi ddakiika asatu kwano emmere neewola ddakiika asatu bwe yamala basajja balinaga nti basebo omwogezi oweeri basebo mutusaasire okubaleeta mu nyumba erimu emisambwa n'ebizibu tetwategedde naffe nti timuzza mu misambwa naye kaakati mugende munoonyewa munoonye awatali misambwa na mizimu mwana wange tulowooza nti bazanya ne balyoka bajjawo emmere yonna ne bagiwumbako yonna twali ukyesigaliza nendaba obusajja eri nga butema emiggo katonda watu twafungiza amakanzu gwe twadduka nemmere tetwagiri ekyatuga emmotoka twalizeresewale ne tudduka emisee obusajja bwatugoba ne bwe natuuka mumotoka naye muvuza omuvubuka oli ne mugati akati munaye ekyakutankusiza emisambwa ki manye ekkanisa yeetaaga okusomesa nnyo kankubuulire ekyakutankusiza emisambwa gyabali wali nagamba musumba nze nalagenze nenjolesebwa emisambwa n'emizimu nga sinza gireka kuyinayina mu mmere gyatugenda okulya naawe amiina nolwekyo pawulo kyava atugamba mukusenga omwoyo n'amagezi twagenze kwanjula azze aleluya kakati no njagala nkulage emizimu gyetugenda okulwanyisa so okulabe naye ekitabo kya bamuyitaani bamuyita esula 17 ya Matayo
0: Matayo esula 17
1: olyosooka
0: olunyiriro olusooka ennaku omukaaga bwe zaayitawo Yesu n'atwala Peetero ne Yakobo ne Yokaana muganda we n'abalinyisa ku lusozi oluwanvu bokka
1: n'abalinyisa ku lusozi Seguku bagenze kunoonya Mukama otyo batuuka eyo
0: n'afuusibwa mu maaso gaabwe amaaso ge ne gamasamasa ng'enjuba ebyambalo bye ne bitukula ng'omuzira
1: n'akyusibwa gamba nga naye bwe ŋŋenda okukyusibwa anoonya Mukama Katonda ova mu kusiba ng'okyusiddwa Musa yava ku lusozi ng'amasamasa nga tebasobola namutunula mu maaso naawe njagala ova mu kusiba kuno ng'okyusiddwa omasamasa ng'ekibwa kya Katonda akikwambadde haleluya kaakati babadde ku lusozi eyo ebyaddako bingi nyaawe ne basinkana b'Eriya ne boogera nabo Yesu yokka yayogera nabo yali amaze okukyusibwa bali bakafere bali mutulonga beebasa amiina kakati bavudde ku lusozi base olunyiriri ndowooza lwa 14
0: bwe baatuuka eri ekibiina omuntu n'ajja gy'ali n'amufukamirira ng'agamba nti mukama wange musaasire omwana wange kubanga agwa ensimbu zimubonyaabonya nnyo kubanga emirundi mingi ng'agwa mu muliro era emirundi mingi mu mazzi ne muleetera abayigirizwa bo ne batayinza kumuwonya Yesu n'addamu n'agamba nti mwe ab'emirembe egitakkiriza emikyamu
1: akati gana omwana ono baamuleetera abayigirizwa bo baali eno basigadde wansi bakoona mimmonde nga balowooza nti banaasobola omuzimu guno gwali gw'amaanyi nnyo ogwasuula ng'omwana eno nsimbu nga toyinza kubanga oli muntu wakoona mmonde mande ku mande n'okusobola haleluya mayibolwa abavubuka bano bajja ne bagamba musumba katonda ŋŋambye tulina okuweereza naawe omu yaŋŋamba nti eŋŋamye nti bwe siweereze naawe agenda kunzita ne mugamba nti wali mutawaana jangu enkya tugenda ku lusozi abaweereza tugenda mu nnaku 7 dry naŋŋamba kankomewo musumba ye ŋŋamanyi nti bintu byakusoola nti ajja kutula wali muweereza we mutundu asaleku mukama yeebazibwe kakati no yakutegeeza abasajja bano baasigala wansi nga batudde ne balowooza nti balina kye banaakola baabaleetera omuntu n'abalema ekyaddako ki
0: Yesu n'addamu n'agamba nti mwe ab'emirembe egitakkiriza emikyamu Ndituusaawa okubeera nammwe. Ndituusaawa okubagumiikiriza. Mumundeetere wano. Yesu n'amuboggolera, dayimooni n'amuvaako, omulenzi n'awona okuva mu kiseera ekyo.
1: Mukubire mwagalo Yesu waffe. Raba amafuta gayajja ku lusozi. Otyo?
0: Awo abayigirizwa ne bajja eri Yesu kyama ne bagamba nti kiki ekitulobedde ffe okuyinza okumugoba.
1: Ne bajja kyawalega ne Yesu. Balinga bagenze. Naye Yesu kiki? Ffe twasibye ku muzimu guno okuva ku makya paka lwaggulu. Gwatulemeddewo kiki? Yesu n'abaddamu ati.
0: N'abagamba nti olw'okukkiriza kwammwe okuba okutono.
1: Mm-hmm.
0: Kubanga ddala mbagamba nti singa mulina okukkiriza okwenkana ng'akaweke ka kaladaali, bwe muligamba olusozi luno nti vvaawo wano, genda wali, kale luligenda. So singa tewali kigambo kye mutayinza. Naye kyokka eky'engeri eno tekiyinzika kuvaawo awatali kusaba na kusiiba.
1: Kubeera mwangaleka ekigambo. N'abaga ebimu byetaaga kukkiriza kwokka. N'okkiriza ekintu nekivaawo n'okigoba nekivaawo. Naye ssebo mundula eno tebisoboka okujjako nga waliwo okusaba n'okusiiba. Munyenye munno omugambe lya nnyo emmere onoolaba ekinaava mu mmere. Mukama waffe yeebazibwe. Kakati nno bw'omala okumanya ekigambo ekyo nti osiiba ekisooka olunonya obutuukirivu kubanga sitaani tayinza kukkiriza kufuna butuukirivu okugyako ng'olwanyi olutalo. War of righteousness. Kakati ekyokubiri nti osiiba ofuna amaanyi. Bayibuli etugamba etya mu kitabo kya Zabbuli 14 olunyiriro okutaano. Psalms 105, sorry.
0: Zabbuli 15 olunyiriri olw'okuna. Munoonyenga Mukama n'amaanyi ge. Munoonyenga amaaso ge ennaku zonna.
1: Gamba genda ganoonya olwaleero. Munoonyenga Mukama n'amaanyi ge. Munoonyenga amaaso ge, his presence, okubeerawo kwe ennaku zonna. Ebyo bw'oifuna n'ofuna okubeera kwa Mukama Katonda n'ofuna amaanyi ge, ogenda kuba wakatawaana nnyo nnyo nnyo. Basta. Jukira nga tugenda mu lutalo kakati. Gwe olina okutiisa sitaani. So sitaani kutya. Kubanga yakutiisa. Kye ngamba sitaani yalina okutya so sigwe kutya sitaani. Amina. Entalo zonna zonna nabagamba nti entalo zonna zisooka na kutya. Sitaani alina okukulyetinga okutya mugwe. Kati ebintu bino byonna ebigenda okusituka mu nsi muno abantu bagenda kutya bazirike bagweri abamu bette abalimu bakole ki. Haleluya. Naye ffe abanoonya Mukama tugenda kuba n'amaanyi ge n'entiisa ye n'ekitiibwa kye sitaani atutye. Haleluya. Lwaki entiisa ya Katonda eno njagala tuginoonye era Mukama agenda gikwambaza olwaleero. Mukubire mu ngalo ez'amaanyi Mukama Katonda. Ne ekyamateeka essuula mmeka? Essuula 11 olunyiriri olwabiri mu mukaaga.
0: Ekyamateeka essuula 11 olwabiri mu mukaaga. Laba leero nteeka mu maaso
1: gammwe. 25 sorry 25. 11 25.
0: Ekyamateeka 11 25. Tewaliba muntu aliyinza okuyimirira mu maaso gammwe.
1: Gamba teri muzimu gwonna gugenda kusobola kuyimirira mu maaso gange. Katonda naye ekigambo nga ky'amaanyi nnyo ekyo, ekigambo nga kinene nnyo mwana wa. Teri muzimu namusamba okugenda kusobola kuyimirira mu maaso ge. Lwaki?
0: Mukama Katonda wammwe anaateeka ng'ekitiibwa kyammwe n'entiisa yammwe ku nsi yonna kwe munaalinnyanga.
1: Mukubire mu ngalo Katonda. Entiisa gy'ogenda okunoonya n'amaanyi bye bigenda okukanga buli muzimu buli musambwa. Era ojja kutandika okuloota ekiro ezo ente ziba tezigoberera. Simanyi ebisajja ebibadde bikulumba ebyakawula ebyo biki byagala okwegatta naawe. Mwana wange bw'omala okunoonya Mukama Katonda omudula eno bibeera wala bitya okusemberera. Abafu nga tebasobola kusemberera batyawo wano w'oli. Ani yali kirootako ekigambo ekyo ng'ebintu ebyo bibeera wala bityawo okusemberera. Where are you? Oyogera mazima? Jangu. Era abakazi bajjulwe abasajja entiisa yakuboggola. Ho. Naye kiwaba nti Yesu wano mu Matayo wagamba nti emizimu n'agigoba. Naye mu Luka wagamba watya nti bwe yava ku lusozi bwe yasinkana omwana ono nga tannaba na kumusabira emizimu nejiduka nejimusuleri nejiduka joka entisa ya katonde eno ekola era bolaba mu Yoswa kigambe ekyo kyatukira kitalo ya Yoswa esura eyokubira olunyiro omwenda Yoswa 2 abana abaisraeli bali bagenda okulwanyisa ekibuga Yeriko kyali kyamaanyi nnyo kinene nga kirimu abasajja banene abawanvu naye bawalipooti ne basangayo omukazi gye basula omukazi malaya yabagamba atya
0: Yoswa esula 2 olunyiriro lw'omwenda n'agamba abantu nti manyi nga Mukama abawadde ensi era ng'entiisa yammwe etukutte era ng'abali mu nsi bonna basanuuka mu maaso gammwe
1: mwongere engalo Katonda waffe mwana kati emizimu gyonna egyewammwe egy'ekika egyo gye bakusindikira egyamalogo gyonna gyakankanya edda kati kigamba kitya akaana kayambadde dentiisa bannaye mukagendeko mpola katwokyezza omuliro
2: abooluganda Yesu yeebazibwe nze ekirooto kye nnasooka ofuna naloota nga ebisajja bijja gye nnina ebyegatta nange naye nga bigamba ha kino baakituwa mu butuufu kisava nga bwegyogera
1: kisava
2: nga kigamba mu butuufu baatuwa enva ensava nengamba lwaki bino ebisajja byogera biti n'okulu nengenda ku lusozi nensiba dry ennaku ssatu manyi ndi mukazi ayagala okunoonya katonda ebiseera byange ebisinga nengenda ku lusozi nenebaka nesebikayadde olugoye n'olu nga ndi mukasikati na blouse nengamba mukama obanga bino bye binemesa okufumbirwa ne bimbuza omusajja yenna okundaba okunjagala njagala olwaleero omukama ondage ekisajja nekijja nga kinene kyonna nga mutuufu bw'okitunira bwoti tolina kwosobola kikwata nekiŋŋamba gwe omanye endagaano gye bakola nange neŋŋamba sigimanyi naye olwaleero nevaawo nekiŋŋamba kookolootya gw'oli wange neyambala obusungu simanyi gye bwava omanyinze mu kusooka nga sinalokoka nali mukazi omuyombi ennyo ng'ate ndi mulwanyi naye nayambala obusungu buli bwe nalina bwonna mu nsi nenkwata ekisajja kino nenkifula bwenti nenkuba fulumudu simanyi gye najja maanyi nenkikutulako omutwe akakazi nekajjambu simanyi mujja wange okubya ebba wange nako nenkakwata nenkakuwa kati bira nebigamba oyo amaanyi agajjewa nebinningiza bita ebigambo oto ekyo kyamusobola okutunula emabega wange nga biraba waliwo ekitangaala ekinene negidduka okuva neku olwo saddamu kulaba kawuula
3: abooluganda mukama yeebazibwe nze nasooka kuloota kirooto nasooka okujaana eno emutundwe mu 2012 nali neebase nendoota ekirooto nga ndi mu nnyanja naye ng'ennyanja evanga wano eno ne ku geeti kati nasooka kubeera sayidi zeeno nendaba emizimu negiŋŋamba gwe tojja kuyitawo ku nnyanja eno bw'oyitawo ku nnyanja eno ojja kuba wa mukisa kati munda mu nze nenyambala amaanyi nga ndi mu kirooto nze simanyi kuwuga ntya n'ennyanja nengwa mu nnyanja nempitamu nga nzibiriza nga mpita Yesu netuuka eri kati neginnengerera eri neginŋamba oba kayiseewo katya katutoloseeko katya nga gyekubaganya gwe naawe akuyiseeko atya ekirala ekirooto naloota bino bye tuzuukuka 7:00 okusaba kuba nze essaawa zange za 7:00 okusaba we nali nzizeewo okwebaka nga mmaze okusaba nendaba emizimu ebiri negigamba haa tubadde tuzze naye katutegedde ne katuteekerawo omuliro bannaye tetugenda kusobola leero katuukako kali mu kitangaala tetujja kusobola katuukako
4: abooluganda mukama yeebazibwe nze nalina kazini wange yafa naye bifo nga tanafa nali namusuubiza omuleeta wano kati nenvaawo nengenda ku mulimu gye nali nkolera kati we nali ndi ku mulimu ne bankubya ne bangamba muno yafa ne mpulira ennaku munze kubanga yafa simuleese wano kati olw'okunyolwa okwo omuzimu gwe ne gutandika okunnumba nga gujja gunneekwasaako ekisa paka wene batusomesa nti omuzimu ye omuntu yenna afudde abatizi mukwano gwe naye wali wajja nga jangalaga muno si mufu ne mukuba amayinja nadduka kati recent wane eno weekend ewedde yabadde akomyewo nemufumitafumita kati ekirooto ekyazzeeko olunaku olulala n'akomawo olwandabye nangamba genda nze tonsemberera sikwagala genda nemugamba nange nviira nadduka kitiibwa kimudi
5: nze gyotwasuze wano mu kusaba kati ku makya sirina kyendoose kati nefuluma bweru nengenda nenebaka twasuze wano kumacha sina chena lota naye kumacha na fuluma bweru nenge na nenebaka kati sawa tano nendota nga omufu ayogera nange nga mbade ne tata wange chali mulamu naye nga abade omufu ayogera nange ne omufu yo nga talabika naye nga mpulira puli zidobozi ye naye nga ayogera nyo nga ayogera nyo kati naye nagenda kulaba nga nesanga nga njigambye nti kyawandikibwa nti twabawangula na musayi gw'omwana gw'endiga n'obujulizi nasirikirawo pa kyadamu mulaba kati n'okweyogera kwenyini abada yogera nga yikwa nga simulaba kuba edda kuva edda bade mbalaba babeera nange naye kati nakuleero bada ayogera nga ate nga simulaba nga wulira buli zidobozi ate nagenda ngaamba ekigambo ekyo.
1: Haleluya. Kakati njagala abeewo olutalo tugenda okulwana mu kitabo ky'okubikkulirwa Revelation 16 oliro 13.
0: Okubikkulirwa essula 16 olunyiriri lw'13. Ne ndaba nga giva mu kamwa k'ogusota ne mu kamwa k'ensolo ne mu kamwa ka nnabbi w'obulimba emizimu emibi esatu nga giringa ebikere kubanga gy'emizimu gy'abalubaale egikola obubonero egigenda eri bakabaka b'ensi zonna okubakuŋŋaanya eri olutalo olw'okulunaku olukulu olwa Katonda.
1: Kati sitandikira kuŋŋaanya emizimu egiringa ebikere gy'abaana by'obulimba buli muzimu buli kyakulwanyisa kyonna sitaani kyalina mu nsi kigenda kufeesinga kkanisa kati onoomalako agambye nti agenda kuŋŋaanya byonna olw'olutalo luno olugenda okubaawo gamba nze sijja kuwangulwa kati ogenda okulaba abalokole walimu bakafa ezigenda okujja mulimu okuyigganyizibwa mulimu ebiki byonna byonna amaluga ag'amaanyi bingi naye bwakati byonna sitaani katonda yagala atusange nga tuli b'amaanyi okuwangula sitaani oyo gamba ngambala olwaleero bino ebiseera si byakukaaba si byakwemulugunya n'ebiseera byakulwana. Haleluya. Omuzimu omulala ogenda okusituka gwe kubikkulirwa essula eddako ey'17.
0: Okubikkulirwa 17 olunyiriri
1: olusooka.
0: Ne wajja omu ku bamalayika 7 abaalina ebibi 7 n'ayogera nange ng'agamba nti jangu wano nange nnaakulaga omusango gw'omwenzi omukulu atuula ku mazzi amangi bakabaka b'ensi gwe bayenda naye nabo abatuula ku nsi ne batamiira omwenge gw'obwenzi bwe.
1: Omuzimu guno ogenda kutamiiza ensi etamiire oteeka okuba nga tuyiga okulwanyisa emizimu egigenda okuleeta ebikemo emizimu egigenda okuleeta violence olutalo okulwana gyonna tugamba genda gikuba mu linnya lya Yesu. Nolwekyo kyobulaba nga tulina okwambala ki amaanyi okulwanyisa ebintu bino byonna olwanyise ebikemo olwanyise emizimu eginajja n'ekifuba mukama waffe yeebazibwe. Aleluya. Emirala gyetugenda okulwanyisa gy'emizimu egigenda okukola backfire. You know what backfire? Kugamba tugenda kubanga tuweereza Katonda mu maanyi mukama agenda tukozesa nnyo naye suubira backfire gimanyi sitaani alina okuddiza omuliro bw'otolosa omuntu sitaani alumwa nnyo kankuwulire ne bwaba omubw ati alumwa nnyo alina okulumba kino nja basomesa mwabuli enjiri ku sitwiiti sitaani abakubye kubanga gwe bwogenda n'obulira enjiri oddayo buzika n'otomanya nti ayakiga otoloseza abantu bangi mu kibuga amina alina okukusabula akabina ako 16:16 ebikolwa by'abatume 16:16
0: ebikolwa by'abatume essula 16 olw'16. Awo olwatuuka bwe twali tugenda wali awasabirwanga omuwala eyaliko dayimooni alagula n'atusanga eyafuniranga bakama be ebintu ebingi olw'okulagula oyo bwe yagoberera Pawulo naffe n'ayogerera waggulu ng'agamba nti abantu bano baddu ba Katonda ali waggulu ennyo ababuulira ekkubo ery'obulokozi nakolanga bwatyo ennaku nnyingi. Naye Pawulo bwe yanakuwala ennyo n'akyuka n'agamba dayimooni nti, nkulagira mu linnya lya Yesu Kristo omuveeko. N'amuvaako mu kiseera ekyo.
1: Kubira mukalo Yesu. Olabye omusajja ono Katonda amaze omukozesa ekyamagero ekyamaanyi. Otyo?
0: Naye bakama be bwe baalabanga essuubi ly'ebintu byabwe liweddewo, ne bakwata Pawulo ne Siira ne babawalula okubatwala mu katale eri abakulu. Ne babatwala eri abalamuzi ne bagamba nti, abantu bano basasamaza nnyo ekibuga kyaffe kubanga Bayudaaya, era bayigiriza empisa ez'omuzizo ffe okuzikwatanga newaakubadde okuzikolanga kubanga tuli Baluumi. Ekibiina ne kibagolokokerako wamu, abalamuzi ne babayuliza engoye zaabwe ne balagira okubakuba emiggo.
1: Babakubye emiggo nga bava kukola ki? Kubuulira njiri Mukama akozesa. Naye bwabeera ggwe bannange, ova kubuulira njiri amaanyi nnyo n'ofuna akiside, ogamba otya? Alinda banzizeyo okubuulira enjiri nze. Kugamba bino tebabikusomesa nti mulokole mulimu backfire. Amiina. Muli mu backfire era bw'obanga ofa okubuulira enjiri okyusizza abantu bawonye basumuluddwa, sooka omale ofukamira okwata backfire sitaani zategese mu maaso. Totambulanga butambuzi. Kakati
0: bwe babakuba emigga emingi ne babasindiikiriza mu kkomera, ne balagira omukuumi okubakuuma ennyo. Oyo bwe yalagirwa bw'atyo n'abasindiikiriza mu kkomera ery'omunda n'akomerera ebigere byabwe mu nvuba. Naye ekiro mutumbi, Pawulo ne Siira ne basaba ne bayimbira Katonda, abasibe ne babawulira.
1: Bakubire mungala abasajja abo bana wa abeera ggwe ebyo tewandibikoze. Wandiyombye, wandiyemulugunyiza, wandiyomeseza Mukama. Mukama tokyanjagala, wandeka dda, tonfaako kati nkuwererezaki. Naye the moment kasita osigala positive, ng'oli positive n'osigala ng'onoonya Mukama n'osaba, Yesu agenda kujja kwegatteko amenye ekkomera ofulume. Gamba sisigala mu kkomera. Positivity okunoonya Mukama Katonda kuno kugenda kusobesa okubeera ng'oli mu positive. What is positive? Ng'oli mu mbeera ennungi ey'obwa Katonda. Yesu ajja akwegatteko amenye enjegere ofulume. Bwe basinza kyaddako ki?
0: Amangu ago ne wabaawo ekikankano kinene, n'emisingi gy'ekkomera ne gikankana. Amangu ago enzigi zonna ne zigguka, n'ebyali bibasibye bonna ne bisumulukuka.
1: Kubira mu ngalo Yesu wa Kristo. Haleluya. N'olwekyo Yesu atusuubiza wano tuweyongera mu kitabo ky'Okubikkulirwa mu ssuula ey'19 ey'11.
0: Okubikkulirwa 19 olunyiriri olw'11. Nendaba eggulu nga libikkuse, era laba embalaasi enjeru n'eyali agituddeko ayitibwa Mwesigwa era ow'amazima, ne mu butuukirivu asala emisango era alwana. Era amaaso ge gwe muliro ogwaka, ne ku mutwe gwe engule nnyingi, era ng'alina erinnya liwandiikiddwa omuntu yenna lyatamanyi wabula ye yekka.
1: Olw'19.
0: Nendaba ensolo ne bakabaka b'ensi n'eggye lyabwe nga bakuŋŋaanye okulwana n'oyo eyali atudde ku nsolo n'eggye lye. Ensolo n'ekwatibwa era wamu nayo nabbi ow'obulimba eyakola obubonero mu maaso gaayo bwe yalimbisa abo abakkiriza enkovu y'ensolo. Nabo abaasinze ekifaananyi kyayo bombi ne basuulibwa nga balamu mu nnyanja ey'omuliro eyaka n'ekibiriiti.
1: Mukama yebazibwe. Kati abannabbi obulimba n'ensolo ne sitaani n'emizimu gye ne bajja balumbe Yesu n'ejjerye nga batudde ku mbalaasi. Haleluya. Yesu n'ejjerye ne bawangula ne bakwata ensolo ne bakanyugwa mu nnyanja. Gamba genda kuwangula wamu ne Yesu Kristo. Amiina. N'olwekyo wakati bw'otukula tugenda kulwanira ku mbalaasi waggulu ne Yesu Kristo enjeru. Haleluya. Sitaani ng'ali wansi nga tukuba nga tulinnya obanabbi wa bulimba oba kikigundi oba nabbi wa bulimba yakkolimira oba biki olwali tugenda kuba. Lastly, jukira emisimu gy'ekika gigenda kubanga gy'amaanyi. Olaba ono gyali gimulemeddeko, gyagamba baakutuwa dda ng'okyali muto, ne kalamu ke nako ne kajja ne kagamba nange kalamu ko kawulire bukayogera nange oli mujja wange. Emizimu gijooga bannange, obeere mujje w'omuzimu. Kati gwe bw'onowooza fire gatosiiba gwe. Kati emizimu gino gye gikuumye ebibyo byonna, ono gye gyakuuma tasobola kufumbirwa. Gyamufumbiza dde waabwe, emizimu gyamuwasa dda, tekiyinza kumukkiriza kufumbirwa. Okirabye egy'obugagga bwo bwonna bwonna bukuumibwa mizimu, abeewamwe bonna okiwulire kibula nti balina okugenda okusamira ne beewongera emizimu. Bajjajja mutuwe buno, mutuwe obugagga bwaffe, mutuwe, gwe tojja kugendayo. Kakati bw'ogaana okugendayo kirina okulwanyisa. Amina. Tulina okulwana okulaba nga ogenda okusesemya emizimu egyo, ebyentu byo byonna byonna. Gamba ngenda gibisesemya. Ogisesemya obufumbo bwo, ogisesemya obugagga bwo, ogisesemya ebintu byo byonna olwaleero mu kusiiba kuno. Obeere ng'obaako eddaala ly'olinnya mwana wange. Amina. Neewuunya omuwala ono teyalinda kumuddumira, ye yayingira mu nnaku ssatu. Emizimu gyali mikambwe nga tegiwulira kusiba kuno kwa 12 kwa 12. Kyobola tuyingidde mu nnaku zino ennyingi. Tukube emizimu egyo egy'amaanyi egiremerawo. Persisting demons. Egiremerawo tugenda kujooca olwaleero, tegisulawo luno mulundi guno gwokka. Mukubire mu ngalo Yesu Kristo waffe. Nolwekyo Mukama bw'abeera naawe, oba ofaanana otya, oba oli otya, kankulakeyo omusajja omuli okatusanye bulungi, bamuyita Gideoni, musula ey'omukaaga eky'abalamuzi, essula mukaaga, jaji essula mukaaga, olw'ekumi n'olumu. Lekera awo okwenyooma mwana wange. Mukaaga kumi na lumu.
0: Eky'abalamuzi mukaaga olw'ekumi n'olumu. Malayika wa Mukama n'ajja n'atula wansi w'omwera ogwali mu Ofula, kye kyali ekya Yowaasi Omwabiyezeeri, ne mutabani we Gideoni yali awuula eŋŋaano mu ssogolero agikise Abamidiyaani. Malayika wa Mukama n'amulabikira n'amugamba nti, Mukama ali wamu naawe, gwe omusajja ow'amaanyi omuzira. Gideoni n'amugamba nti, ayi Mukama wange, obanga Mukama ali wamu naffe, kale ekitubeesezzaako ebyo byonna kiki?
1: Oba Mukama ali wamu nange, lwaki nfaana bwentyo? Lwaki nina olugoye lumu? Lwaki sina wensula? Gundi sooka weerabira appearance yonna, physical appearance yonna, obafaanana oba tolina w'osula, oba tolina ki, kati fa ku ky'ogenda okufuuka mundayo. Gamba ayi Mukama, oba ebweru nfaanana ntya? Naye mu kusiiba kuno oli wamu nange, ŋŋenda kuwangula. Olina kusooka kuwangula mu mwoyo, ebweru ne bigoberera. Kakati ya Gideoni yarabanga kyali ebwiruga ne nange ate nawasula nasula ku lubalaza, Katonda abeera atya nange? Amina. Ekyo kye kikulemesa entalo, ogenda ne weetunulira ky'oli ebweru. Katonda namuddamu atya?
0: Era ebikolwa bye byonna eby'ekitalo biri ludda wa? Bajjajjaffe bye baatubuulirako nti, Mukama teyatuggya mu Misiri, naye kaakano Mukama atusudde, atugabudde mu mukono gwa Midiyaani. Mukama n'amutunuulira n'ayogera nti, genda n'amaanyi go gano olokole Isirayiri mu mukono gwa Midiyaani, si nze nkutumye. N'amugamba nti, ayi Mukama wange, Isirayiri ndi mulokolera ku ki? Laba, baganda bange be basinga okuba abaavu mu Manase, nange ndi muto mu nnyumba ya kitange.
1: Ndi muto ate ndi mwavu, n'ekika kyaffe kyonna kyavu, leero Katonda okiina bukinyi. Mukama n'amuddamu ati?
0: Mukama n'amugamba nti, mazima ndibeera wamu naawe, era oli ku baba Midiyaani ng'omuntu omu.
1: Mukubire mwagalo Katonda waffe. Gamba namaze dda okuwangula, oba nfaanana ntya? Mwana wange, ekigambo kye bayita olutalo tekiriiko nti oba ono yasoma oba teyasoma. Ekireeta enjawulo Katonda kubeera naawe. Eno layini gye nkukoledde eno ye layini egenda okuwanguza buli lutalo lwonna. Amina. Entalo ziba tezikulemeddeko, embeera ebadde ekugandiddeko ky'ogenda okufuuka kye kigenda okuleeta enjawulo. Nagambye nga tutandika nti, wano we tuli kaakati, eizo olinnya eddaala eppya obo sigala wobadde obo gwayo wansi bolondawo amina gamba imkama sijja kusigalanga bwembadde ngenda kunonya mukama katonda kati no fetuna agenda okutuuka kwasa tumoro munga omwaka twaguyingira dda haleluya lwekyo topapira lutalo soko papira kukigambo kyokufuuka amusajja yayingira mu lyato Nuwa oyingire mu lyato ononye obutuukirivu weyambule ebintu bye tulabye mu Bakolosaayi obiyambule n'omusaayi gwa Yesu oyambale obutuukirivu ekisa okwagala obuwombeefu jjawo ennaku n'okutya n'okweyaliikira oyambale emirembe mukama waffe yeebazibwe Katonda agenda kukola muggwa omulimu omujja oyambale amaanyi yingira mu lutalo lwonna olubadde lulemeddewo
6: dda yimusa emikono gy'oyimirira ku magulu go osooka omwebaze Katonda omuyinza w'ebintu byonna mwebaze mwebaze mbigambo weyimirira otandika okumusinza okumugulumiza mutendereze mugambe mukama oli mulungi oli w'amaanyi oli wa buyinza oli wa kitiibwa tewali akwenkana mukama tewali akufaanana osukkulumya ebintu byonna oli waggulu wa buli kintu kyonna tunaayogeranga ku linnya lyo tunaayogeranga ku maanyi go tunaayogeranga ku kitiibwa kyo abange yimusa emikono gy'omu bbanga ogulumiza omuyinza w'ebintu byonna omwebaze ku lw'obulamu omwebaze ku lw'entalo zaakulwanira sebo tuyimusa erinnya lyo katonda wange tukutendera

just wanika mikono kyo obutuki bwa makama obutuki bwa makama sachino wanika mikono kyo Jesus sani abadde ayogera nawe ng'akulimba limba ng'akola gango omwaka bagugweddeko ng'akola ganga bw'osaba bitakola olwaleero Yesu ali awo naawe waali oyo atalemererwa bwetumunoonya tumulaba akukomyawo mu buwombeefu akukomyawo mbutuukirivu gamba nti ayi mukama mulinnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu ayi mukama mulinnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu ayi mukama mulinnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu ndi maasogo sirikirira ogenda kukitegeera nti oli maasoge ogenda kitegeera nti oli maasoge bw'oba wali ofunyeko ku kusisinkanibwa olwaliro osisinkanibwa mu ngeri eteberangawo wekula omutima gwo waliwo ebyali byagaana edda waliwo ebyali byakolemeramu nga byamala bimaze ebbanga byawangusa bajjajjaabo ne babawangula byabalemesa olwaleero bifuluma tosobola kubeera maaso ga Yesu nosigala kyekimu abamunoonya bamulaba oyinza okubeera nga ebbanga lyonna obadde okaaba naye olwaleero osangulwa amaziga ke kaseera oyinza okuba nga obadde otabuddwa oweddemu amaanyi ebigambo olina owulira bingi olina b'oyambye naye bakuvumye tebakwebasisa n'owulira obulumi omusaayi gwa Yesu sakanamakomputo sakanama Yesu waali wano Yesu waali wano buli sekinoma omusisinkana nga bw'owa omwewa nga bw'omwewa nga bw'omwewa omusaayi gwe weguli okunaazaamu ennaku okunaazaamu okweraliikirira ndaba nga abantu bafulumizibwamu ebintu ebintu byonna ebikadde endowooza z'abantu zikyusibwa waliwo okugogolwa waliwo okunaazibwa eyo munda gy'otosobola kulaba sitaani gy'abadde yeekweka mu kizikiza omusaayi gwa Yesu gutuuseeyo era kakati owulira saayi gwa Yesu mu butuukirivu butulimu okunywezebwa nowa eraba ekisa naawe olaba ekisa olwaleero ofuna okusaasirwa ofuna okusaasirwa ekisa kya Katonda n'okusaasira kwe osaasiddwa nkugamba mwanyinaze muganda bwe toddamu kukola mu ekyo kyobadde okola toddayo makubo ge badde otambulyemu osaasiddwa era Katonda akulaga ekisa kye kaakati akulaga ekisa kye kaakati mu ddakiika eno akulaga ekisa kye kaakati ng'akomyawo obutuukirivu bwe muggwe ng'akomyawo emirembe kye muggwe ng'akomyawo essanyu muggwe ng'akomyawo obulungi muggwe ng'akomyawo obulungi muggwe ng'akomyawo obulungi muggwe obadde teweemanyi obadde teweemanyi nga wenna toki olwaleero sisinkana Yesu teyatuwa omwoyo mutukuvu yatwala Yesu buddungu yamutwala Yesu okwesuula shalabababababababababa ng'asobola okuŋŋanga abantu ababi ng'asobola okumikiriza embeera y'ensi era yawangula naawe owangula naawe owangula naawe owangula oyingira mu butuukirivu bwa Katonda akuwa bwa buwa
Ndaba Yesu nga asimayiringa. Kubanga agenda kukozesa okujjayo abantu abadde babula. Gwe Sitefaniya w'omulembe guno, gwe Koseya w'omulembe guno, gwe Amosi w'omulembe guno, gwe Yesu w'omulembe guno, gwe Didiyoni w'omulembe guno, olwaleero Yesu ayingiza entiisa mu bulamu bwo n'ekitiibwa. Ekitiibwa kya Mukama, entiisa ya Mukama, kitiibwa kya Mukama, entiisa ya Mukama. Leke kuwambala okuva ku mutwe ebyo paka ku bigere ebyo. Entiisa ya Mukama n'ekitiibwa kya Mukama. Shalama, entiisa ya Mukama bweka. Abadde magombe bavaayo. Webale Yesu olw'entiisayo. Webale Yesu olw'entiisayo. Webale Yesu olw'entiisayo. Webale Yesu olw'entiisayo. Ab'emikwano sitaani n'emisimu gye. Waliwo abantu ng'owaanyisiddwa. Emisimu gyawamwe gibadde gyakusiba. Emisimu gyawamwe gibadde gyakukuba. Akugamba nkutadde genda. Tokuba mu ngalo wani nyande, tokuba mu ngalo wani kabuwanisi mikono gyo. Abange tokuba mu ngalo, leka omwoyo mutukufu wanika wanisi mikono gyo. Waliwo abantu olwalo nga museeyi. Mukama yamutumye okusumulula, yamutumye okusumulula okujja mu mbeera yonna ebadde ekulemeddeko olwaleero. Shalabababababababa, tekyali musimu kuyimirira, tekyali musota kuyimirira, tekyali ngayimirira. Waliwo omuntu obaddeko engo, waliwo omuntu obaddeko engo, waliwo omuntu obaddeko engo, waliwo omuntu obaddeko engo eyekuvaako. Omusimu okutambulya mu ngo, omusimu gubadde gukwoleka gukuvaamu kaakati, buvaako mutwe, buvaako.

0: wandise mtwale itano, namba esimba jitu wade ku 0755-9-0-3-3 ne 0780 3-3-3. Atebo mikwano jafa balungi aba Pro Fashion Design, katukwanjulile Pro Fashion Design Institute etendekero eribangula omuyizi mu kutunga fashion ezengo ye ezabulichika eziri kumulembe nga okozesa technology owekika echenja ulunyo omuyizi avayo avayo eranga buli muyizi ayaniriza owa olevo yonna tewali bisanizo owa olevo yonna sorry kanchidem etendekero lino lyaniriza buli muyizi owa olevo yonna tewali bisanizo byetagisibwa kasita obeera nga omanyi okusoma olukoba olupima muyizi asasula emitwalo nkaaga ate jokka okumala emyezi esatu nga matiriyo yenna na buli kimu ekyokozesa ekisinga kutendekero lino kuwandiisa abayizi emitwalo esatu ate nga kugenda mu maaso kuviira ddala ku saawa bbiri mpaka saawa munaana elubowa nga wakava ku Mogas ku Crown Supermarket Building Pro Fashion Design eranga institute eyo weri namba esimu bagituwadde ku 0755-02-6-6 ne 0765-5-3-3-3 bwe batyo bwe batugambye tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe mu kaseera kano kennyini era nga temwerabira nti ennaku okusaba n'okusiiba ku lw'eggwanga kwa nnaku ttaano era nga kwatandika ku lwokubiri nnaku z'omwezi nga 5 May kujja kugwa olw'omukaaga nga 9 May wano ku kanisa ya Mutundu Christian Fellowship. Katweyongereyo mu maaso n'omuwanguzi waffe. Muwanguzi waffe.
1: Anje musomba.
0: Nkuulira.
1: Kakati mupife eyo simanyi kyabaawo naye taata naddira omukyalo yali mu tawuni najja n'ampangisiza mu katawuni ak'omukyalo. Kati bw'ampangisiza mu katawuni ak'omukyalo embeera ewaka n'etandika okukyuka naddala ku maama.
0: Ono maama yakuwanga akatogo. Gwe baaleeta
1: mu kyalo n'ampangisiza mu katawuni naye nga katawuni ako tekaali wala n'ewaka. Kati ng'ava mu katawuni najja ewaka n'alima n'addayo. Kati embeera etandika okukyuka olw'ebigambo bye yakozesanga ng'asanze maama. Ebigambo ebyo nange tebyankola bulungi ng'omwana.
0: Nabiwuliranga.
1: Nga bimenya omutima era ebigambo ebyo byambeerako nnyo amazima binvuddeko nga mmaze kusumululwa.
0: Byali bibi
1: kubanga buli we yasanganga maama nga tulima ng'amugamba ojja kulima nnyo ne n'abaana ejja kusooka abaana bo bagenda kufuuka bamulekwa bajja kunkolerera.
0: Ng'abijja wa namba bbiri oyo.
1: Ebigambo ebyo simanyi gye yabijjanga.
0: Obusungu bwamuvanga.
1: Naye byamenyanga nnyo omutima. Era byandwako nnyo nze. Kakati taataawo atukyusa era essomero. Olwo ne muganda wange omulala atandise okusoma. Kati atuggyayo atuzza ate okumpi ku ssomero yanaatikira mu P1. Kati awo tuli kumpi n'ewaka. Ne nsoma P5. Kati mu P5 waawo challenge etandikira ddala maama nga tasobola kugumiikiriza bigambo bye yawuliranga.
0: Yajjanga lubona n'abimugamba.
1: Yajjanga lubona n'atusanga nga tulima n'abimugamba naffe abaana nga tubiwulira. Kakati era kyali kiro kimu n'akwata ekkubo n'agenda. Taata agenda okukomawo na maama yagenze. Kati atubuuza yalazeewa kofe situmanyi kuba yatule.

0: tulekawe waka. Yagenda n'omwana omuto. N'atulekawo basatu. Kakati taata yanoonyereza mami gye yali addukidde. Kati addukidde mu bazadde be era mu kiseera ekyo waliwo abazadde be abataali wala nnyo nga babeera mu tawuni. Lwakuba etawuni eyo nja kujoogera mu maaso awo. Kakati amukomyawo akomawo ewaka. Ere ebigambo by'omukyalo oli tebyakoma. Amazima gali nti omwaka gwa P5 ogwo tegwambeerera mwangu naddala awaka. Kubeera yadde yakomawo era kyatuuka ekiseera ne ndaba maama ng'akwata omugga akube taata. Kati ebyaddirira era mama kwali kwata kubo kugenda. Kati bwagenda awo obulamu kyaddala ne butandika okukaluba. Nga tusigadde waka, tusigaddewo feka basatu agenze n'omwana omu. Kati taata kye yakola olwokuba twali bato nga agamba maama oli ajjenge waka tufumbire emmere addengayo. Kati wakao twalinawo engeri gye nkugambye nti waaliwo ku ssente twalinawo abapakasi abajjanga okupakasa. Kati waaliwo omusajja omu yali mutagwenda. Omusajja oyo n'ajja n'atugamba baana bange mwegendereze nnyo emmere gye mugenda okulyanga. Ekyaddala alina ebintu byatugamba okukola.
1: Omwami
0: oyo
1: mukwano gwa taata
0: yali mpakasi ewaka.
1: Naye
0: nga mukwano gwa taata ate ne maama baali ba mukwano.
1: Bambi.
0: Kati alina ebintu bya tugamba okukola oba nnyinza mu Luganda kyogera ntya okwetaayiza oba
1: okwetangira.
0: Tusobole okwetangira kuba omusajja oyo alaba maama oyo nga si mwesimbu. Kati n'agamba n'atuwa amagezi era kye yatugamba twakikola.
1: Yabawa amagezi kyolo?
0: Yatugamba nti mugoberere nnyo maama wa mwoyo waalinnye mujjewo ettaka mulinuune nga mugamba nti byanaatukola byonna tebitukwata wabula bimuddire.
1: Omwami yali mukulukulu.
0: Mwami yali musajja mukulu. Yali musajja mukulu. Naye nga atwagala nnyo nga abaana.
1: Mambi.
0: Yali atwagala nnyo.
1: Yanaatukolanga byonna. Tebitukwata.
0: Kakati. Wetwakikola.
1: Mwali bameka abaana bali basatu.
0: Twali basatu. Kati fe ne tukkiriza muli nti kye tukoze
1: kiwedde.
0: Kati okumanya taata yali atwagala nnyo. Naffe maama otwala ni kumukolako effujjo. Kubanga abaana abali ewaka yali kanga atugambye okusennya enku.
1: Mwali balenzi mwekka?
0: Twali balenzi ffekka.
1: Maama yali azadde abaana balenzi basatu.
0: Yali azadde bana. Kati omuto yagenda naye. N'atusigala basatu. Kakati n'omukyalo olina yali azaddeyo omulenzi. Kati yatugamba nga okusennya enku. Enkya nsangewo enku ze munaafumbisa. Kati fe nga tugamba ani gwagamba ebyo. Yamaze okulemesa maama atefe atugamba nga fe tugenda mukwezanyira. Tetwoza bintu, tetwoza ngoyi zaffe, tetusennya nku. Kye tukola kwe kukima amazzi. Kakati omukyala agezaako tuloope ewa taata. Taata ng'amugamba abaana bange baleke. Wammaki mumbuulire kye kyatuuseewo. Taata amaggwa gaatufumise. Muga abaana bange baleke. Gende enkwozi leetenga. Kati fina finga tufuna muli amani.
1: Achiogera namu muli.
0: Aha, ngato uli da.
1: Esi chirunje.
0: Katine chidara dala chotua kuli ya dala echali echivye nyate. Chitua kumanga uni tuwa sanga we waka. Matusanze u mama ni tata. Ni inga tubu zako tata yika. Tata ya malanga tubo gula nyamu ete mulavye. Luachite mubuza.
1: Mulumumu tandise.
0: Kati ngatumu tandise na yore vigambo vili vya yoge anga. Vya vya tulete lango mtimo ugu. Obutamu agala. Elafi ngatuma nyinti ya vila kumamu kugenda.
1: Yasigala aviogerera.
0: Ya sigala tabiyogera ya mamukuwa yali abigamba ya jitaliu. Ni kati nga ageza ako kufuka nga ayagala tufuke ba mkwano.
1: Awaze mitima.
0: Atuze mitima. Ni nga fe mitima jame nye kada.
1: Mama ya basibu langa agenda antibana bangi munangi. Musigaline chitamwe.
0: Mama te ya tusibu la. Wabula chenzi jukira. Mchirecho. Yaleta mkwano guya mstulira kevindu. Naga mubeerao ndeta tawa mu natambula na agenda katife mukubeerao oko tutuka tu mula P5 bwetu mula P5 tata anga agamba angamba nze kubanze nali omukuru mwana wango manyi nti mama oje bamuzalo manyiyo nti manyiyo bulungi kubatwa agenda ngayo ngamba transport ngangamba gwe ne baganda bo ogenda batwala mugende ewajja jjawamu naye bwe mutukayo temugezane mukwate kuone mudanga temuli na mama wamu kubata atoyo ne wankuba denga ya waso mchalo mlala yali ayagala nnyo mama kati nga tugenda okuwumula bwe twagenda okuwumula ne tubeerayo kati holiday ebe ulako wiki nga biri okugwako holiday nene amawulire ne gajja tata wamwe omusanga n'obutamusanga kati ekyo ne wankubaddenga mama yali anobye ne yagamba kantu ala abaana eri kitaabwe kati n'atusitula tugendo tuke waka nga tata teyaliwo nga bamutute mu ddwaliro nga agenze ne mama oli omuto naye nga edirisa yali kuba yatabuka mutwe edirisa nga teriri mu nyumba ne tusoka ne tusulako ewa jajja ne bazaamu edirisa ne tugende ewaka ne tubeere ewaka ne tulindya tata bamujje mu ddwaliro bamuleete ne tebamutwala malwaliro gano amazungu
1: ne mama naye yali alindiridde kawo wajjajja
0: mama kyesimanya oba yagenda yo kuba yatambulanga era samanya nti oba yagenda namulaba kati tuli waka tuze waka tulindiridde tata bamulete kuba batambula mu basawa abekinansi gye bamutwala kati ne kituuka ekiseera ne bamukomyawo katata weyadda mwenguru. Bamukomezao. Naga mchala wange yakomao. Ntie. Naga mba sigenda wa mchala oli. Zingenda wa mchala wange mkuru waba yakomao. Katiecho. Mchala mtu nechimunyi zanyo.
1: Atenga ya mujanjabi.
0: Atenga ya mujanjabi. Kakati. Tata ako abera we waka tanaba kuona bulungi
1: abera wajjajja makage
0: abera makage waka ne mama wali
1: mama muto
0: mama owaffe omukulu kati
1: mama
0: muto bwe yakimanya ntie azeye eri nagamba nze wandayika sina kyendyagalawo sina kyennindawo olwo
1: nali tanazaalawo
0: yali azaddewo abaana babiri kati n'agamba sina kyennindawo bonnanga balenzi n'agamba sina kyennindawo ayina ebintu bye yaleeta nga biri mu kaveera n'abikuba mu lujja lwa jajja n'agamba ebintu byammwe biibyo nze ntambudde ngenze. Mama na agenda. Kati tata ali waka mulwadde, tusoma, tachatuwa school fees. Kubanga, ya itachakola. Nenge chie mkisomulu onji, chetuwa ina, tekusomereyo, abali basomesa ako bali batata. Kuba kuchale echo, esomero lyali mutaka lya jajja. Kati batata abato, yaddete basoma nnyo, senior 6, senior 4 bayingira obusomesa. Kati nga basomesa kusomereyo. Nibatuleka, netusoma. Kaitata damu atabuka. Obwadde bweyongera. Bamutwala mu ddwaliro. Kuluno bamutwala mu ddwaliro zungu. Bamutwala mu ddwaliro zungu. Babeera yo kumala akabanga. Bajjanjaba naye ng'obulwadde tebabulaba. Bamukuba empiso. Abeera yo mu ddwaliro. Nekituuka ekiseera ng'amaanyi gamuweddemu. Abeera wansi takyasobola kutambula. Nibagamba katumuze ewaka. Osanga wetunamuze ewaka anaafiire eyo oba wetunonya ku ddagala egganda. Kati awo wentandikira okulaba kye bayita eddogo. Kubanga jajja musajja yaleetanga abasawo ne bakkirira mu lusuku. Lusuku baali baalwawulamu. Kati mu nsalosalo baasimanga nga bajjayo obucupa obulimu eddogo. Kati mu kaseera ako nga mbirabe ebyo, kati ewaka waaliwo omuti nga munene, nga munene nnyo gwali gwa Kabaka Njagala. Taata weyatandikira okulwala ne gutandika okuwotoka. Gwali munene kyaddala. Nekutandika okuwotoka. Kati nawo baasimawo ku muti ogwo ne bajjawo eddagala. Kaakati mu kiseera ekyo tebyali byangu nga mbitunuulira. Taata akomye waka abeera ku ndiri. Kati yaddamu n'afunamu olungu bangu bwe oluyimirira. Naye nga waayimirira mu kifo, mumala kumwegayirira nnyo nnyo. Nga tava oba nkuba etonye oba musana gwaka, ayimirira wabweru naye ng'atunula waggulu. Kati yalinanga ebintu byayogeranga naye nga face to tegeera, bayogera n'abantu bayogera na kinga tetumanyi naye ng'ayogera. Kati ne mwegayirira n'okulya emmere nga mmala mwegayirira. Olunaku lumu lwakya ku makya nga tuli waka, tugaddewo ali mu nnyumba, maama ali mu kwera lujja. Tugenda okuwulira ekibaluka kombe taata akubye eddirisa. Yali kubanga eŋŋumi ne livaamu n'abuka n'ayitamu n'ajja n'akwata maama n'atandika omuluma. Kati fe abaana mu buto bwaffe we twali twanoonya ekyokkola nga tetukiraba. Kati ne tukwata emiggo ne tukuba taata. Kati
1: abekyalo nga tebaliiwo.
0: Ekyalo nga omanyi nti ennyumba tezibeera kumpi, zibeera wala. Ate n'okuleekanira omuntu okuwulira nga si kyangu. Ne bwe tumukuba sitwamukuba miggo mingi. N'amuta. Kati nnawulira taata ng'ayogera ekigambo nti abaana bange bankubye. Kati nga alinga akumyewo mu sensezi ze. Kati n'amala n'akivaako.
1: Mwatandika okutya.
0: Kati
1: era n'omuntu ng'atandika okukola.
0: Twatandika mu kaseera ako nzijukira nga tugamba taata tusonyiwe tusaasire naye nga taliiweera. Kati eyo ekiseera ekyo ne kiggwa. P5 ewedde, nyingidde P6. Kati taata obulwadde bumunyiikirira ddala, ddamu agwa ku ndiri nga takyasobola kusituka. Kati olunaku mu bulamu lwe siyinza kwerabira, waliyo embaga ya taata omuto. Era tugenda ku mbaga ng'abaana ne maama gy'ali. kati akawungeza ungeza awo omugole amazo kuyingira mu kidala mama atugama mumperekere kuba yali amtwadde kyemisana namuwa kati agamu mumperekere tuddeyo twaleta tawa mwecheggulo muba muddanga abaana mujja kudda kakati tutuuke ewaka dadi mwali yebase mama awummuza emmere amusitula amuwa ekyokulya kuba yamuteekanga ku bisambi bye n'amuwa ekyokulya kati awo fe twali baana nga tutegeera twaliwo nga tuyimiridde mami akuba omulanga ng'alaba dadi amaaso gakola ki gagenda kati bw'akuba omulanga ne tudduka tutegeeze abaali ku mbaga taba batata abato bajja badduka ne tujja awaka engeri gye twali abasiraamu bakuba ekisa kya Katonda ne kinzijayo nze kati ne batandika okusoma Kulaani basomye basomye
1: obubaani buvuddeyo
0: basomye basomera ddala
1: maami
0: nenda okulaba eyali asoma amaanyi gamuwedde amaziga gakulukuta ne maama ali mu kaaba kiro ssaawa bbiri kati nemanya kitaata agenze nange nenkaaba n'abaana fenna abaaliwo ne tukaaba kati bwe tumala okukaaba tewali kye tuyinza kuzzaako wabula okukwata taata bamutereeza ne bamukwata bamusitula mikono ne bamutwala ewa jjajja era ekiddaala ekyali ekyembaga kye kyakola emikolo egy'okuziika kati mu kaseera ako
1: mbaga tinaba kutuuka
0: embaga yali ewedde nga n'omugole amaze okuyingira ekisenge mu kaseera ako wakati fe twakeera tugenze tubise taata ne tumuziika bwe tutyo ne maama oli omuto yajja mu kuziika yaliwo yaliwo mu kuziika era namulabako mu kuziika awo kati okuziika bwe kwaggwa twalwawo k'ewa jjajja nga we tubeera era ekiseera ne kituuka ne tudda ewaka bwe tudda ewaka obulamu butandika okukaluba obulamu ne butandika eddala okukaluba kati maama waffe n'atandika okutoba naffe n'atobeera ddala n'atuweerera P6 eyo nali mugezi era baayagala ntuule ebigezo bya P7 nga ndi mu P6 ne wabaawo taata omuteeya kyemiryamu n'agamba nedda mmuleke amaleyo omwaka gwe nensoma nemmaliriza P7 nga maama yatuweerera yali mukazi mutetenkanya kati mu P7 eyo muhoyidde ng'omwana awummudde bandeetako e Kampala ewa maama omuto okuwummula nembeerayo nensanyuka alo ndabye Kampala holiday bwe yaggwaako ebigezo bikomyewo nakoze bulungi weewaawo saafuna first grade nayita mu second nenzirayo ewaka ntandika okusoma secondary kati ate awo wenfunira omuzira kisa eyankwatako n'ayambako maama yali taata omuto nga naye asomesa ku ssomero eryo nambeerawo n'ateekayo omugunganze ku ssomero tebangoba nensoma maama nga watetenkanya ssente kati siniya wanu ng'eggwako ennyumba taata gye yatulekamu n'eggwako ekisenge ekimu kati nze ng'omwana nali nazimbawo ennyumba yange ey'ettaka nga mbeeramu ne muto wange anzirako tandika okukwata mumbinabina maama agamba tukoze tutya baana bange ayina we yasaba netandika okuba bulooka nze ne muto wange nga maama atuyambako kati nga olwomukaaga ne sande tubeera mu bulooka mande nitugenda nitusoma nze soma secondary bato bange basoma primary era mama nga yatubeererawo kakati senior 2 mama ajja mu Baganda babayitayitamu bamuwa ku center atandika okuzimba ennyumba ya namadala kubeeri yatuuka neegwa
1: tata yabalekamu
0: yatulekamu kati nasitula ebintu ebimu nembiteeka mu nyumba yange ebyala nabitwala ewa taata omuto nebamubudamya eyo nga bwazimba Katonda yatubeera wakisa nazimba ennyumba nene neggwa naakomawo ewaka obulamu nebuddamu nebugenda mu maaso nenyingira siniya siri tusoma taata oyo mutanyambako ne maama awo nenyingira siniya fo siniya fo nemaliriza okusoma
1: tugenda okukomera waawo tobaawo abalungi tukomawo
2: Emmere y'omwoyo gwo. Emmere y'omwoyo gwo. Oli muzadde ayagaliza omwana w'obuwanguzi mu biseera eby'omu maaso. New Creation Junior School Day and Boarding kye ky'okuddamu kyo. Tutegeera omugaso oguli mu kunyweza omusingi gw'ebyenjigiriza by'omwana wo. Okusinga abalala bonna, tusimba essira ku byenjigiriza. Okutendeka n'okuwa abayizi baffe obukugu bw'okwenganga okusoomooza kw'eby'omu maaso nga tuli ku musingi gwa bulokole. Tulina abasomesa abatendeka obulungi. Computer labs ez'omulembe okutegekera omwana w'obuwanguzi mu NSC ejjudde tekinologiya. Tulina emmotoka esaabaza abayizi ababava ewaka era tulina ebisulo ebigazi nga biyonjo. Abaana tubaliisa bulungi n'emmere evira ddala mu nnimiro. Tutumbula ebitone by'abaana mu mizannyo, okuwuga, katemba n'okuyimba. Okuwandiisa abayizi kukyagenda maaso ku ssomero lyaffe erya New Creation Junior School Day and Boarding mu Wakiso Town Council, meters bina okuva ku Main Road. Tufune ku ssimu 0394-8177 oba 0575-9292. Osobola okukozesa eya WhatsApp ku 0574-608-63. New Creation Junior School Day and Boarding. Tusoma bwe tugamba, love and hold the truth. New Creation Junior School.
3: Kino kinango kya njawulo eri abawuliriza abaffe abaagalwa aba 8:7 awamu n'abo abajja okusabira wano Emutunywa Christian Fellowship Church.
4: Twongera okulabula nti Musumba Tom tasaba ssente okuyita ku masimu oba emikutu gya internet gamba nga Facebook, WhatsApp, Twitter oba okozesa abeeyita ba agenti okukubira essimu. Ensonga za ssente zoogerwako mu kkanisa mwokka oba okuyita ku mukutu ogwa rediyo. Twongera okutangaaza nti Mutundwe teri na tabi obaba agent mu Uganda ne wabweru wa Uganda naye tulina makanisa mu Uganda ne wabweru wa Uganda betukolagana nabo naye nga betongodde ku lwabwe n'olwekyo tebalina kye bakola ku lwaffe.
3: Twongera okulabula nti mwegendereza abantu abakozesa erinnya ly'ekkanisa yaffe oba rediyo yaffe naye nga benoonyeza byabwe n'ekirango kikomyawo.

0: Butere tukomye olukchenda munana katunyeze musambu ku programu enganzi mwoli muwanguzi mukwano yenno takola chitawani katumbulira mulala awali Yesu wange yakube kubo welitali alwala n'entalo Prosper Junior School bagamba batya elisangibwe nabweru chamira ku lubiji akidde nabweru somo lya tsulo wamunaba be wakamsenji gwa bulokole ina yonebu senta namba basumisa abana computer life skills waigirizo kula cakes donuts nyevila la vinji basumisa abana elangi tisawe chigazi elanga baina kina gati nukubiadula kumiezi mukaga baina ukulele abana mbalete kupesipa junior school babalise security nunji balina sports ni MDD school fees jamubinisa uyo mzade namba simba jitu wade kuzilo msambu zilo msambu mnana zilo muenda muenda zilo zilo ni zilo msambu zile mu mwenda msambu mnana nyesa tutani na tebo banna fabalunji aba Airtel mu business ulichintu bude yensonga bachi company zenja ulo zilo onda Airtel business postpaid obuta tagani zibwa kuma simu date yes gika na hivisa levia wa mwe vya buli mwezi ina bagamenti gula agiranya gira agiranya ngabo gira agiranya company yo chusa lero yero nyumirwe amanya ago kusubira nago obukugu obwo kuyungiwa ne Airtel business postpaid kubanga business ziri serious tziteba butebi na yezikole nteka teka kuba ku 125 obasindika ku email businesssupport@ug.airtel.com bweba tugambe tuchagena maso no muwanguzi wafe mukasera kano kenyene muwanguzi wafe
1: wanje msonga
0: tuyungire yo maso
1: kakati olwobulamu obwo nkomyo walinga maliriza senior 4 kati bwe namaliriza senior 4 netesa ne mama nzije Kampala nkole holiday we nagwerako nga nfunye yaka senta te kwana ayongera solo okweyongerayo kati era nga nkomawo mu kibuga nga nveye Masaka wewao baasala kati ne bagifuula lwengo kati ntuukira ewatatu omuteo ekitebyawo we twabeeranga wabeerangawo abaana bangi abavubuka awakaawo kati nga banfunira omulimu gwakola mu kyuma kya kasooli mu kisenyi eyo kati mu kiseera ekyo natuukayo ng'emirimu si myangu kusitula nsawo za kasooli zizitowa omirimu gyali ng'emyangu kulonda kasooli katwaliwo n'okusitula obuwunga butikka ku mmotoka naye nali mukozi ng'era seeganya naye ng'ani mu kisenyi eyo najjukira obulamu bwange obw'emabega nenge itata je yagendamu kati mulinne nfuna ekibuuzo munze buli awasa omukazi owookubiri embeera yeeyo nentunula ewa jajjange jajja yalina abakyala bana kati yawasa abakyala bangi mulimu n'abataafumbamu naye nga baazaala abaana ne bonna nga babeera wa jajjaawo kakati baina ebigawo bateranga okukozesa ku baana abaafiira bamama baabwe bwe nagatta ebigambo ebyo ne kye nalaba ewa taata nakola statement nze ne ŋŋamba siri wasa mukazi waakubiri kati mu bulumi bwe nayitamu nga nkola mu kisenyi eyo bwe nabigattanga ne ŋŋamba naye kiraka obulamu bukaluba nnyo ku bantu nga balina abakazi asukka kwomu kati nenkyogera ne ŋŋamba nze obulamu bwange siri wasa mukazi waakubiri
0: ku myaka emeka egyo wakyogerera senior 4
1: senior 4
0: mali owezeza emekaawo
1: emyaka gyali gitambudde kubanga gyali mu myaka nga 19 yali myaka 19 kubanga P7 njuka najimala nyine myaka 15 kati oteka kena emyaka 19 enkola statement bwetyo kubate ebigambo bajaja ebakozesa nga bagamba bali abaana abafiirwa mama waabwe ate byannuma nnyo byannumira ddala kuba waaliwo omutaata yali mukwano gwange nga tubeera babiri ffenna buli mbeera ng'era buli bamuma emmere ajja ewaka ne muwa ekyokulya. Naye abazadde kino kankibagambe, omwana waaba yafiirwa nnyina n'omugamba nti tewali wano kyakulya, genda oziikula amagumba ga maama wo, ekintu ekyo simanyi gwe baakigamba bwe kyamuyisanga, naye nze kyampisa bubi. Era buli wenagattanga ebintu ebyo nga ne mu kisenyi eyo nga nkola, gangamba nze siriwasa mukazi wakubiri. Ate ne mukazi wange talinoba, ye ali baano banga mukoze eki?
0: Mambi.
1: Kati ekyo kyambeeramu ne kintuulamu ne mbeera nga nkirina mu bwongo bwange. Kati namenyeka mu kisenyi eyo era we nagendera okuvaayo ku myaka egyo nga nsobola okwetikka kiro kikumi.
0: Abawuliriza, ndowooza kaakati pointi yaffe mwami Kintu, bw'oba ng'obadde ojja ogoberera, siriwasa mukazi wakubiri, ye ndiba mukoze ki omukazi wange okunoba? Ebigambo ebyo bibiri biwulire, birina amaanyi maaso eyo era birina ebibuuzo bingi ebibadde bitubuuza. Kyafa mwami Kintu yakikola atya? Mpulira nti abaami bwe abaasazeewo abaasazeewo
1: era
0: mutuula ne mweyogera n'omutima gwammwe.
1: Nafuba nnyo
0: ekigambo
1: ekyo kyambeeramu kubanga nafuna obulumi bungi ku lw'ebigambo biri ebyayogera mwami muto n'ebigambo ebyayogera bajjajja bano nga babigamba abaana. Kati neŋŋaana naye kibeera bwe kityo nedda nze tekyetuukawo ku baana bange. Kati kyambeeramu tekyanvaamu yadde omulundi n'ogumu. Kaakati nga nkola mu kisenyi eyo ku myaka gye nalina gye nkolera, nalaba kye nali sirabangako mu bulamu bwange be bamalaaya, nga nze sibimanyi nabimanyi okumanya nali kataala mulungi
0: mu kisenyi Kampala muno mwe tuli.
1: Kati nga sikimanyi era kye nzijukira obulungi nga baakantuusaayo kuba mukyala wa daddy ye yanvuga. Olwanda bawaliwo eyansanyukire nnyo, n'agamba oyo wange gwe baleese, naye nga bw'omutunuulira nga jajjange. Kati era omukyala oyo wiiki nnamba nga ngulira ekyenkya, oyo bamuwenga ekyenkya, naye simanyi oba ekigambo ekyo yakyogera with intention obanga yalina ekigendererwa, naye nze nalowooza nti nga bwali omukadde maama alabye omwana gwe baleese asazeewo amulabirire. Kati bwentyo bwe nabeeranga. Kati nafunanga challenges obudde bwekawungeezi okugenda okulya emmere, kubanga we twayitanga mu lukuubo baabanga basimbirayini. Kati jjukira nze kataala waabwe ebintu byo kiyite ntya, ebintu by'okukwata ku mitabokisi nga sibimanyi, bewaawo baagezaako okunjigiriza nga nkyali mwana
0: ne bitayingira.
1: Kaakati ndi kataala mulungi, naye nga akawungeezi we twatugenda okulya kyenakolanga nayambalanga topi naye ng'ono ayinza okukusika olina n'akuta n'olina akukwata
0: olwo mu kisenyi walinganga okola mirimu ki?

0: Kati mbu kuba balina nga bw'ayagala.
1: Customer.
0: Kati abalala nga oluusi bakuwambako enkofiira. N'agaa kati bw'oba oyagala okufuna enkofiira yo.
1: Jangu oginone.
0: Jangu oginone.
1: Baagala kulyako obusente bw'oba omukyuma.
0: Aha.
1: Kwabwe babeera batagetinga.
0: Kati olunaku lw'essiri erabira omu yantuma yampa ssente nanga agendutira obunyama nekiri n'ekidomola ky'amazzi.
1: Naye nga bakulaba nti oli mwana muto.
0: Nali mwana muto. Kati mbireeta banne baŋŋamba geno musange ey'omunda. Kuba emisana mu bulumu twayingirangayo eyo. Naye kawungeezi nga kiba kirala. Era bwali kawungeezi. Kati ntuuka ku mulyango mugamba ebintu byombireese. Kati ekyasinga okummalamu amaanyi. Yakuba kateni. Mulimu amataala gaali gakakali tategeerekeka. Naye nga talina kyayambaddeko. Kati yagezaako okunsika. Ne ŋŋaana. Bwe ŋŋaana, n'akali genda ne balansi mutwale. Ne nvaayo. Kati ne mbeera mu kunyigirizibwa okwo ebbanga lye namala mu kisenyi.
1: Tokyate nga ndali eyo.
0: Kati nga bwe nzijukira biri, bwe nzijukira n'embeera gye nkoleramu. Kati ate nga siina muntu gwe nsobola.
1: Nga tajjayo kirooto kyo.
0: Nga siina na muntu gwe nsobola kigamba. Kati era olunaku lumu, ekintu nakyo kankyogere nti Katonda okumanya aba yali yakumanya, twali tufudde. Kuba jjukira tewaabangawo kwebaka kiro. Katoli simwagiranga ne muwummula amasannyalaze gagenze. Kati nga bapanga ensawo za kasooli ne zituuka waggulu. Kati ne mwebakawo wansi mwesonseka mu budeeya. Ensawo olumu zaavaayo ne zigwa. Tezitugwira. Zaatugwira nga tuli wansi eyo. Kati waliwo muwala awo yali afumba caayi obudde bwali kumakya. Yakuba nnyo enduulu. Abaana babandi bafudde. Ne bajja. Ne batuyamba. Era bagenda otutuukako nga tubulako katono kuba twali tetukyasa. Ne baayambayamba ne batuggyako ensawo nti tusobola okubeera abalamu. Kati obulamu ne butambula mu kisenyi eyo tebyali byangu. Era twali tukyali awo ebigezo bya siniyafuna ebikomawo. Byakomawo nga nkoze bulungi ddala. Era taata oli eyali annyambako yasanyuka. Kati atwala amawulire ewaka. Jukira waka wasookeranga wa jjajja n'olyoka otuuka ewaffe gye twali tubeera. Kati yatuukawo omusajja wattu nga waasanyuse aboolira ba jjajja omwana yayise bulungi bannange. Kati jjajja omu mu kifo ky'okugamba nti omwana yeebale kusoma yayita abaana be mu bukambwe obungi n'abagamba muliwo nti temulina magezi. Abalala basoma bayita mmwe temulina amagezi. Bo bakola batya okuyita. Kale statement eyo tiyakola bulungi taata oyo. Era yagyogera. N'agamba tuufu kye ndabye tekimpadde ssanyu n'akatono. Nze nabitwala nga sibirina amakulu kubeera saabitegeera.
1: We tugenda okukomerawo kibuuzo kyaffe tutandise okirabe olugendo lwaffe tululaba. Mulamu bwa mwami Kintu bwe butyo bwe bwajjanga bukula. Tukomawo tuva.
2: Emmere y'omwoyo gwo. Onoonya essomero erina kubangulira omwana? Kankuwanjulire. Prosper Junior School erisangibwa Nabweru okuliraana ekisaawe. Essomero lya kisulo wamu n'abava ewaka. Liri ku musingi gwa Balokole. Tuyina Unibu Center Namba. Tusomesa abaana mpaka ku P7. Tusomesa abaana kompyuta, life skills. Era tubayigiriza okukola keksi, emigaati, donuts n'ebirala bingi. Tusomesa abaana okutya Katonda. Tuyina ekisaawe kigazi obulungi era nga n'ekifo kyaffe kigazi bulungi. Tuyina ne kindergarten okuviira ddala ku myezi mukaaga. Abakozi nga tuyina tunawa kuleka mwana mulete ku Prosper Junior School tubali sabulunji security liguruguru twina sports ne mdd basomesa bazadde bagala abana era bamanyiche bakola school fees zijambuli nsawo ya muzadde era ngo kuwandisa abana kugenda mu maso kusomero okumanya ebisinga bwo kuva ku 0708 9900 oba 0708 9400 Prosper Junior School, God, our provider.
3: Banna Uganda ebyamwe biteredde nga bumba mkero. Nanti essomero li Midland Parent Secondary School lizo kubamalira we ekizibu ky'okubunza abaana amasomero. Eka otoka jansi ku luguudo lw'Entebbe we tusangibwa. Midland Parents Boarding Secondary School lyawandiisibwa era ne likakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza n'emizannyo. Era ne center namba tuli mu 5. Essomero liri ku musingi ogutya Katonda ng'amasomo gonna ku mitendera gyonna tugasomesa. Ate nga n'ebyokwerinda by'abayizi binywevu. Ngalwazi kuno sikutta kulonda kubanga omuyizi asasula emitwalo 89 atenga okwewandiisa kwa mitwalo 5 jokka ebitabo peni ne uniform nabyo omuyizi afuna byabwerere bwono okubira abakulu ku noti 754 273 98 ne noti 777 46 noti 735 nango onobo mponyezo okwogera tolototongo w'omumwata kuba
4: Ulemu mucha ankalanira ddala nga tukozeseza momo. Otawanyizibwa okunoonya change wano na wali. Hey,
5: papo inamuka change awo.
4: Ukakibu kwegayira ku sente zizo.
6: Conductor, balance wange.
4: Nibisere bimu, zikuyikako. Ato urusi, nizikubula nako.
5: Panangi, enkumi za ngeta na mozinda videko.
4: Wewa lokalu vidizwa mungeri ezo zona. Kozesa momo app, obanyega star, emomo kaga tano, star satu hashi. Ogusa suride chintu chona, awantu ona. Onyumirobu tasaru wako sentezi sindika. Ngo sasuride vintuwe vika wansi wenkumi etano. Urinama anyo kubeda u. Ngatoka lubirizi buwa. Ago, gemanyiga momo.
2: MTN.
4: MTN Momo Uganda Limited. Irungamizwa banki nkuru ya Uganda.
7: Chena mumunana, katunyeze musavu, Kampala, chena mumukaga, Fort Portal, chikumi mustatu, akatunyeze muenda, Iganga, chikumi, akatunyeze musavu, Masaka, chena mustatu, akatunyeze tano, Mwende, chena mutano, akatunyeze munana, Mbale, chikumi musavu, akatunyeze musavu, Mbarara, chena mumukaga, katunyeze muenda, Masindi, Chena Munya, Akatonyeze Musanvu, Kabale,
8: MCF Radio, Emile Yungu.

0: kulia jibia vanga. Katinga baina uwa taxi gubabi wanga na avireta. Na yo lusi biyatu guanga ko. Katugeze kusande. Nemba kubiraka simu. Nebidamu kutuka kuruo kutano. Katinga oino kumekinga shiwa olie chemisana kusomero. Nodamu kudamu kuliango zeyo kusomero. Katijuki ranzi yali alabiri wa mama. Ngechadala akasente tekabiramu.
1: Sika mami.
0: Kati au nechirwanyi so utasoma nacho nechistuka. Zinatuke ekiseera nga bwe ngendo okurevising ebitabo omutwe gunuma ne gubango gwagala okwabika. Atenga nali mugezi. Kati awo ebyokusoma nebitandika okukyankalana. Ekyamazima nemba nga sikyabitegeera. Nyengezaako okulwanyisa okuposhinga kuba nakolanga combination gyetuyita mege and stroking zeeko art. Kati ng'olaba nti kye nali nina okurevising ekyamaanyi yali geography economics. Kati mathematics kuwali nali mumanyi nga nina kukola practice. Naye nga ngezaako ekisoboka naye nga tebijja. Kati ne tusindiikiriza mu bulamu obwo. Nenyingira senior 6. Kati wenyingira senior 6. Awo wenali wetwali tusula. Omukyala yalina muwala we. Nga amalirizza okusoma. Kati mu bulamu kye nali simanyi. Tiwaliwo omukyala asobola okugamba ku musajja. Wewaawo mu kusooka eri omuntu yayagala okunjigiriza ebintu ebyo ye yampita
1: mu kisenyi tewabalaba.
0: Kati omu kisenyi olude natuuka nekitegeera nti bo baliyo ziti ku mulimu gwabo. Kati nga simanyi nti mumbeera eno eya bulijjo wayisobola okulabikayo omuntu
1: nakwegwanyiza.
0: Kati omukyala oyo naye yanchallenginga nnyo yantawaanya. Bange ebiseera ebimu yakugwikiriza nga ng'oli mu kinaabiro oli mu kunaaba n'akiyingira.
1: Mukyala mukulu.
0: Yali muwala mukulu kuba omuntu w'otuka okumala university. Era oba okuze.
1: Gw'olwo oli mu senior 6.
0: Z'olwo ndi mu senior 6.
1: Yamaze university.
0: Nga n'okukola akola. Kati neewumbawumba ng'olw'ensonyi n'atuuka n'atambula n'agenda. Katate yali anywamu ko ku mwenge. Olusi yanywanga omwenge n'antega nga ngamba okusomera. N'antaayiza kuba twasookanga ku muzigo gwe ogwaffe ne tubuukawo ebiri ne tutuuka ku gwaffe. Kati awo ebyokusoma amagezi tegakyalabika ate nina koona ntawaanyi. Kati kwaliko n'abapangisa abalala ku mizigo egyo na kuliko n'omukyala yali mufumbo ng'alina omwana we. Oyo omukyala naye nja mmwogerako mu maaso awo. Kakati senior 6 tupushinga tusindiikiriza senior 6 njimaliriza. Bwe nagimaliriza nga nkomawo mu kibuga. Kati awo taata omuto gwe nabagambye ku gwe nayagalanga ennyo gwe baavumanga gwe nawangane ku kyokulya yali yajja dda mu kibuga by'okusoma ebyali byagaana mangu n'ayingira wa makanika. Kati n'antwala njiga obwa makanika mundeebaawo. Kati olw'okuba nti nali mugezi ate nga nkwata mangu banjagala kuba nali muwulize kubanga oli akuyita n'ojja n'okwata sumulula wano sumulula wali. Bwamaliriza n'akuwa 12 ate onaamugamba ati yakuyita. Kati obulamu ne butandikira awo. Bandi awo nga bagamba ebigezo byakomyewo. Kati ebigezo byakomyewo nti naye tewayise bulungi. Wabangamba nafuna points 7. Kati nzira ye waka ewa mama ampita. Mama ngambo manyi mwana wange nti chetugenda okola kangende mfune roni bamanerenda. Yali mukazi mutetenkanya aline engeri gye yafunanga ebibiina ebyo ne bamuwa ssente. Kati oddeyo osome oyitire ku gavumenti. Kirowoozo nekiddamu nze nekigamba inikesi nga nnemererwa gavumenti, maama anaasobola okusasula ssente z'abantu. Nemugamba mumanyi tosindiikiza nsonga eyo, tekankomaa okusoma. Tekyasanyusa maama era yantwalako kumba taata omwana aganye okusoma. Nembabuulira ensonga yange nembagamba amazima gali nti ebintu sikyabitegeera, mbisindikiza sibitegeera. Naye ne maama waŋŋamba nti yeole ate ssente bwe zinaamulema bakyunye maama wange.
1: Ojja kubamanyidde kati okukolako okakukomawo.
0: Kati nemugamba maama obulamu kabukomaawo ogw'okusoma kangende nkole. Tekyamusanyusa, weewaawo yakikkiriza kuba naliŋŋaanyi. Ne nkwata ekkubo ne nkomawo. Kati mu kukomawo kwange eri gye nnabeeranga e Masaka waliyo omukyala gwe mbagambye yalina omwana nga mufumbo, nga mukwano gwange nnyo era we nali nva mu kyalo nayitira wuwe. Kati mu kuyitira ewuwe ye yalina ebigendererwa birala. Yadde yali mukwano gwange. Kati kyenkugambye kiri nti ekyokunneegwanyiza kyantandikako olwo.
1: Kuvadda.
0: Kati aŋŋamba sooka olindeko ogenda kugenda. Emugana yo obudde buzibye. Kati wezaawera ssaawa bbiri yebasizza omwana mwamwene yakolanga safaari nga tabeerawo. Kati aŋŋamba ogenda kusula. Namugamba ani ewaani? Naŋŋamba ogenda kusula ng'ali siriyaasi nno era yasituka. Ng'omuntu bw'agenda okwebaka engoyi n'azijja. Kati nange kye nakola nennyimirira nenzigulawo oluggi nemugaa tekisoboka, sisobola kusula wano. Era bwentyo nafuluma naafuna akaleesu n'akezingira n'amperekera.
1: Emyaka egyo gyonna gyonna abakyala nga bota bw'obakola
0: kati
1: abeepankapanka.
0: Era naye kati oyo mwogedde kubanga aliko ensonga. Aliko ensonga maaso eno gye tujja. Kati nenkomawo nenzijja eno Kampala ntandika okukola. Nenkola mundeebaawo n'enjigo bwamakanika. Nali nkwata mangu kuba tujjukira ebiseera ebyo twali tuyingira 2009. Kakati mu kaseera ako oli omukyala oyo teyapowa, teyalekera awo. Wabula yatuuka ekiseera najja e Kampala
1: omwana
0: nannumba. Era bwajja netufundikira awo nno kati wentandikira okukwata ku meter box. Era gwali omulundi ogwo naddayo. Kati bwaddayo
1: ate oyo aba mufumbo
0: teyadda na wabbaawo. Nibatandika okusika omugwa kubeera de baasikanga omugwa nga tubalaba. Kati naatandika okwepangisiza okukola olamu obubwe. Kati kye saamanya munda munze nti omukyalo yagenze n'olubuto. Era ate awo yakomawo ko nga wayiseewo nga wiiki. Naye kwolwo twasisinkana mu mbeera yonna.
1: Myaka gyali giri emekaawo taata mwami Kintu?
0: Kati mu myaka egyo
1: yowezezza emekaawo kuba waliwo ekuumye nnyo.
0: Nali nnyingidde emyaka jali jingi davili mwe sato.
1: Mm.
0: Kati nadayo. Kati connection nezivako na ine simu nevako. Tachampuliza simuuliza.
1: Era gwali omulabira kumbera ya kwesi bako oba.
0: Nze nali mulabira mukusoka nali mutwalanga mukwano gwange.
1: Na mwogerezeganya.
0: Wamazima amatufuna natulako ne mu nsonga zaabwe ne mwami we.
1: Eh yakubiranga akasimu.
0: Na nkyali eri nga nkyasoma.
1: Mm.
0: Natulako mu nsonga zaabwe nga batabuse. Kati katonda yali yanteka kekisa yali yammanya.
1: Mm.
0: Nga sobolo kansolinga omuntu. Omuntu nategeera. Era bwe nakansolinga omwami we navaawo nagamba naye ekikundetereza omwana ono omuto. Ambuulira ebigambo by'amagezi weebiti. Olwo baali batawaganyirwa ssimu.
1: Mm.
0: Kati ne batereera. Kati ono yafunamu ekirowoozo ekirala kye saamanyi. Era ne mukusinkana we yakola kiri. Nimanya ekigendererwa kye kati wajjeni.
1: Mm.
0: Nimanya mission gye yaliko. Kati ye yatuukiriza ebigendererwa bye. Era kyatwala ebbanga. Wakati nze nga ndi mukola bwa makanika, siina kye mmanyi.
1: Tumanyi nti yagenda n'olubuto.
0: Tiyagenda n'olubuto. Wabula taata omuto gwe twawangala naye.
1: Mm.
0: Yangamba naye okimanyi nti omukyala oli yagenda n'olubuto. Kati ne nebuuza, namubuuza wabitegedde otya. Naawe kasita nze nkubuulidde. Naakomaawo. Ninga kati nze.
1: Emyaka gye gyali mikulu nnyo ku jijo.
0: Emyaka gye gyali mikulu ku jange. Wewaawo yali akula bulungi. Ngirawo omulala ku festala bika bukulu. Ah, nze ne nebeerere ne Kampala omanyi ntandika bulamu bwange.
1: Mm.
0: Kati awo. Kiri eky'okunegwanyiza kyangobereranga. Kati nono omukyala naye kamwogere kuba naye yaliko ensonga. Naye sigenda kwatula mulimu gwe yali akola.
1: Mm.
0: Kati ku mulimu gwe yali akola twagendangawo nnyo nga tunnyusa akawungeezi.
1: Oba wali musajja musirise nga tova mu bigambo.
0: Era nalinga soogera.
1: Kubanga abasajja abasirisaako.
0: Tuba tutudawo waitawo omusajja owe waffe eyo.
1: Sebo.
0: Nga ngamba kale omusajja owe waffe. Nga mbuuza naawe oliweeyo. Nange nno ndi weeyo.
1: Mm.
0: Tutandikirawo omukwano. Tunyumya.
1: Ntabe Masaka bwe beegwako.
0: Kati twafuuka ba mukwano. Mm. Era nga nze nange mu mutima gwange mmanyi bya mukwano. Bikomaawo.
1: Mm.
0: Kati ne tutwala ebbanga n'oyo nga mukwano. Naye kyatuuka ekiseera ne kivaamu n'anjatulira ekigambo. Naye yali mukyala mukulu.
1: Mm.
0: Ne mugaana ye. Nsenga w'ondaba mukyali mwana.
1: Mm.
0: Ate siina nfuga. Mm. Naye gwe olina akufuga.
1: Mm.
0: Kati ogenda kikola otya? N'agaa siina buzibu nze.
1: Gwe baatulira gwe oyagala oba bakusindika busindisi.
0: Kati engeri gye nali nti nagezaako kati nga kyajja mu nze.
1: Baakusumulula.
0: Mm. Kati obulamu bwange ne butandikira awo kati omukyala oyo n'anfuula sekendi we. Nga buli kaseera ajja.
1: Ewuwo.
0: Kati ne kituuka ekiseera n'angamba ekigambo. Wakati awo nga tanakungamba kigambo ekyo mukyalirako ewuwe. Enkuba kulu yatonnya nnyingi nga ndi wuwe ewa mwami we. Kubanga kye yasooka okukola yasooka kunnyanjula wa mwami nga muntu ava ku kyalo ky'ewaabwe.
1: Mm.
0: Kati omwami naye nga ndaba ndi mwana teyakifunamu buzibu. Kati kulu enkuba we yatonnya yasala amagezi gonna agasoboka tukwate ku mita bokisi. Era bwe kityo bwe kyali. Kati kyali kyanjawulo ku olwo kye saamanya. Naye yamala ebbanga nga ajja ngamba nga buli wajja ewanga ngamba. Kati bwe mbeera lubuto oba ne mba lubuto chiche tukola. Nazi mugambi chigambo chimu. Chimu nangi nzingabu gonda banchari mwana. Sina jesobola kuteka. Wabula. Ubira no mwana oyo. Paka. Uli ya gali roku mumba. Kati chigambo chino china yogira. Era. Nacho chafuka ninsonga mbula mubu wangi. Kubanga icho. Nchitegira maze kulo kamuchatu wala abana bange mu busibe.
1: Kakati. Chena
0: muga manti. Goja kubira no mwana oyo. Paka uli ya gali da. Uli mumba. Kati nzinga simanye nti obali na lubuto.
1: Tabo woku vili oli agena na lubuto. Kati. Kujia gamba.
0: Era lwachi mwogeddeko. Era samu teka kosira. Kubanga. Nivu ya zara. Tiyanja tulia konti na zado mwana wu. Era. Jesse. Ya mleta angako. Nange ni mulawa. Na inga tiyachinja tulia koku.
1: Tewamuwa linya.
0: Era. Era. Echama zima. Ntimubana. Simumanyi kubata mungamba angako. Kati mchisele chumprosese. Ato ulio mchala damu afune namba yangi. Simumanyi na yajifunati. Kati nga yamalo kuzala. Omwana aweze zano omwaka. Angamba.
1: Yali mukwano go.
0: Nazala umwana aweze zano umwaka. Na yu umwano yu namutu mamanya wegati. Nemuza obera wa. Kati wangambi ya ntize no umwami tuwa ya ukana. Na yu umwami achimanyo nti umwana uwe. Bo ya vee nadayo kama katono nyo nari okavayo. Kati ni mugambo ubeira wa timbeira Masaka. Mutau ni ntie. Ni muga akali. Wendi funakade. Ndivitayo ni ndabu umwana.
1: Abachala beza alidaba na angatiba kukulide na basajia chugamba. Obaba ama nyenta entandu kwa yechi ntuwe yali.
0: Why? Evi ntuwe nange vya neunisa.
1: Entandu kwenu.
0: Kubanga. Cha neunisa nyo kungambango lede yon kuzala ya zarada. Atenge chikuwe unisanti ya wakaya liyama nyo. Na heba angeli yona. Teyaji ya kwa waka. Taina guya tegeza. Wabula kuchita rachi ya ngambako. Katira chatu kechisira unafuna akadi nengenda yo. Umwana ni mulava. Wena mulava. Nienko mau na avira no umwana we. Eroku malibanga. Kati wano mimiri mojo kanika. Mkama wanga jande kau. Kati juki lanzi sina kufuna baka stoma bange. Mbade nkola kuwa mkama wange. Kati ande seo. Echokulia chitandiko kubula. Kati echokulia wachivulida. Ninao mchalonu. Ya ngamba angatuwe mboru utoba nendufuna
1: chechivao
0: katiatoyo na hiya tani kukunyamba anga kubayari yako la mbiakuli katinga ave wakango lida parking zibiyangi iranga achimanya kaungezi agenda kujia abituwali hili kaungezi nagenda anga unetunyumia na ampebi okulia ninenda katiao nga mbira mkama wangu jiyande kamu. Nga sikavya akulia. Kaine chutu ukechi seda. Ntani kwa kutambula. Nga bantuma. Gende jindi. Kole kumoto kaweti. Antambula safari. Katimu safari yezo ngancha atambula. Waluo jajja. Mwita jajja. Yali kodja wa tatoyo. Nga ya antuma. Na yenga atakuwa sente. Katichidye chovudu okolo kole rizobwele. Atahu na choni chistuka. Ngogenda noko ya nweta ukade wa sente na inakuwa mtuwaru.
1: Ngatesi zimu ya tesa.
0: Katibiali inga huku kutesa kubajukira yali asigadde nga mukama wange mukaseera ako nga wakutuma tosobola kugaana kati ya kuwalisti y'ebintu no genda nokola nojuwayo mugaga n'abala sente n'akuwa kati katugezeleba amuwadde mitwalo asatu ngoja n'akuwako omutwalo gwakoze kati kituke ekiseera ng'oluusi ekyokulya tokiina kati ate oyo kojja naye yanangiranga nnyo kojja wa taata era ekintu ekyannumanga kubanga bwe wamusabanga sente z'okulya nga toli mu bantu nga takuwa nga tali mu bantu wabula we yabeeranga mu bantu nga jjajja bampeeyo esente z'okulya ng'agamba abaliwoawo kati ono omwana omulaba kitaawe yafa kale kati bamutulekera ng'akwata 12 ng'azituwa ng'ogenda naawe olyako akatogo ka 5 ng'otereka 15 ng'omanye nkya we nnaakeera nja kunywako kyayi kati obulamu ne butandika okutambula bwe butyo bwajjanga bukaluba kati mukama wange n'atuuka n'akomawo
1: tugenda kukomera waawo nawe tujja ntukomawo abooluganda
2: emmere y'omwoyo gwo emmere y'omwoyo gwo Ononye somo erina kubangulira omwana kankuwanjulire Prosper Junior School erisangibwa Nabweru okuliraana kisaawe somero lya kisulo wamu n'abava ewaka liri ku musingi gw'abalokole tuyina UNEB Center namba tusomesa abaana paka ku P7 tusomesa abaana kompyuta life skills era tubayigiriza okukola keks emigaati donuts n'ebirala bingi tusomesa abaana okutya Katonda tuyina ekisaawe kigazi obulungi era nga n'ekifo kyaffe kigazi bulungi tuyina ne kindergarten okuva eddala ku myezi mukaaga abakozi nga Inawa kulika mwana muleti ku Prosper Junior School tubali sabulunje security eriguruguru twina sports ne MDG basomesa bazadde bagala abana era bamanyiche bakola school fees zijambuli nsawo ya muzadde erango kuwandisa abana kugenda mu maso kusomero okumanya ebisinga bwo bakuziro musanvu ziro musanvu chinana chenda mwenda ziro ziro oba ziro musanvu zire chenda mu musanvu chinana munya asatu mutano Prosper Junior School God our provider Hiyo yibade program omu wangu zitawanika wano kushenda mumonana katonyeza musanvu
3: wamune somero lya Midland Parents Academy edisangibwa ekalagala mu district YMPG batwalira omwana okuva ku sini esoka paka ku sini eyomukaga ne banaffe aba Airtel Uganda
4: awuwe nyine Airtel Business Postpaid muyingirira wo Bila kulubirira ne Airtel Postpaid kuba ku M25 uwe tuwandikire ku business.support@ug.airtel.com ukwe yunga kunkoleno uwe ya gale ngo sasura buli mwezi ukubali wa kutigira ukutali mkubu zaguza awoteli kusasura ngabuli lunako
5: Chena mumunana katunyeze musavu Kampala chena mumukaga Fort Portal chikumi musatu akatunyeze muenda Iganga Chikumi akatonyeze musanvu Masaka chena musatu akatonyeze tano Mwende chena mutano akatonyeze munana Mbale chikumi musanvu akatonyeze musanvu Mbarara chena mukaga akatonyeze mwenda Masindi chena munya akatonyeze musanvu Kabale NCF Radio emmere y'omwoyo gwo
6: Essaawa ziweze munaana ogw'emisana.
7: Here we go.
8: Kino kye kijjulo ky'essaawa eno ku MCF Radio nga kikutuusibwako
9: Victory Junior School essomero lya primary wamu ne Victory High School erisangibwa Kabowa okuliraana ekisaawe ky'ewankulukoko.
10: Saako ne bannaffe aba
11: Chakala akomyewo n'amanyiga mirundi ebiri. Weefunire rock boom oba silverback energy. Kebera wansi wakasaanikira ky'olaba ky'owangula.
12: Ne bannaffe aba MTN voice bundles ezikuganya okuba ku buli mukutu gwonna. Kubei dondolo, njiga star, chikumi, star, abili muemu, hash. Oboko za semi MTN app, olondeko daily bando, kubanga wetu ogeda, tatuba hako komo. MTN Uganda, erungami zwa chitongole cha Uganda Communications Commission.
13: Wano wote gedanti, katonda alimu kwe na olimu ye, elabu avera mwekwe, teri yako kuatako, bavera mwekwe, osuro kube dogo, chawa ni wanti, tuaba wangula. Kubanga alimu fe wa amanyo kusinga alimu bo. Amina. Ekimu kichitulogosa kwe kuchawa kuloga. Olwa lero njagala kugenda ogulireyo mujjawo ekiro y'ennyama kuloga. Amina. Newe na tochamu tomubuuza omuzimuula ate okubeddogo. Terivaawo mwenna mulina stand. Naye kasitooba ne Katonda mugwe Katonda ki Katonda kwagala. Olina suwa deal mazo okuyingira eggulu ate bino ebiseera ogenda biyitamu okubeera mugala Yesu Kristo.
7: Kino kyekibadde ekijjulo ky'essaawa eno ku MCF Radio nga kikutuusibwako
14: Victory Junior School, essomero lya Primary wamu ne Victory High School erisangibwa e Kabowa okuliraana ekisaawe ky'e Wankulukuku.
15: Ssaako ne bannaffe aba
16: ekyokunywa kya Rock Boom mu bbomu kyakalanga bw'owangula
17: ne bannaffe aba
18: MTN Voice Bundles ezikuganya okuba ku buli mukutu gwonna.
19: Omusadde tutangatanga ngulonyi somero mwana wo jana kugukira ulimi kuswala jangu kati uandiso mwana wo ku Victory Junior School Kabowa okulira ne kisewe kye wankulu kuko okuva ku baby class okutuka ku P7
20: nga ne byensoma omusingi gulugulu mo reading sparing handwriting enunji nokutumbula ebitone byabwe okuyita mu swimming ompira ne MDD school fees ntono dala ngomufaliso blangiti amasuka ekikopo ne sowani abisanga ku somero kubwerere.
19: Eranga tulina ne Victory High School Kabowa essomero lya secondary erigenda okusomesa omwana wo ayige afuuke omuwanguzi. Essomero lya D ne boarding abawala n'abalenzi lina O ne A-level. Tusomesa amasomo gonna aga sciences ne arts. Tulina scripture union tuyigiriza abaana okusaba basobole okukula nga batya Katonda. School fees abava ewaka 35,000 gyokka ate ab'ekisulo 55,000 gyokka. Essira tweteekera ddala ku baana abo abavubuse kubanga be bakulembeza abenki. Okwewandiisa okufuna ekifo 5,000 ku ssomero okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 10 n'emwezi akawungeezi awo ku Victory High School Kabowa. Okumanya ebisingawo kuba ku 0704-23-08-11 oba 0758-00-19-00.
21: Omanyi kye weetaaga
22: ona.

0: mulimu okukola bintu bingi ebirimu bulamu bw'abaami, okukola kitundu nnyo okulaba nga amaka gayimirira, obulamu buyimirira. So kikulu nnyo nnyo nnyo nga tukyagenda maaso ebiseera byebyo. Bagambe batya aba Healing Power God International Ministries Conference, omusumba Apollo tukyahikayo owa Healing, owa Healing Power Church Busaabalagangu, Kabuma Road, akuyita okubaawo mu conference gyatumye nti ndikulembera neetereza ebifo ebitali bisende. Omutwe oguvudde mu kitabo kya Isaaya 45:5 olw'okubiri mpaka 3. Conference eno ejja kubaawo okuva ennaku z'omwezi nga 8 mpaka nga 10, okutandika saawa 3 mpaka 12. Tosubwa abasumba Pastor Vincent Mulembegwe, Pastor Kankwansa Jackson, Pastor Byamukama Alban, Pastor Dennis Walugaba, Pastor JJ Nakamate, Pastor Kim n'omuyimbi gwe bayita Dennis Kiseka. Bwe batyo nno bwe batugambye. Ate bo aba Africa Renewal University, Africa Renewal University yabalokole nga balina amasomo ag'enjawulo mu diploma, degree, masters ne PhD. Bakwaniriza mu Africa School of Film and Media Arts eribangula generation empya eyabakungu mu kukola filimu n'okuyiiya, okusukka n'okusanyusa n'obusanyusa, naye nga batereeza endaba y'embeera y'abavubuka. Basomesa diploma ne degree mu film ne media arts, era ng'abasomesa bakugu okuva mu Uganda, Africa ne America, nga balina obumanyirivu bwansi yonna mu industry eno. Abamaze okusoma bafuuka ba director, script writers, cinematographers, producers, editors n'ebirala bingi. Agambye nti nno jangu omuyizi okufuna omulimu oba okwetandikira obaaniriza ne media team ez'amakanisa. Wewandiise leero mu intake ya May August. Basangibwa Buloba mu town ku Mityana Road. Namba esimba gituwadde ku 0708-629-04-3-347. Email filmschool@flow.sc.ug oba website www.aflow@sc.ug. Bwe batye batugambye tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe mu kaseera kano. Muwanguzi waffe
1: wanji musomba
0: teyongereyo
1: kakati wakati ng'obulamu butambula, mukama wange akomawo gye yali yagenda. Bw'akomawo wajja omugagga gwe yali akanikira agula akamotoka. Kati akamotoka ako tekaali kalamu bulungi. Kati taata ono nga ngamba, ogenda genda n'akamotoka ako kakanike. Kati muto wange yali anzirako, yali yakukaddamu bwa ddereeva. Agamba genda genda mwenna akavugemu kebbanga ajja kumalayo aveeyo, gw'osigaleyo ne muzeeyo oyo nga womukanikira akamotoka ako. Kati olwo mukama wange byaŋŋambanga nakkirizanga, naye era nga byonna sifuna ssente. Kati olw'okuba nti nali mugonvu buli kye bakkirizanga. Era bw'atyo muzeeyi amala okusasula akamotoka ako tukaddaabirizaamu awo nga tugenda kyegeegweyo. Kati nga tutuuka muzeeyi batwaniriza, batupangisiriza luumu mu tawuni. Kati emirimu gyali nga gyakuteega musenyu biki. Kati nga nze mbeerawo mu tawuni awo, muzeeyi alina amaka ge mu kyalo eyo, naye nga nze neebeerera mu tawuni kuba gye yali ampangisiriza. Kati nga andaga wooteeri mwe nalina okulyanga emmere. Kati mu wooteeri eyo mwe nsinkana ani wange ono. Kati wakati mu kumusinkana, engeri gye nnali nti ndi musajja musirise ng'ate simanyi na kwogera bigambo, ekituufu nnali sibimanyi. Kati natuma muto wange
0: tokwanangako bazze bakwana
1: Kati mutuma aŋŋamba ate baba kijja kukola ko nze kale. Kati yaleka atandisa olugendo muto wange ye ne yeeviirayo. Kati bw'ava engeri gye yali nti yali ampadde oluwenda, nange natandikira awo. kati nsisinkanye omuntu gwe nsoso okugamba ebigambo byange ate si mufumbo ate si mufumbo kati kale ne mpulira nga ntuuse gye ndaga kati tiyankaluubiriza nnyo netubeerawo ne mwagala n'afuka mukwano gwange ngeraw eŋŋenda eyo nga nnyina bwe njiyizayizaayo ngawo omunya omukwano ng'omuleetera kati we yali nga nze mmanyi nti mwana wa waka era nga mmanyi oyo ennyina ne kitaawe era omukyala oyo nga muyita maama oli taata nga muyita taata kati nabo nga tebabifaako kati ekyalo kiri ekyasinga okunneewuunyisaako ng'ekintu ky'obwenzi tebakirabanga nsonga kikya bulijjo bya bulijjo ebyo oba ku bafumbo oba si bafumbo bya bulijjo
0: kaali kaalo kyamatenda ako tukaleke kale
1: kati atubeera waawo kaakati kyesaamanya mukyo nti yani wange ono yali lubuto wabula bwe yajja ewange nga situnabagenda mu maaso aŋŋamba nkubuulire nti ndi lubuto ngamugamba eki aŋŋamba kyekyo ngamubuuza taata w'omwana ngaamuŋŋamba kuba nalimaze okutegeera kubaamu ku kitundu kuba yali mugagga yali mugagga ayina edduuka ayina emmotoka naye nga musajja alina abakyala bangi kaakati nga mubuuza aha bitambula bitya ni taata w'omwana taata w'olubuto kyeyaŋŋamba naŋŋamba olubuto yalwegaana nemugamba kale wekiva bwe kityo ekisoke anti tobadde mufumbo gyali nze nkwagala era nja kutwala n'obuvunaanyizibwa okululabirira kati netutandika obulamu nebutandikiraawo kale amazima gali nti nemwagala nnyo ne mukumwagala ennyo ng'era tukolera eyo ng'amanyi okundekawo n'agenda n'ab'ebiroole nze ndi mukanika kamotoka mmanyi n'okukavugamu olwo muto wange andeseeyo jjukira mmanyi okuvugamu ngira n'enkavugamu awo ab'okukitundu bandaba ab'okukyalo bandaba kati agira nandekawo n'agenda n'ab'ebiroole n'akomawo kati olusi wamunenyaako kati olusi yagambanga olusi yakambuwalamu ne naama nagansonyiwa kati olw'engeri gye nanye nti nali mumwagadde ye muntu gwe nsoso okugamba ebigambo byange mumwagadde nze nali muntu wa kigambo kyange kuva mu buto bwange era ekyo nga nkikwata kye njogedde ate nali seerabira kati nakkakkananga mangu kubanga nali mumwagala kati netutandika okutambula ntubeerawo kati oluusi yagendanga ewa omusajja oyo najjayo byajjaeyo olwampaka oluusi ayingira mu dduka najjayo kyajjaeyo nakumunze nga sibifaako oluusi ng'atambula naakomawo okomyewo nti kaakati nga nze ekigendererwa ekyange nze mulabyemu ensonga lwaki nti yambuulira amazima kati mu mutima neŋŋamba omuntu omulala takugamba ate naama naakugamba lulwo kati olw'amazima ago neeyongera omwagala kati nga buli lukya saamanyanga naye nga buli lukya neeyongera omwagala
0: ekyo kijja kitya abaami otegeere otya nti neeyongera bweyongezi kwagala mukyalo ono
1: kubanga nze wenakirabiranga ti bwe yabanga ataliiwo natuukanga mu wooteeri nembabuuza aliwa kubanga yeyanga bulanga atenga atulawo ngandi kati buli we samula bako emmere ngene mu kulya
0: ebya ddala
1: yes emmere yanne mangu okulya kati nemba n'obusungu yabwe we yaddanga yaddanga ni musungu wa
0: olubwa mulaba nkongo buliro
1: kati yadde yadde akole ebyo naye bwe yakomangawo ngampulira kale we namulanga omutima gwe ngampulira gukaka kati tubeerawo tone lujjanga lukula kati talina materniti ninga naye ddala kakati omukyala asobola atya okubeerawo nenjigula
0: yabadde akyagijjukira
1: nenjigula nabeera nayo kinyo ekirala alina akagoyi ke yeetaaga atadde engoyi zange ku kyala nezitaa kutunga zeetaaga akasente nga nkamuwa ewawo nafunanga katono nga nkamuwa kati mu prosesi eyo atuuka okugwagala okuzaala kati nga mugamba naye omanyi kati olujjukira luli yajjanga nga naye abeera wali ewaabwe kati olwo mukwano ogwe wambuulira nti wano wendi siwe banzaala era oyo si ye maama era si ye taata kati nga mubuza bakuzaalawo nangabalina gye banzaala munnange kati mu tawuni omwalimu muganda we omulenzi ng'amundaga titugenda mu maaso simanyi nti bawaliwo nekiyinza okubaawo bakye kati atuuka okuzaala nga mututeekateeka nga nkola kyenasobola ng'agenda ewaawe nga mugamba naye nja kujja ewammwe ndabeyo nti era nga tannaba kuzaala naye ng'ebiseera bisulire nga ŋŋendayo nga ndagirira bulungi kuba okuvaawo mukatawuni we twali wali olinnyawo boodabooda nga nninnya boodabooda nga ntuuka ewaabwe kati bannyaniriza nnyo kati maama ono maama we yalaba ndowooza kyeyali talabangako omusajja ajja okulaba omukyala ng'olubuto sirulwe kati yanjagala nnyo ate nange nembaagala kati bwe natunuulira embeera y'ewaka neŋŋamba mutuufu kati nteekwa okuyimirira ne famire eno
0: wagitunuulira ng'olaba yeetaaga okuyamba nga bwe yatugambye
1: mu mbeera yonna we baali neŋŋamba nteekwa okuyimirira kati awo we ntandika okutandika okufaayo era byonna kati nkomawo nze azaalira waka bulungi ndowooza zaalinga wiiki nga bbiri n'akwata ekkubo n'ajja awaka kati olwo ntandise obufumbo olwo butandise olwo nali nguzeyo ekitanda nina omufaliso ngula sigiri busefuliya bukopo wamma ne tutandikira awo ndi ne nakawere mwana mwagadde kakati omwana oyo kubanga omwana namwagala kyana kyali kati nze jjukire kyandi mutwe nga kigaatata w'oluuto olwo yakola ki yalwega kati omwana emutuma amannya ag'ewaffe kati nembeera n'omwana oyo nga tumulabirira wamma obulamu ne butambula tuli ku kyalo tulina ssente naye nga kati ate olw'okwagala ne kweyongera wamma tuli tutambuza obulamu kati mu biseera ebyo ate we yazaalira ndowooza naaba nga takyakutambula kgenda abeerawo ewaka wamma nze yali ala mu wooteeri sikyali ayo naye kyenzijukira taata oyo ow'oku wooteeri awo yampita emirundi egyawera muwala wange omwagala konze mwagala onaamuwasa nja mumuwasa ng'agamba akomaawo ekintu ekyo yakiŋŋamba emirundi egyaweranga ena Katinzi nendo woza ntia. Jukila mzee ya mpitanga mazo kuteka mko kanto. Mm. Katinzi nendo za mzee ya. Atadide mwa kanto. Kwa yali mtu wa kusagiri dali yao. Taina bigambo binji. Ah. Wamanzi nembeira o ntubeira o lomwa na tunitambuzo ulamu. Mm. Katiembele kalu womuni mogugwa o.
0: Ogugwa.
1: Eee. Mugwange. Katinga mugambo manyi mwana wa nyabo. Sigala. Kangi nitinkanye ku kibuga nkole strategy. Enatumala okubeerawo. Nja kuita oje mu kibuga. Nganze nkuma mu kibuga. Natandika kutetenkanya wanawali wanawali. Katinga tanaba kujje byaddala. Yasoka najja natulabako. Mm. Ni mwanjula mbantu bange benayinene kitebyawo. Ah, wamma. Niba mwagala obulamu ne busanyuka. Ha, ningamba basi. Eh. Aha, kati ya zero azino omwana, wamu omwana wa tata yali awo tata omuto. Ah, funye seka mtayiride. Omwana onye tayiri. Ah, bulamu butambudde. Kati ya zeyo mchalo. Kati ntani ko kutetenkanya, ntani ko kutetenkanya. Kati kali kaseera nga yidye natero okutuuka. Kati yijukira mchale eriwo yabere wawe na abere wawe na agamba tebimala kangende nkole kati mukubira mugana yomanyi njagalogine mchale wafe ngamba nti ugamye nti namusindikira transport mugama neze ngenda kujaluva nyuma yakusangayo koye kale namwa transport ngamulagirira ah wamanga agena mchalo mchalo ngaba musanyukira bamwaniriza kinange nga ngenda yo wamanga tulya idi atusanyuka mukamwana ali waka kati wali waka ita wiki ngamba mama manyinte mukamwana agenda sigala wano ngende Kampala ntitenkanye jukira twaberanga wakanga tubira bavubuka banji ngampangi saka yumba mchala wange mukime mutwali kati ndoza mama agenda abinyumizaako mikwano je. Ha! Mikwano je nga jimugamba tekisoboka. Oyo. Akulekere omukamwana awo. Gwobere naye yagende e Kampala. Ha! Tekisoboka. Kakati bayogera ng'ekigambo ekyanjuzanga omutima. Ekyannuma. Alese munnamawanga. Ekigambo kya nnumanga nga luba kyogera mpulira nkaaba mutima alese munnamawanga bannamawanga abo tebasoboka
0: bo baali baganda
1: ate ne kati n'emikwano gya bamu tebaali baganda
0: ngamba abe Masaka
1: abe Masaka
0: mami kintu
1: tuli baganda kakati
0: katukome wabalungi noza twebaza mukama olulimi olunalondo za lwavaawo ade naza mu tribe mu tribe zo nazo naze kubagana chimanyi
1: ekyo
0: Uganda bugende eri olesu omusuma
1: kuganda biganda
0: bi tulete domubbi
1: nechisacha katonda
0: cheto no olete demu namawanga gegamba bambi metwe baza Yesu yatugatta na atujja mawanga
1: we wow
0: na atugatta fenani tufuka abantu katukomewa abalunji tovao
2: Ochegendereza nti no oliwolaga abantu bonna basasula bakosa Airtel Money bw'okyamu okunywa mafuta bw'ogenda ogula ebintu mu supermarket wotaga boda boda
3: mukama wange nkusaba okozesa Airtel Money
2: ne kuduka bw'ogendayo bagamba
4: customer Airtel Money
2: olaba ne mu hoteli gwe ochali mu byakubala sente
3: gula buli kyoyagala obasasula empereza yonna ng'okozesa Airtel Money kozesa my Airtel app obanyiga #15 sitamwenda hash oteka mu merchant code nga kiwedde kozesa my Airtel app ofuna omukisa okwangula na munju ebirabo bumbuliwo mukazanya ko kunyola ekyuma Airtel Money ekolerawo yesigika tezibirwa nsalo Airtel Money rungamizi wa Bank of Uganda amateka nobukwa kulizo bigobererwa
5: kyenda mu munana katonyeze musanvu Kampala kyenda mu mukaga Fort Portal kikumi mu satu akatonyeze mwenda Iganga kikumi akatonyeze musanvu Masaka kyenda mu satu akatonyeze tano Mwende kyenda mu tano akatonyeze munana mbale chikumi musavu akatonyeze musavu mbarara chenda mukaga akatonyeze mwenda masindi chenda munya akatonyeze musavu kabale MCF Radio emere y'umwoyo gwawe.

0: agamba mami bigambo nga tasibamu nga yo mugamba nti jogende na agana go situgagala matachiruamu ekyo kati atulese watu bali debi kopo nesuwani kakati nendo oza mlaifu ye chalo jengendo tandika tali musende kati nentandika netulima ne mama wabana oyo twalima nitusija kasoli ali lubuto lukula aina omwana kati ngewengenda wempaka saako okufuna akasente akanagula akasukaali omwana afune chai kela ifu eri amata yagwawo kati chai mukalu wempaka saawo genda olina kuwaayo olubimbi nakuwaayo 15 nogula kasukaali nogulayo olusikava naye nga dodo entula wamma obulamu ne bukaluba kati obulamu bwe bukaluba nendaba nga sijja busobola nze nensiba omutima kati nakyawa maama olw'okutulekawo ewaka namukyawa amazima nemunyiigira olw'okubanga yagaana okumpuliriza nange ku bigambo bye namugamba kati mu kaseera ako neŋŋaana ennyina okudda e Kampala kati ngira omanyi omuzadde nayogeranga naye nagendangayo ewuwe gye bampangisiza kuba tewaali wala twogera ne mwegayirira nampa ssente ne nkomawo e Kampala olwo omukyala mulese mu nnyumba mulesemu ne muto wange muto wange asoma adda ku weekend kati olwo nsibye omutima we wawo nalumwa olw'okuba nti nali mwagala naye nga siina kyakkola n'atandika obulamu olwo baali batuwadde ekibanja n'alima mu kibanja alimye kasooli wamma ali mu kyalo talina kyakuzzaako n'akasimu ke yalina nakamuggyako n'enzija nako enzija e Kampala ntetenkanya nkuŋŋaanya obusente nga bankubira essimu tate mukyalawo tawadde abaana obutwa neŋŋamba ddala kisoboka ekyo naye abuwadde obutwa nazaalawo taliiyo yazze Kampala ajja kunoonyeza mwana ddagala maama ankubira mukyalawo awadde abaana bange obutwa nga mubuuza ne maama bw'oba olaba muli kisoboka nsonga ki gyayinza okuyimirirako awa abaana obutwa nali musajja akwata ebintu empola era nasiriikira amazima gali nti saagenderawo mukyalo saagenda kati muli munda munze natula ninga kanyinde ndaba ekiddako naye mukama yambeerera wa kisa kuba ab'ekyalo baakuŋŋaanira ewaka batuula byonna babiyitamu taata omwamu difendinga kati newabeerawo ne mama wange omunaga anze kamutwale abeere ewange paka lwanaakola ki bawe lwanaamunona kati ebyo nga biggweeraawo naye maama ng'atulinako obukyayi nga yatukyawa ekikazi ekyo nekituuka n'okuwa abaana bange obuto kyekinnamawanga ala mukama katonda obwekisa atusaasire kati ate nange maama nga mulinako obusungu lwaki yatuleka mu nyumba kakati wakati awo mu mbeera eyo nfuna obusente mpangisa eno akanyuma mu kabaawo awo omukyala mugamba nkubya taata muteeketeeke eza transport wammanga ajja nga mukima nteeka mu kayumba kati nalina akafaliso kuba kaali kayinki bbiri naye nga ku lw'omukwano ogwaliwo nga tetufaayo twebaka kafaliso kafaako obulamu ne butambula wamma ne tubeera mu kabaawo kati awo naddayo okwo mukyalo nze ne nkungula kasooli waffe kati ne mama yaliwo. Kati mama ono yalina ebigambo byatirango kozesanga nga atugamba naye nga si birungi. Kutata waffe yafa. Nga atugamba naye mwe mulifa mwekoledde kati. Namwe mugenda kubeera nga kitammwe. Kati kigambo ekyo kyannumanga naye lumu ne mugamba mama. Weewaawo nze nagaana okusoma. Naye ate bato bange tubasuulirira. Bayambeko. Kati ondeeta ekiteeso. Ha. Yangambye ekigambo ne wenfanga. Ebyobugagga byange togezanga n'obikwatako. Kati nze samanya nti njogedde kinyiiziza maama. Ha. Naayongera okunnyiigira. Ne nkungula kasooli wange nze ne nvaayo. Ne mbeera mu Kampala. Kati ne ngamba naye omuzadde asigala muzadde. Olunaku lumu nga nyinamu akasente nga ngula y'akasimu kaali kamapeesa nga ngenda nga neetondera maama. Ku lwabiri ebigambo nga maama alinga ansonyiye naye era ng'ajja tajja nga nkomawo e Kampala. Wamma engeri gye nali njagala maama ndowooza n'okumukyawa kuli okwatuleka mu nnyumba. Nakujje kwakoma. Naye olw'okuba nti yali maama twasigalanga twogera. Nga nkomyawo omukwano gwe mpolampola.
1: Tugenda okutandikira awo. Nzikirize nga waali maama. Kyangu nnyo abaami n'owasa omukyala naye maama bw'atamwagala. Namwe musobola okukirealizinga nti naleeta omukyala naye maama wange teyamwagala. Era osobola okurealizinga nti nno nina tocha oba mukyala wange ayita mu tocha eno abeewaffe tebamwagala.
0: Ekyo tukifunira ddala.
1: Abaami mukifuna.
0: Era ate kitukuba nnyo enkyukwe kubanga jjukira engeri gy'oba nti oyagala nnyo maama. Kati bw'atayagala muntu gw'omuleetedde kati kikuba wala.
1: Nga gwe omwami.
0: Nga gwe omwami ate jjukira nga gwe omwagala. Kati waali badde osuubira nti w'omutwala ewa maama
1: asanyuke.
0: Asanyuke. Era akwanirize. Kati w'atakola ekyo gwamu amaanyi.
1: Mbatumiddeko bannazaala. Omanyi naffe waliwo omanyi buli naffe katunaatera okufuuka bannazaala ssebo. Ebintu ebyo byakwetegereza nnyo. Omwana bw'aleeta omuwala okkirize nti gwaleese y'oyo naawe watandika ne taata.
0: Kye kituufu kiba kya muwendo mungi nti waba amuleese yadde olina ensonga z'otamulabyemu naye omuyambeko okuzimba.
1: Ako nno tujja kukoogerako ndowooza ddala. Obudde bwaffe lwakuba taata wange bugenze.
0: Wow.
1: Naye kasita ensonga y'obufumbo tugitandise ate nga n'ey'okukola kw'otadde. Ono ye mwami Kintu. Muwulidde background yagumiikiriza omukyala emyaka gyali emeka mpaka lwe mwaddamu?
0: Emyaka ekituufu ekyaddala gyali mingi.
1: Gyali mingi.
0: Kubanga yajja nga bw'agenda.
1: Ajja
0: bw'agenda. Emyaka giringa munaana.
1: Nga oli mu katembo.
0: Tuli mu life eyo mu ttambula.
1: Tunaajulira ndozo nnaku lwankya kubanga taata Mukama yamutuwadde yabadde ava ku mirimu n'agamba leero nga bw'akomyewo alisiti atuweye ennaku zino bbiri ajja kubanga amaliriza ate tulabe obulamu obwo obwabadde bukaabya bangi amaziga. Munzikirize ku 0795 1 1 1 9 3 0739 3 2 1 8 5 8 5. Awo nno we tukola ki, awo nno we tuli. Tukanotinge. Hello. Chichi. Kazinda alo. Hello. Wanji. Mina munange.
2: Namiye okuzeba munanika. Nange namundi bango kusosa bitamu.
1: Ekikutudde.
2: Kewaza kapenzolo omwami oyo bane yagumiikiriza okuva obujulizi bwe tuwulidde ku mukyala we. okubanga sawe wanange na yatuse tu ekitiwa kukiriza Katonda bensize ita okuyiga mugenale bebasajja ababakyala ababiri obulamu obutawankana nnyo naye katugumikize tulabe kyebinaggwera tulabe kyekyamuletera okugumikiriza omukyala pati ebyo nebbanga kubatandika butandisa kyulira mukama abawe omuti
1: ate ng'obodda kyemulinze amina tutandise ekinyusi kyaffe olwaleero ebyamuwanguzi biggwa byokya mubimanyi bulungi maama taata wange anti mpulira akakyaleekaano akakikano ansonyiwe ddamu okube simanyi oba nnaakukwata ate abadde n'eddoboozi eddene ddamu okube taata hello
3: Halo.
1: Wangi sebo.
3: Mukama yebaze nsumba jeji no muwangizi waffe. Olwamu ita Jimmy asinzidde Masaka.
1: Sebo.
3: Munnange obujulizi bw'omwami tubuulira naye nabwo bw'amaanyi ate nga tubadde tukyatendeza bwa mukyala. Ne bonna b'amaanyi bazira. Mukama abawongeza tulinze enkya.
1: Kale. Onagambye nti bannazaala nabo beewummuzeeko it's your child's life not yours nange ako njagala keebuulirira gye tukoma okkula kubanga naawe oba wasiima taata w'abaana nga wamwesiimira
0: amazima
1: kati ate gulwaki omwana wo bw'atuuka okuleeta ate gw'oyagala omukola ki
0: omukolera
1: kyomusalirawo naabo abaami abagamba mama wange tajja kukusiima nabo batama hallo amina munnange
4: muwanguzi waffe yesu yeebazibwe
0: yesu omulokozi mukwano
4: weebale nnyo okuwangula
0: kitiibwa kya mukama
4: ono mami heaven ze neggayaaza twaza mukama ku lw'obuwanguzi bwo
0: amina munnange
4: kati kulinda enkya Pastor Jeje tubaagala nnyo
1: amina Hello.
5: Hello.
1: Wangi sebo.
5: Yes, mfumba chitu.
1: Awe wajiti watata.
5: Bana angekile waza nye mpele zaayo.
1: Kama tumwe waza.
5: Uwe wale nyo kutuwe leza.
1: Chiti wachamu kama.
5: Ilatu waza na wa wangu.
0: Ani tata.
5: Batu zamu nyama.
1: Ewa
5: nyo mkulu chitu.
0: Yesebo.
5: Aina watambulidde awo nenda banga nankugamba wanawiikamu ate nangira ekyo ekigambo kyaffe ng'abasajja tukivaluinga nnyo era nga bwakugambye nti omukazi gw'ogambye ekigambo kyoba okitegeeza tukatuwa embeera kati nga bwe tuba twawambibwa
1: think tujja kyongera kecha abakyala bakitegeere mwami kintu abaami bazzaamu nnyo ekitiibwa ekigambo kyabwe
0: ebiseera ebisinga
1: bw'aba akigambye kibaweewaawo
0: amazima
1: abakyala bakiwulire ekyo tujja kyongera kenkya allo kakyaka akasigala nga kwongera akantawaanya allo Hello.
6: Hello.
1: Wanji.
6: Hello, Pastor Jeje.
1: Wanji munnage.
6: Mukama yeebazibwe.
1: Awe bwe kitiibwa.
6: Nsumba waffe mukama yeebazibwe.
0: Yeebazibwe Yesu omulokozi mukwano.
6: Kale, nze mbadde mbuuzaako ku muwanguzi ayinako ku myaka mmeka. Kale, mukama abawamusa.
1: Kya kuyiga kinene omukyala ali eyo bw'oba omusajja takuwanga kigambo kye ekitegeeza n'omumutima gwe aba muzibu wa kwagala
0: kituufu
1: obeerawo obubeezaawo naye nga gwe wemwetaddeko
0: naye nga weewaawo era kuchekumi abi tebabulayo abata kuma kigambo kyabwe naye nga abasinga
1: wakigirayo
0: at least 70%
1: basukuba
0: kuma kigambo kyabwe.
1: Techo mbade si chimanyi na hina chetu chitegede manyini na kuzino tuyiga mmena na kuzino na fitu soma wachogele watia umezi mnogo na tusomye wachogele intia chizo kune mungu anyo yu anange jako radio jako radio mkwano jako radio hello kambere keleza basigadde encha tunja kutandikirawo era bikandoza network nkuba eri mukutonya munzikirize akasera kano ate mpumuze ko mwami kintu amakintu encha jja kujja atambuza obulamu obunga bwali era fenanga tubulindiridde ntumidde ko ba student mwera biro kutandika ne week ejja mwe mugenda okubera ku radio mwebale kukomawo okuvira ddala kuba nasale baby kirasi waliwe yangambye pasaje je tuyimbire mwaka yimba ako okusoma ddala kulungi nnyo okusoma nali nkuganye nga simanyi ddala kulungi nnyo okusoma bangambye katuyimbire abasomi banango okusoma kulungi wiki ejja tujja kuba n'abasomi ntumiddeko nange lero family Moses Shalom Giveni Joshua, Esther, Joy, Cynthia, Mwena Senga, Patience, Mwena, mbatumide kumulinyali ya Yesu. Akayimba kamweka imbi, ba student imba, akalizi, banteka kusebo mzindalo. Nayenga wiki jangena, tugena kutandika na mwe. Kusabana kusiba, kugena kugwalu wa mukaga, chitiwa netendo, tata katumulinde, chateke mikono jama chifuwa. Gamanti ayesu
0: nkwebaza
1: olobulamu bwange nzikiriza mutima
0: gwange
1: yatulana akamwaka
0: tindokose
1: yamanyagange
0: kitabe
1: ekyokufa
0: ogawandiike
1: kitabe ekyobulamu
0: boliboyita abalonde
1: bera omukwabo
0: kwebaza
1: mukama
0: ngondokodde
1: amina. Sigadde ndi Juliet Juko jeje wa mno muwanguzi waffe
0: kintu badiro
1: tusinkano na korencha ndere bulungi mweraba.
7: Yibade program omuwanguzi tawanika wano kushenda mumonana katonyeza musanvu
8: wamune somero lya Midland Parents Academy edisangibwa ekalagala mu district YMPG batwalira omwana okuva ku simi esoka paka ku simi eyomukaga ne banaffe aba Airtel Uganda
9: abubwe nyini Airtel Business Postpaid muyingirira wo bila kulubirira ne Airtel Postpaid kuba ku M25 uwe tuwandikire ku business.support@ug.airtel.com ukwe yunga kunkoleno uwe ya gale ngo sasura buli mwezi ukubalibwa kutigira ukutali mkubuzabuza awote li kusasura ngabuliru naku.

0: ekingano okubasalira omusango kubanga bwe batayimirira nange olunyiriringa lugwayo agambye atya sebaawo.
1: Naye mukama waffe yayimirira kumpi nange.
0: Naye mukama waffe yayimirira kumpi nange.
1: Nampa amaanyi.
0: Nampa amaanyi.
1: Nze ndyoke ntuukirize kye mbuulira.
0: Ndyoke ntuukirize nze kye mbuulira.
1: Era abamawanga bonna balyoke bawulire.
0: Era abamawanga bonna balyoke bawulire.
1: Nendokoka mu kamwa k'empologoma.
0: Nendokoka mu kamwa k'empologoma. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bassebo ne banyabo eno gye tutegeerera. Eno gye tufunira obujulirwa ne tugamba nti naye Mukama wali nayitawo ntya. Ng'abantu tebaagala kumanya. Nayitawo ntya. Ensimu yantaayiza buli ludda. Nga ndi ku kisenge nga simanyi kimalako ntya. Mpitawo ntya. Abaagalwa ndi musanyufu olwaleero. Twavudde eri mukungubaga. Olunyiriri lwatugambye. Kino kimu kye nzijjukira obuteerabira. Nti okusaasira kwa Katonda kubeera kujja buli kiseera. Kyenvudde mbeera n'essuubi. Mbeera n'essuubi. Kati eno omutume Pawulo awandiikira Timoseewo ng'amugamba erekizando oyo tomwerabira omuweesi w'ebikomo. Yatukola bubi nnyo. Yatawaanya nnyo. Nyo, sajja aliko emizimu n'okutegana ng'ateganya. Oyo Mukama amusalire ng'ebikolwa bye bwe biri. N'agamba nti mu kuwoza kwange okusooka, ekyo nakyo sisobola kukyerabira. Mu kuwoza kwange okusooka, teri yayimirira nange. Abaali bagenzeeko mu kkooti kino mukimanyi bulungi. Nti omulamuzi tawoza na muntu atalina looya. Prida. Naye embeera ya Pawulo yali enzibu nnyo. Bwe njogera ku buzibu obungi nga talina na zisasula mu amuwolereza. Ekyemba ntegeeza nga tewali amweyimirira. Naye agambye nti Katonda yayimirirawo. Yampolereza nsobole okutuukiriza ekyo kye yali ankwatidde. Mbazaamu amaanyi. Teyabayitira ekitiibwa kye ekitaggwaawo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Talirema kubayamba. Talirema kuyimirira munnamu. Alyoke atuukirize ekintu kiri ekyo ekitiibwa kye yakwatira. Era kyova tozirika. Temuzirika, temukoowa, temugwamu maanyi. Aya abawuliriza. MCF Radio abali Crest TV temuzirika temugwamanyi kubanga agambye nti namulaba nga ndokola okunzija Mukama k'empologoma. Mikwano gyaffe wano wetuwulokokera wetuviira mu bumwa bw'empologoma ng'ensero woza nti ono talina amutaasa, talina amuyamba, teriya amuyamba, teriya amulokola. Naye Mukama n'amuwonya. Nkugambye omutume Pawulo mu kuwoza kw'okusooka teyayina lawyers, teyayina ayimirira naye, teriya amweyimirira. Naye Katonda yamulaba ng'amulokola okumuggya mu bumwa bw'empologoma. Awenjogera nti abamu muli ku stage eyo muli mu mbeera efaanana bw'etyo. Obadde otidde, nzaani ananyamba, nzaani anampoliriza, nzaani aneeyimirira. Katonda ali naffe. Kintu kimu kyeseerabira. Kyevudde embeera n'essuubi. Ne wakati mu mbeera eyo Yeremiya kyategeeza akitulaze ku lunyiriri olw'abiri mu ebbiri. Okusaasira kwa Katonda buli kiseera abiri mu bbiri abiri mu ssatu tukubeera kujja kuba kujja. Bassebo ne bannyabo sisobola kwerabira nnaku zange zindeetera okujjukira. Nenga nti Mukama amagezi gange ngajja mu kutegeera kw'abaana b'abantu nsobole okuyambibwa nsobole okulokoka.

0: nsoboroku tasibwa nsoboroku nunulibwa te kintu kimukemanyi kimanyi ekyo kimanyi kimudembera nesu ona atugambi tinayimu kama waffi ya imilia kumpi nangi na andokulo kuzija mbubu wabu emporogoma kumina munana Timotheo echo kubili nya Timotheo echo kubili sule yokunonu nyore kumina munana
1: Timotheo echo kubili nya ule kumina munana
0: wewa
1: Mukama waffe anandokolanga mu buli kikolwa ekibi.
0: Mukama waffe anandokolanga mu buli kikolwa ekibi.
1: Era anankumanga okutuusa ku bwakabaka bwe obw'omuggulu.
0: Anankumanga okutuusiza ddala bwakabaka bwe obw'omuggulu.
1: Awebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe.
0: Awebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe.
1: Amina.
0: Abagalwa manyinge enjiri ebuulirwa obulamu bw'obuzuula obulamu bw'obuzuula kino kimu akiganya okukyerabira kyavudde abeera n'essuubi bassebo ne bannyaba abaagalwa abakazi ba Katonda n'abasajja ba Katonda abandaba era abampuliriza sitaani takujjako ekyokulwanyisa ekyamaanyi ennyo ky'olina gw'okujjukiranga Katonda mujjukire kyetu yavudde atugamba eri mu kyamateeka nti bwe mumalanga okulya ne mukkuta ezeddaku zanzo zyeziri mugenda kulya mukkute temwerabiranga okumutendereza okumwebaza atulaze nti ensozi tulijjamu ebikomo emigga emigga egy'amazzi giri kulukuta bassebo ne bannyabo ebintu bigenda kukyuka kintu kimu kyajjukira kyekisa kya Katonda kibeera kijja buli lukya era mbazaamu amaanyi ne ku mulundi guno weetegeka okulaba ekisa ekipya yokani magi katugeze tujjukire tutunulire ebigambo omutume Pawulo by'abadde ayogera eri mutabani we Timotheo abadde mu kuwoza kw'okusooka ye naani atayita mu kuwoza kusooka bwe nali mpita mu kuwoza okusooka ntandisa omulimu wa Katonda amazima nnawulira okuyitibwa nnawulira nga Katonda ampise nakimanya va mu nnaku zino kati ebigambo binywedde sakiwa ekiri bakuyita eno ne bakuyita eri ne bakuyita eri ne bakuyita eri ne bakuyita eri gw'osalawo n'ogamba nti kati kino mukama nnuŋŋamya yenkole ntya n'ogamba nti kati Katonda nnuŋŋamizza kino naye mbiro biri njogera kuwoza okusooka w'onoonyesa emirimu nga ne bw'olikozesa mu maaso eyo tebaagala kumanya naye nga bali abo tebaagala kutegeera batunuulira nnyambala yo okwenjogerako okuwoza okusooka batunuulira nfaanana yo naye nga Katonda ono wa kisa n'okusaasira kwe okubeerera emirembe gyonna ogenda kutuula wansi osooka weebuuza ogambe nti naye lindako omulimu guno nagufuna ntya nga nali sifaananika kubanga abasinga obunyi mwekuba ebifaananyi ate kakati ennaku zino mwe muyina amakamera mangi oyina ez'essimu weekuba selfi oba n'okuba naye ffe ebitono bye twakubako mu mirembe gyaffe obitunuulira n'obanga Lazaalo eyakava mu bafuno gamba ti Katonda wange ekisa kyo nga kyali kingi kwe ga n'otegerera ddala nti n'abantu abaali bakukkiririzaamu ennaku ezo Katonda atagwawo tumwebaza nnyo kubanga bw'okitunuulira osirikira n'ogaana abaali banzikiririzaamu baali bazibe b'amaaso naye nga tebaali bazibe b'amaaso ekyo kye bayita ekisa kya Katonda n'ojjukira n'ogaa nti bannange abampanga kasente abayimiriranga ku lwange babitunuliranga bino. Kubanga obukakafu bwennyini tebwabutida naawe wennyini naffe ffennyini twatukako ekiseera nga naawe obukakafu okujjako Katonda nga gw'olina. Naye omulaba atuuka ekiseera ng'ate bino ye byazimbirako, nga ye bino byakozesa. Abaagalwa, mbasabira nga mbazaamu amaanyi obuteerabira, obuteerabira. Kubanga bw'ojjukira ky'onoovuubira n'essuubi, teweerabira, teweerabira. Abamu ku mmwe muli mu kuwoza kuno, omutume Pawulo kw'abadde ayogerako, owoza n'amabanja, owoza n'abakubanja, owoza n'abaagala okuyimirira naawe, okubakakasa, okubakakasa. Nze ntula wansi ne mbuuza nti bana nayita ntya ku embassy ya London? Ye bigambo ki bye nakozesa? Bwe mbijjukira bitiisa n'okutiisa. Nalinnya ntya ennyonyi? Bwe nzijjukira kitiisa n'okutiisa. Nayingira ntya mu London? Nabuulira ntya enjiri? Yate London ngendeddeyo ki? Kuno ku Kampala mu Uganda. Tibwe nzijjukira kyenva mbeera n'essuubi. Ng'enjiri itandika ogibuulira ntera okubawa obujulizi. Dr. Serwadawo ye yannyaniriza mu ndeeba, nanteeka ku lisiti y'ababuulizi abagenda okubuulira. Ndi mukuwoza kwange okusooka. Bintu sibya, bintu bizibu nnyo. Ndi mukuwoza kwange okusooka. Abaagalwa, kitegeerekeka n'emmotoka omukulu w'abakyala mu kanisa yaffe ye yanvuga okuntuusaayo, kintu kiseera kyali kizibu nnyo. Naye nalaba Mukama ng'andokola, nalaba Mukama ng'ayimiridde kumpi nange. Ngenda okutuukayo ng'ababuuliza abali ku abuulira yali Dr. Han Leslie, ng'akasuka ennyiriri mu ddakiika emu nnyiriri nga 50 nga ziyisewo, nengaba nti kati Katonda wa, naye ono yandabye yabadde ampita. Kwegamba olunaku olwo abakubanga yeekyusa n'agamba nti yewange sisobodde kuyita kubuulira. Naali mwebazizza nnyo nnyo nnyo, kubanga n'omukebezi eyannyingiza natukasanga 6 ndi wakubuulira ku 8 nakeera, kubanga saali simanyi kibiddako mu mutima gwange nga neebuuliza ddala. Naye omubuulizi gwe baayise bamutegeera bulungi. Nze nali neemanyiridde kubuulirira eri mu byalo, be bantegeera, be bamanyi omusajja wa Katonda. Naye ab'ekibuga tebamanyi. Njogera ku kituuti nga n'omusumba wange naye kuwolola abuulira. Njogera ku kituuti ekya Dr. Serwadda mumumanyi. Ebigambo Katonda by'akozesa okuyita mu kamwa ke si bitono. Nenga nti Mukama Katonda wange, kino kiki? Nti neyampisa obuyisa ku mulyango okuntuusa eri ku kituuti gye natuula. Yasooka kungamba yimirira awo ssebo, kubanga namutegeeza ndi omu ku babuulizi. Ndowooza bwe yantunuulira naga nti naye omu ku babuulizi atya, ng'ono simumanyi. Abamu muli mu kuwoza kwamu okusooka, kw'oteetaaga na kunenyeza muntu. Kubanga bw'oba nenye, amazima gennyini ne bwali badde ggwe n'akomawo. Nakweze omukyalo oyo yagenda okubeera ne Mukama waffe. Mukyala oyo yali mukebezi, mukyala wanvi, mukyala mukulu ku Victory. N'akomawo ssebo n'agamba nti, ssebo kati yangu oyingire, kubanga amaze okubuuza. Ne bannyingiza, ne bantuuza ku kituuti, ne ndaba enjiri, ne mpulira enjiri, n'ebigambo byonna bye nali ŋŋenze nabyo n'ebyawandiikibwa byange ne binzikwako ne ŋŋamba nti omusajja abuulidde bannange ebyawandiikibwa byange nze nfudde kubanga naayogera ki naabuulira ki saawa ziba ziyingira musanvu ate naamale ŋŋenda okuwulira enduulu ey'amaanyi evuga ebweru eye walalalalalala mbuuza ani yali ayingira olwo omusumba wange atuuse ne ŋŋamba ewu Katonda wange webale kubanga nono omuleese ngo nono tannamaliriza era banaba babuyabuya bwe banampita nze okubuulira ne bamuleeta ne bamutuuza eri ku kituuti nange gye ntudde waggulu suma wange kyava mbuuza Isaac uli otya ozze otya wano ne mugamba Katonda wandeese simanyi Katonda bwe yamukozesa naga ntolaba abantu bano olabika gw'oddako okubuulira naye Katonda agenda kukukozesa. Ha. Ekigambo sirowooza nti kyafuna bwe kituula mu nze. Nembeera n'essuubi naga nti kale Katonda. Bw'obanga bw'oti bw'osazeewo okunswaliza mu nsi yonna ey'abantu eyenkanidde wano bw'omanyi. N'ekyenyinza okugamba. Katonda yatambula nnyo ku lunaku olwo nnyo mu maaso g'omusumba wange ng'enjiri ebuulirwa. Kwanga natuka ekiseera n'okumwerabira nemwerabira nti ali ku kituuti. Nenerabira n'okwerabira nti ne Dr. Serwa Damu ali mu kizimbe. Enjiri n'ebuulirwa abasibe ne basumululwa. Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira namulaba n'amaaso gange. Ngenda okumaliriza. Suma wange kyava akyuka ntudde wali naye nankulisaayo. Naga nti tuyina conference eya Eastern Central Africa. Ogenda kubeera omukubabuulizi. Neneyongera okusanyuka. Navaayo nga mpunze. Navaayo nga ntendereza Katonda. Naye mu kuwoza kwange okusooka tewali we yayimirira nange. Kiremu okubabalirwako. Lwaki njogera obujulizi buno gw'osobola okumanya n'okutegeera? Kubanga abantu abasinga obungi tugwamu amaanyi eyo gye tuzirikira. Mukuwoza kwange okusooka kwalimu obuzibu. Ababuulizi twabuuliranga enjiri ey'ebweru. Ne nfuna mukwano gwange. Nabuuliranga nnyo ejjinja awo. Nagendanga nnyo ejjinja nga mbuulira enjiri ey'obwakabaka. Waliyo conference. Omu ku mikwano gyange simwogera linnya n'ekkanisa sijogera. Naye twabuuliriranga awo mu jjinja SS. Kyava jjampite. Agamba yesebu obeera omukubabuulizi nkusaba ojje obeera omukubabuulizi. Sigenze nasooka ne neefuula ng'ali bizi naye nga amazima nali nkisanyukidde. Nalaba ababuulizi bangi nnyo nnyo nnyo nga baliyo okwo balinganga kkumi. Fenna tugenda kubuulira. Munnange ntuusa ejjinja yantegeezezza tajja kujja. Yantegeezezza nti ajja. Simanyi olaba okuwoza kw'okusooka. Chichi cheva mwanukula tinava mbuvuna njizibwa naline byokola bingi nenzija mbulire enjiri y'obwakabaka kati atontegeeza nti nkya sijja kubuulira nja kubuulira abagalo kintu kimu kyenzijukira cheva mbeera n'essuubi kati njagala okubemu akafaananyi ak'omubuulizi oyo gwe bagambye nti ekya tojja kubuulira n'empala ze mpaka n'ennyambala engoye zange n'ennumba mu nnaku ezo twalinga tukoppanya ababuulizi bano abambala ebiganduula bino ebitengi n'ennumba ne ŋŋanka ŋŋende mu jjinja SS newankubadde yaŋŋambye leero sibuulira bwe nsaba Katonda nga omubuulizi kubanga n'omubuulizi eyali agenda okubuulira yali amuŋŋambye era nali mumanyi. Nentandika kusaba. Mukama alimu okujja munda mutima gwange bwe nali nyingira enduulu n'evuga. Neŋŋamba mu mutima gwange nti kandowooze nti alaba. Ono yaŋŋambye olwaleero sibuulira. Kalabe nti abantu bansanyukira era abantu baninze. Munnange tuuka. Saawa 11. Ombuliza alabikako. 11 kitundu 12. Mbuliza alabikako neŋŋandi Mukama mkweba za kubango mburi zori tazenge enda kubuli lakati. Nini ngadebi yengendo kubuli la kubanga zari intarezo. Zari intaro. Kubango vea kuhosti za kubame toja kubuli la. Ateka tiombiri kuganti wampa koja kubuli la. Kumina pili. Na ateka woba sabi na be na batendeleza. Ni nari mera kundo zama. Ugeranga no muntu oli ajja. Kumina bili, kumina tanu. Ngendo kulaba angumbuli za ingira. Ngenduru zivuga. Manyaba loko lituli ngangaba boda boda. Zivugira. Basi mwode manyabu. Saga duwe na bili. Tikatonda alina hawe. Chintu chimu. Tio kusasila kwa katonda. Kubelele mirembe jona. Kuba kujabu li macha. Bino saga na mwiera bili. Bakazi mwene basajja mwe. Mbulizi we yatuka na bamwaniriza ku kituuti. Nga tebanna mumaliriza kumwaniriza kumuyita. Batutegeeza nti kale nnono musumba kiwewe saabaddewo. Naye olwaleero tagenda kubuulira. Ono yabuulira. Enteeka ku kasimayiro naye ng'eri mutima nji munyiivu nnyo. Nnyo. Era nalwawo nga saamusonyiwa. Neera ne musonyiwa. Ni musonyi wakubanga namanya. Timukuoza kwangu kusoka. Katonda yeyane imirida. Na yebi rome vya ita. Mkuzamu amanyi mkugumyo moyo. Kumulundi guno. Numba jinja. Nganze mbulizo mkuru uoru kungano uru neno uru asombo la abantu kubajia mbiyaro ni mbibugeri yetoro daona. Mkwano kwa ngono na jana antegeza sebo kuruna kuruwa sani mbade kusabu. Ujo tuchari leko nebo zibe dakika tano. Butano. Ujo tuchari leko mkanisa. Nenzi jukira. Nenga andi mkuoza kwa ngo kwa soka. Tewali ya imirira na angi. Na ikatona ya imirira. Na amponya. Na nyamba. Na anzija mbumu wabu mpologoma. Mbasabiro mkisoru waliru. Mbasabira mukama abanyweza abakuma abakwa amaanyi. Mulemu okuzirika. Ayi mwa babadde baweddemu amaanyi ababadde bazirika. Ng'olaba ng'obulamu bulinga obutakyuka ebintu tebikaluba nnyo. Katonda abawa amaanyi. Mugenda kuwangula. N'ekisa kya Katonda kigenda banyweza era kigenda bawuyamba. Temuzirika. Kama wafa abatuuse ku lunaku luli olw'ekitiibwa kubanga lugenda kubaayo. Ngorugero ruchusi. Ngezi jizigusi. Ngebe sibebi ya chuma vikutusi. Chetufatu lemerako. Chetufatu kiliza. Katonda. Era wetumu kiliza. Netuko mekereza anga tulabie. Urunji wa mkama. Monsi ya balamu. Wenjo gira nyizo utamana. Na inyala kusaba kona awe orwaliro. Mubigambe bimpimpi. Katonda akuyambi. Katonda kwati wechisa. Musabi ya mkama. Alokola abana b'abantu okubajja mu bumwa bw'empologoma nawe akulokole akulokola okujja mu biyera likiriza akulokola okujja mu bitiisa akulokola okujja mu bisomooza akuyisa watayitika akuyambe akwakiza omusana gw'amaaso ge akulokola ebyobubi bwonna mukama akukwatirwa ekisa akutuusa awawakanirwa mu linnya lya Yesu Kristo Umana wakatono umulamu. Amina. Mikuwano jafi. Ebigambo vya katona tebiguwayo. Nuruwa aliru. Wete wetambundi. Ngasina vakumpewo. Njaga doku njukiza. Njengiri yevuli wa mchibuka Kampala wali. Ku House of Rest. Njibuli doku vakumbando kutuka ku Friday. Abali mu kibuga mudduke mugenda musabiranga sawa za mali agenche misana abera na fe kwa MCF radio bubanga toli mutundu ngoli mu kibuga okola duka ye sawa zo biri kumachia kumira biri kutuka kubiri duka yoku sawa za mali agenche misana mukama tali mekuwa mukisa kama tali mekunyweza kama tali mekuwa manyi na kuanguza no malili za ngoli muanguzi no kuchirawo Njaga na kukule mbira mkuru koka. Bigambo bino. bumara okubyatula tumalirize tuweeyo kubanga ekitukuumidde ku mpewo naffe tubali tuwuliriza abeetaaga ssente bayitirivu enjiri yafuuka ya bbeeyi ndowooza kuva dda sikutefuuka bufuusi ya bbeeyi fe okutuukako yonna mawanga eyo gy'oli mu bibuga gy'otuula okunyweza n'okuzzaamu amaanyi wakati mu ssuubi lyo nsimbi zo ze zikikola Katonda akozesa ggwe era tuwebaza nnyo abawaayo n'abatuwa omukisa kama akibabalireko lwaki temunzikiriza n'ensooka nembatuza obulokozi abali ku radio abalinaffe ku Rest TV n'enkwatuza obulokozi mukama akuwa omukisa teeka Muteesa omukono gwo mu kifuba kyo oddemu ebigambo bino Ayi mukama wange Yesu.
1: Ayi mukama wange Yesu.
0: Nzikiriza n'omutima gwange.
1: Nzikiriza n'omutima gwange.
0: Kino kyatula n'akamwaka.
1: Kino kyatula n'akamwaka.
0: Okuva leero.
1: Okuva leero.
0: Nsazeewo okulokoka.
1: Nsazeewo okulokoka.
0: Nzikiriza n'omutima gwange.
1: Nzikiriza n'omutima gwange.
0: Nti erinnya lyange.
1: Nti erinnya lyange.
0: Lisangulibwa mu kitabo ky'okufa.
1: Lisangulibwa mu kitabo ky'okufa.
0: Era liwandiikibwa mu kitabo eky'obulamu.
1: Era liwandiikibwa mu kitabo ky'obulamu.
0: Tojjukira byasooka kubaawo.
1: Tojjukira byasooka
0: kubaawo. Nsonyiwa.
1: Nsonyiwa.
0: Ndokola.
1: Ndokola.
0: Nzikiriza n'omutima gwange.
1: Nzikiriza n'omutima gwange.
0: Kino kyejjatudde n'akamwaka.
1: Chanja tu dena kama
0: ndokose
1: ndokose
0: webali nyo Yesu
1: webali nyo Yesu
0: webali nyo mukama
1: webali nyo mukama
0: banga chikoleddwa
1: banga chikoleddwa
0: amina
1: amina
0: abaga nonye kanise kuri okumpi jangu osabe na fe mutundwe jangu Katonda chakuyamba jangu nonya Katonda tokoma bukomi ku radio tokoma bukomi ku TV kati nonyo kungane na abo Uganda kubanga chatu kakatako Bible yetugamba Titole kanga yokungana na baluganda. Tochikole ekyo. Mukama bwati bwana kuwa omukisa. Mukama kuwa nnyo omukisa. Abagamba. Njalo kuwa omukisa. Wabadanda baira mpuliriza. Tuweyo. Nga bwe nakutegezeza. Tienjiri y'obwakabaka ng'ebuulirwa. Ya muwendo mungi. Ekostinga. Kitwala sente. Kankuwe namba zino. Alikuwe msafe radio. Kozese namba ino tekeke nsigo yo. Tekeko ekimu ky'ekyekkumi bwebanga eno ekkanisa yo kama akuwa omukisa Katonda akole bulungi teekayo ssente zo kankuwa essimu ya Airtel eri 070-111-98-96 kanjiddemu omulundi gumu 070-111-98-96 abali ku MTN ndi ku namba eno 0784-745052. Kankwe MTN ndala. Iri 070-078-7061-320. Kanji kudire mwa munuri kumwe sembye yo. 0787-061-320. Atemwe kakati abali mawanga kozesa Western Union, Sendwave, World Remit, Money Express, MoneyGram, Tekamu, Kisitu Patrick, Sentezo nesugo ye Japani etusi. Mwena abakozesa Momo Pay abali ku MTN kozesa *165*#. Merchant code kozesa 31591. Ate mwe abali ku Airtel kozesa *185*#10#. Merchant code take 10018 kanji demo merchant code 10010123 eja kuletera mutundwe Christian Fellowship. Nayo ngero kujukiza timbade Pastor Isaac Chowe Chwewezi nsabye mukama akuwomukisa nsabye mukama akudizeewo ekisukundiddwa nga kikatiddwa nga kyamuyiika chikomera mu kifuba kyo nesanyu lyo litukirire muri nyali ya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Tewerera mbadde nfa mu kansala ne Rako Center.

0: wewa watusanyo senyo kubala bako mwebale nyabali kono laini abaka tuka ila mkwano yongiro gamba mluana o programu kutuki la mkatonde etuse yongiro kutegeza mluana o ilanga tugendo gina mchigambo cha katonda le katusabe chitafu mruunji wa mwesu wa tata tukueva zaka sera kana mnangi nga tuagalu kulizo kubajoli tata jango yogere nga buli katonda tumechigambo chukovei wa gulu mnangi tuze yesu tata nga tujetito moyo mtukuvu jango mkwano gwangi tata Wachito katonda tata mitima jaba ntuwa mkama yogera na botata gula we mitima jaba matuga we tata umsegule kakutumami nefa mideza fezo na mkama isacho chivire wa ikabaka kabaka muli nyali ya mkama wa fezo kuso mwana kato mtusavye
1: amina
0: we wawo tugenda kuba ngatusaba mkwano gwange chichi wawuli wawotuse wawotandise Aleluya wakozotea woguli dewe tulaba mochi ngatusabile gwanga lya pe Uganda ngatuli mkusabile gwanga lya pe Uganda esizoni eno enako zafe zetuli mwetano okusaba nokusiba tusiba kulwe gwanga kisingira ddala kwe kusabile gwanga lya pe Uganda nawe era tosobola kola ki mutesabira naye ngomulamu kusingira ddala kusabira gwanga lya pe Uganda naye tosobola kusabira Uganda Nkana we mkwano gwange uwede mwamani tosala kusabira gwanga na kusabira ebirala ngo wede mwamani nga uwede mwamani kama yebazibwe nyo tosobola olina kusoka kuddamu manyi mkwano gwange tusomere ko mchitabo cha Yoswa esule esoka soka gwenyino de mwamani soko gulukoke ode mwamani chichaje tosobola kusabira ebirala obwe gwanga atenga na uwede mwamaji olina kusoka kuddamu manyi mkwano otyo
1: Yesu sule soka nolu nyiriri soka awolwatuka muso muweleza wa mukama bwe yamala okufa mukama nagamba Yesu omwana wa Nuni omuweleza wa Musa ngayogera nti muso muweleza wanga afudde kale kakano goloko kosomoko omugga guno Yordani gwe n'abantu bano bonna muyingire mu nsi gye naba wabbo
0: okitegeera agambye Mukama alumba Yoswa, Yoswa yali amuntu akulemberwa Musa. Iranga ye muweleza we ngabo kitegede yali amuweleza nga ya musitule ebitabo ya muwerekera ko namutusa ku moto kali mune bagenda bonna ne baweleza ne bakola batya namutikule ebitabo namuweleza buli kimu kyo nacho nango ude muweleza asha bwabera.
1: Amen.
0: Nga weleza. Na yeru ali ocho abudde ne bucha Musa nafa. Yoswa amanyi ne gamugwamu mukwano. Ngana wawalira amanyi bwe gakuwedde mu lwaki lwa mwana wali mu dwali oli ku kitanda amanyi gakuwedde mu lwaki Haleluya gakuwedde mu lwaki mukwano emirimu gyakoze gitya gakuwedde mu gati amaka mukama yebazibwe nnyo kiki kyobadde osuubira nawe olwaliro ki amanyi gakuweddemu wabadde waba ekibadde kiyimiridde wabadde wabadde ayimiridde naawe olumu mwami olumu mwana olumu mukyala olimu ki naye ng'olwaliro ebimu byakulesewo yakulese abamu yafudde ngono Musa bwe yali afudde business zafudde waliwo ebyafudde waliwo ebikumazeemu amanyi nga tokyasobola kusaba tokyasobola kuyimuka Ne Musa ne Yoswa yali aweddemu amanyi ngali mukungubaga bamuwenjogero li mukungubaga. Amina naye mukwano gwange obulamu bukyalina ogenda maaso. Ogwe wenyini okyasobola okwesomosa. Wosobola okwesomosa obulamu kyeyongera bukyagenda mu maaso. Alina abaana taata okyasobola okusomosa abaana bo. Si enkomerero abaana bo balina okusoma amaka olina okubeerawo. Ennyumba bagobye mu nyumba biki ebiddako bana ekiki ekikumazeemu amaanyi mawuli ekigowulidde baluwa kiweddemu amaanyi mukama yebazibwe nnyo mukwano gwange nkusabuddemu amaanyi golokoka namugamba golokoka gw'ogenda okusomosa abantu bano gw'ogenda okubasomosa omugga Yorodaani olwairo nga waliwo Yorodaani eri mu maaso Yorodaani byebizibu kaddemu Josephine tulabe waliwo ebizibu ebiri mu maaso waliwo byolengera waliwo amawulire g'olengera kiki
1: Awolwatuka muso omuweleza wa mukama bwe yamala okufa mukama n'agamba Yesu omwana wa Nuni omuweleza wa Musa ng'ayogera nti muso omuweleza wange afudde kale kakano goloko kosomoko omugga guno Yorodaani gwe n'abantu bano bonna muyingire mu nsi gye mba wabbo
0: okitegeera waliwo Katonda wayagala okuyingiza wakati ng'ebyo byonna bibaddewo mukwano obulamu tebunnakoma waliwo walina okuyingira nali esomako sitole ya Lucy amazima bino byonna byonna mu butuufu abantu byabeera mulala nayagala okwetta omulala nayagala okukola kutya sikulimba amanyi ne gakugwa mu bino byonna kakubulire Katonda wapi wakati nga tusaba wakati nga amasogo gayimusize eri Katonda bambi n'obijja ku mbeera n'otazirika n'otekola kitu n'otakola kiki kyonna kyonna Katonda wapi mutekeka. Wayagala okuyingiza awojja kusomoka mu lusisira musanga nawo namutikule musa nano namateeka ku lusozi nagenda kayusa kasigala ku lusisira ku mulyango nga kakute kamuwerekeraho kakoze katya dwalo tekakulemberanga na ku kibiina abamu mukyala gwe tolisanga nakubala tosasulanga ku nyumba ukitegera taata obadde olina eddimu eddeni obadde olinawo gye kikumi wabadde wabadde ayimiridde naawe. Ni kati sawa zino amazima ga Katonda muguru nga byonna byaweddewo byonna byafudde omula tokyawulira na tokyawulira iruga mabanda bagenda kusoma batya ngenda kubaawo ntya kyekiddako abamu otubidde mu bizibu ogamba nsomokawo nti ogenda kusomokawo mukama namugamba Yosua golokoka gugenda okubasomosa omugga Yorodaani. Yorodaani lwali lukitwale nti ki byebizibu olwaleero woolaba lutunano nono lijedi naga gugenda okubasomosa ugenda kuyingira musije nakulagako amazima Katonda alina wayagala kuyingiza taata mukama alina wayagala kuyingiza mama mubironga bino mukwano gwange tunda bange enkomerero olwaleero mubironga bino Yesu yajogerako mu Luka 10:1 Luka 2:1 Yesu nabyogerako nti bino ebikankanya byonna nga bimaze okutanula n'agamba nti katusomere ko Katonda nyo Josephine Luka 2:1 Nyiri tandike kulwa kumeka katulabe. Luka 2:1 tandike kulunyiri lwa kumeka olwa 2:6.
1: Luka ye Luke esule ya 2:1
0: genda kulwa 2:5
1: olunyiriri olwa 2:5 era walibaawo n'obubonero ku njuba ne ku mwezi ne ku munyenye ne ku nsi amawanga gali na kuwala
0: okitegerera obubonero kati webuli uliendi abadde n'awali ne akakiosiki abadde wali nakabada ulwalira abantu ba bino bintu bino ebiriwo byolaba ebijja byonna byetaaga Yesu ayagala abantu badde gyali nze nkubuulira Yesu ayagala abantu kulokoka kuroko kaida bomana newe toyingira geyena bino bina bye biringa bwe bubonero to ebanange chi waliwe yangambye munange chi enkoko zikoze zitya zindi byeko baba de bazino nako wana basika kuko ebyo bina tubisubira ne Bible yabiyogera Bible yabiyogera byo ne bigenda okujja mu bire byo ruvanyima yayo aina we yayogera genda kwa maso tulabe.
1: Era walibaawo n'obubonero ku njuba ne ku mwezi ne ku munyenye ne ku nsama wanga gali na kuwala nga basamaliriro olw'okuuma kw'ennyanja n'amayengo
0: ebintu byonna byonna ebiriwo Bayibuli yabyogera kyawandiikibwa ate roza eseguru lyade ligenda kubwatuka ligwe wansi ebyo byebyabikaka
1: abantu nga baziriko olw'entiisa
0: ngenda kujja wako okulya kibikiru na kino na kiri abantu nga bazirika
1: olw'entiisa
0: olwaliruka ti bantu bali mu ntiisa bannange kiki abali mu
1: n'olw'okutunuulira ebyo ebijja ku nsi
0: n'olw'okutunuulira ebyo kiki ekiddako ebijja
1: kubanga amaanyi ag'omuggulu gali kankanyizibwa
0: amaanyi ag'omuggulu nga gakoze gatya
1: ne balyoka balaba omwana w'omuntu ngajira ku kire
0: bannanga bino biroka kankubuulire sawa ya kulokoka bantu kulokoka tewali agenda kuyamba okujjako Yesu tewali era omuntu w'omala ne weto yingira geyena Yesu agenda kuyisawo mukwano Yesu agenda kuyamba genda kirirako wano wansi
1: olunyiriri lwa 2:8
0: obudde bugenzi olw'obudde bugenzi genda ko olwasatu mwemu
1: olunyiriri olwasatu mu olumu era namwe bwe mutyo bumulaba ngebyo nga bibaawo mumanyanga nti obwakabaka bwa Katonda buli kumpi
0: sikwe kulokoka Josephine
1: wekiri msumba
0: ebi bino byonna okutanula okubeerawo obwakabaka bwa Katonda buli kumpi amazimu obwakabaka bwa Katonda buli kumpi busembedde abantu kwe kukiriza Yesu Kristo okulokoka Yesu nga lwaki bwe kuba kwegayirira gwe omulokola mpuliriza omulokola ali ku radio kuno oli mu America oli Germany oli Take oli ali Ruddawa oli Canada US oli Ruddawa oli Ruddawa oli Kata oli Ruddawa nsi kijoli mu Iraq oli kulegwanga na fe Uganda kulwebi ebiri webye buli mtu alino kuulira amaulire kitabaddeyo buli mtu alino kutula kativi buli mtu alino kakolatia
1: kuchitigira
0: nihinga kati sira cha kuluka sira cha kusaba cha kwegayira Katonda kulwasi ya fe
1: wow
0: Haleluya, sile chakuluka wakati ngagwa mpuliza munokole. Tulina kwega hila Katonda kuluansi yape. Tulina kwega hila Katonda bantu baluko. Katonda kati yago waka waka waka Katonda kukoze butia. Buse mbede njiri ya ino kubulirwa. Tulina kwega hila na njiri ya ino kubulirwa. Abantu baluko ke. Abantu bategere Yesu. Abantu bamanyeti Yesu Kristu. Uruwale sazi nubyo nanga uwebili asobola. Uchitegira mkwano. Tewali chilala. Obwakabaka Bible egami mumanya ati obwakabaka bakatonda bukoze butya
1: buzimika
0: kubulira sembe za Yesu Kristo ababulirenji tubulirenji abegayira Katonda twegayira abantu Katonda kwate mitima Katonda chuse mitima abantu balimo kusaba abantu balimo kitabategere ntia kandoko kefetu aliko mbisere ebyo ngana ulabe nseko mie Nino gamba nene weba za Katonda olwenjiri. No gamba ampuli ya balokole bagamba Yesu akola atia. Asobola. Nindoko kanenga nange nalinja gara kweta. Nganjagara kweta ngandabe nse ekomi nindukuka nezikiza Yesu Kristo neno nya Katonda wane mutundwe na itawo nenyweza sigandi nali mfunye sente sigandi nali esawe yonti ndi wontia bitia iwali weche sera ngoli no guru kwa kangamu kama kwa agambi yosa gugendo basu umosa yoda ni ugenda ibi ebizibo ugenda kusomoka wu ugenda kwesu umosa Yesu agenda kusomosa ugwe tosa na kwesu umosa angaturina Yesu tosobola Yesu ekaya sobulo kusoma sana ku moyo omutukuvu najja na mami zemi nembe mutima gu kankubulie mchara kiriza Yesu Kristo wakati awota sobula kusomoka ngabiti byo ulide kiriza Yesu tata kiriza Yesu Kristo olunaku olwalero Yesu asobulo kuisa obaibuli ga mukama na mugamba Yosua inti nogwede yulo dano gira musokani na winja galo kuyingiza polwairo katuna tia tuyingiza wayagala tuyingire yatuyingiza Ni wali wali wali abanti banangi wanozo muka untia. Ni wakiliza Yesu Kristo netumunyweza, netumunonya, netuulire ebigambo ebitugumia, ebitunyweza, ebituteka kumusingi. Wakatinga tewali senti, wakatinga tulekedua, wakatinga vena biliti, netunyweza. Esawa ya lebe Yesu natu ingiza wetu ino kuingira. Natu ingiza mbepebirunji, natu ingiza wetu ino kolachi. Mugulamu obulunji. Huwa unakati achatu ingiza. Aha.
1: Olunyiri yorasa tumebili. Mazima mbagamba anti. Emile mbe jino tejiri guwao na akatono.
0: Autegera emile mbe tejiri guwao.
1: Na akatono.
0: Titejiri guwao na akatono.
1: Okutu sebe yonna lwebili bawao.
0: Ndozo chitegera. Katitue unyatebi no viude ni eguluri abyo gera da. Hagambye tejiri guwao na akatono paka lwebili bawao. Katitue unyatebi. Bible gati wali chijia kusinga katona tachimani. Nga Katonda tachimanyi titebira okutu sensi tebisobola kadde mu Josephine
1: mazima mbagamba nti emirembe gino tejiri gwawo na akatono okutu sebyo byonna lwebiri bawo
0: okitegeera nga lwebiri bawo teweka nga totya neki cheki gendo kuyamba kulokoka kwikwata Kristu kusaba kunonya Kristu Haritemu iwe mtu kubatu ambazi emirembe. Tujia kuita uu. Hujia kusomoka. Nali ndaba akawala kalusi nga kafiridwa ba wako. Na hine Bible gamba, nikesiba ku nyazara wako, hira bwe katuka nebaddayo mu nseta ali kitu kyonna. Nene kagamba sijja kwe bakasijja kutula. Nekagenda katandiko kulonda okunkumu kamuchara usubira dero kubera wo bakike kya usubira dero kubera no gamba obanima obakankolechi abana bange bayino kwitawo. Tatu usubira dero kubera wo. Yesu alina makubo gasobola okutemera Yordani jajiitawo ujja kuyitawo Yesu ajja ajja ojja kujiitako.
1: Amen.
0: Aha.
1: Eggulu n'ensi birigwawo n'ebigambo byange tebirigwawo n'akatono.
0: Wagamira nti eggulu n'ensi birigwawo n'ebigambo byange tebirigwawo n'akatono. Kitegeza buli ekizaki manya olwaleero.
1: Amen.
0: Tulina kuyimusa maso ga perigulu tulina kusaba kirira Joseph.
1: Naye mwekuumenga emitima gyammwe gireme okuzitoowererwa ng'olw'obuluvu n'okutamiiranga n'okweraliikiriranga
0: eraliikiriranga
1: eby'obulamu buno era olunaku luli luleme okubatuukako ng'ekyambika.
0: Nze nejuzi nali ngamba nange byendowooza kanange nga naye Mukama nempulire musajja nga njogereramu nangamba byansi ningamba nene yane nga Mukama ansaasira eddoboozi nga mpulira nangamba byansi ebyo byonna byansi kakati ujiutwaba byansi bigwawo kati omunotaddawo kweyakakino nodawo newelalika kiri byansi amaaso gape tukole tutya tugatunulize mu ggulu tulokoke tukirize Yesu Kristo ojja kuyita waawo taata nage tulemengo kweralikira nokutamira ebiti ebyo byonna omwana w'omuntu olunaku leme kutukako ng'ekyambika okugenda mu geyena nga tulalikira kino tutidde kiri amaaso gape tugayimusiriwa eri Katonda teweralika tuti ogenda kuyitawo kati abantu basinga basobeddwa bali mu kusobirwa kiri baba naye ekyokuddamu ye Yesu. Injara yagenda negwa wone bino Josephine mu Bible tata nkubulira mama muno byo namu Bible byabawo de biliwo ne Bible yachogera nti ebiliwo mu bulizi byamala doko bawo
1: tewali chipya
0: tusomereko Bible mu baseka baka ekyo kubire sura mukago lunyo lwa 25 nalinda bako mukaze obat osotanike obudde ku mukaze injara yagwe Samaria injara yagwa ngati wali mere munsi nawe walero njalachi ngati wali mere munsi ne bagamba tuliye bana obantu wetu kilogramu ati tuliye abana ne gwachi tuwachi tusiku ne bagamba tuliye abana ne katusokere kuwo mukazi watu nena akwata omwana nateka munta mu mwana we ne bafumba ne batondikira ku mutwe ku nyindo ku matu okuguru emikono ebyenda omwana wa maloku gwawo atengeriye mere newe gamba kati tudako uweko ikono ya mugame tutoko uwe na mugame atia. Mwana na yeba mulia. Kati mwana wange tewaba wako magaza kwe kiriranyo kuingira mbio talina kuingira. Nawe newe kiriranya uwe mbeleri wo. He, aba mba genda kwe kiriranya kasomee mkatono nyao Josephine. Bagenda kwe kiriranya ba wei yaba na wei gendo ufumbiwe. Mwana achari kuhusini ya ayatu depisewe. Achari kupisikisi. Halimusini ya anu sini ya fo. Na amuwe yonti fumbiwa. Kubanga menja leko zetia. Tewe kilida nyamu kwa nguange. Tuwa yu mwana wo. Tuwa yevi tuvyo. Kubanga nembele ya abantu batia. Ukwe kila nyechikuwe kutia. Noko la chewata andi koze. Uruo kutia. Newe kilida nyamu. Noko la chota andi koze. Nuwa yu mbili guno. Nuwa yu mwana wo. Nogenda musaba kasira kanuti wikirira nyatangu tugendeke jini. Nogenda kurudawa. Tukore tutia. Uluwe mbereri wono otia. Mbereri wo. Otio.
1: Baseka wa kecho kubiri. Esure yomukaga. Olunyiriri olwabiri mu munaana. Kabaka namugamba nti. Obaddechi. Namudamu nti. Omukazi ono yangamba nti. Waayo omwana wo w'obulenzi tumulye leero era tunaali omwana wange w'obulenzi encya.
0: Otegeera naye nga mwana bamulya abali abantu lwaliro tubatumanyi baliko ekitambo ky'obusezi husubira kwata omuntu n'omulya oba omwana wo omuntu ali omuntu abaliko kitambo chabu sezi. Habari kumusimu no omuntu okulio omuntu. Habari kuchitambu. Hira ino yomuntu obo omutia. Nibu eba chitundu chansi muzimu. Obochi.

0: Mwana wange nitumulia. Nemugamba kuluna kuluo kubirinti. Wayo mwana otumulie na yo mwana wa mukwese. Aulwatu kakabaka weyaudi
1: lebi. Ochitekera. Wow. Yenga le... Nga labi dadele omusiru wa wedemiri. Wete ugatu soko uwa. Yale sechi tesu. Kwa njalirito umuntu ukulachi. Ukukulachi atandi kusi. Tuli kuchigambo kati njagala kugingira kumu. Nga tugenda kusaba. Kuchigambo echo kwe kilira nyakasera kani. Mm. Ulebo nuwe kilira nyiza kuwantwe waziwe nyo. Nagamba tulio umwana wafi. Eh? Umwana uwegu ya kere nche ya muluma. Na musindika. Na kilira nyanaga katulie. Waliwo muntu okwekkiriranya kwe gana n'akola ekintu nga naye alaba kigenda kumukuleeta ki obuzikulamu bwoba ku baana be naye ne yakyekkiriranya kigenda kuleeta obuzikulamu bwo wakati wo ne Katonda oba obulamu obuteke matigani nnyumba yo okwekkiriranya okwekkiriranya kiki ekwekola ki nti ekituufu okimanyi naye n'otya n'otya aleluya
0: amen.
1: Otyo.
0: Awolwatu kakabaka bwe yawulira ebigambo by'omukazi nayuza ebyambalo bye. Era
1: ya omukyala agenze ne kabaka mutufu yayuza n'ekyambalo n'abeera ekyambalo ky'ekyobwa kabaka nga naye takiwulirangako okitegeera ekyo kyali kintu kizibu nnyo ekikutuusa n'okukola ki n'okuwaayo omwana wo wekkiriranya nekkalinya ya kikaaki oweye omwana wo oweye charucho oweye ensiyo mukyala mutufe kyokkabira Katonda ne wenenya n'osaba taata otyo
0: awo kabaka olwatuuka kabaka bwe yawulira ebigambo by'omukazi nayuza ebyambalo bye
1: nga naye araba kisuppu okitegeera waliwo ekintu kyokola nga kigenda kule maaso kigenda kuleetera obuzibu naawe kati nono yakikola naye kiranya n'agamba naye kyamuviiramu ki kabaka yatya naye nayuza ekyambalo kyekyobwaka ekyambalo ekyobwa kabaka kimala gayudizika nga takiwulirangako ntakirabangako
0: era yali ng'ayitawo ku bbugwe abantu ne batunula kale raba ng'ayambadde ebibukutu munda ku mubiri gwe
1: otegera kabaka kyamusukkako.
0: Olwasatu mu olumu. Awo nayogera nti Katonda nkole bw'atyo n'okukirawo. Omuto gwe Erisa mutabani wa Safati bwe gunaabeera ku ye leero. Naye Erisa n'atuula mu nnyumba ye n'abakadde.
1: Wali oyisewo nti Mukama bw'atakuyambye. Okitegeera. Mukwano gwange tugenda ku ekigambo ky'okwekkiriranya. Omwoyo mutukuva akuyambi. Okole ekituufu mu maaso ga Mukama. Oba abantu bakola batya. Oba ofe enjala. Oba bakugobye mu nyumba. Oba bannange abaana tebagenda kusoma. Naye tewekkiriranya. Tokole ekintu kyonna taata. Tokole ekintu kyonna maama. Togenda mu ssabo. Towaayo omwana wo. Ono yawaayo omwana we. Tomuwaayo eri omusajja agenda afumbibwe. Tomuwaayo ogenda kitaata. N'ogenda ogenda okole mu bbaala. Mama kubanga ekyokulya ebaana bafe enjala ofe enjala tulina wakudda tugenda kusaba esaala tulaba ku Danieli ogenda kulabako ku Danieli esule y'omukaaga Danieli mukaaga tandikira ku lunyolo ekkumi
0: Danieli esule y'omukaaga olunyiriri olw'ekkumi. Awo Danieli bwe yamanya ng'ebiwandiikiddwa bisibwako akabonero n'ayingira mu nnyumba ye era amadinisa ge gaali gagguddwawo mu nju ye nga goolekedde Yerusaalemi n'afukamiranga ku maviivi ge emirundi esatu buli lunaku n'asaba ne yeebaza mu maaso ga Katonda we nga bwe yakolanga edda. Awo abasajja abo ne bakuŋŋaana.
1: Okitegeera kadde mwali katono.
0: Wow.
1: Nkubanga waliwo Danieli na yendi titeri kusaba. Nibatekawe tekaninga bagala kusura Danieli kubanga yali yomunga imulokole. ukabaka gwalonze yomukubaka.

0: ne tata.
1: Kale twenze nyo tweyanze ge kanobaka ita nziza buja. Era ikeko kuba dotugamba waloko lika twasoso kuba.
0: Kali bakaita asobola. Buli muntu yena mu bulamu inawo tukango ino kukiriza nti Yesu asobola. So we nawandi kila asobola ebintu tebyali birungi. Muganiro kuba nesubi munana.
1: Wezamu
0: amanyi. Nga nezamu amanyi ngamba peni kwa debili webiti na emu kama sobola. Waliwe shitunde chigamba. Tie nsonga yo ajimanyi. Elaji roo zako. Luliboro alijikola ko. So, nali nebulirira ngatebwe mbulirira ne banange.
1: Okay. Ekitegeza nsubula okwezzaamu amaanyi.
0: Gwe bw'oliwulira
1: nawe. Okulaba zino gamba mukulu Brian, terera.
0: Terera, Yesu asobola.
1: Osegede, so minister Penny gwe tulina ye, akawungezi kano. Nenga njala kutegeza kubana faba MTN manda. Baga mtiba dochi mani tosolo kuba masimu. Gatali kokomo kumanda mobile net data abira ko pake naku satu. Baga chisoboka, gena musimu yo nyigamu star emunya, muenda star emuash, oja kufuna enyonge zaya. Bisa tu, nyeda chikezo wirire okukuba masimu gama anda. Manda mobile, koleza MTN. Runga mizubwa Uganda Communications Commission ni yes kakati ogame ziri satu
0: yes sir
1: tumetegeza tuina yuli imbo olulala lwelupia
0: lwelupia tata
1: ok katsoku luanjuli da abantu
0: oluimbo olupia olubalita here I am
1: because
0: ulona lono okuluia wali wawe natu kanga Oblam, obwange ngobo mkristayo. Oboli yao tebucha alimu lugendo, lutere vunga bweluali. So, eshironga ntude kubulidi ngandava echifocha ngoboli yao sicha achirimu. Nifu na uluimbo, around here I am in your presence as I am. Kugamba ngasaba mukama ankomyewo, ademu ansonyiwe, ademu ankomyewo echisa, mubulamu wange. Ziremu mpereze nga wena werezanga, ziremu nsabe nga wena sabanga. It is a very good worship song. Era nzikiriza lu blessing uli muntu. Era lugenda kuba omukisa. Luimba lulonje nyo sebo.
1: Here I am. Kekano kasoketu kawuliti.

0: zitu ofa ofuna ofuna chi ofuna obuzibu yubo meka 5 olunyi lwa komeka olunyi lirisoka yubo 5 olunyi lusoka
1: Job chapter 5 verse 1
0: agama nti koola nno waliwo anaakuyitaba era ani ku batuukirivu era ani ku batukuvu gw'onookyukira kubanga okweralikira kutta omusirusiru n'obujja butta talina magezi tiwali ng'ojjudde okweralikira ng'ojjudde ebirowoozo kwetama kisooka omuntu ayingiramu n'okwetama situwesi bwe ziyita obula ennyingi omuntu atandika okweta kyegugambye aba n'okunaaba takyanaaba bwe buba buliri bwaba ngaasi mufumbo asula agwa nakuli kungulu n'okwebika taba namaanyi gebikka taba namaanyi geekolako kirungi okitegeera okulya ne bwoleeta ebirungi tasobola bbirya ne okwebika okunaaba kuba kuzibu yeebaka nga tanaabye okitegeera kati omuntu yeetamwa ne bwaba mufumbo atandika okuba ndi n'amaka gasobola okufa bintu byonna byonna bikola ki buli woyinga kwetamwa n'abantu waka bagwebwako emirembe stress wezibeera ennyingi tosobola kusanyuka nabo ate ng'abantu baagala ssanyu abantu baagala mirembe tosobola kusanyuka nabo ne bwe giba mikwano buli omu era atandika okuba ng'akola atya akuvaako mpolampola buli omu neyeekolera ebibye osigala otya bwomu awo ekivaamu ekidiira kufa ekidiira kutabuka mutwe naye nga mu byonna ekigenda okumala kigwe tosobola kumalawo sitressi oba ebireese sitressi katonda yeka yasobola obimalawo kwe kukowola omwoyo omutukuva ebintu birekere katonda oyambale emirembe bintu biba bijja kutewali kyetaggwa bayibuli egamba nti ki bebulani emu 11 nti ensi eno egenda kuzingibwako ng'omukeeka nti ebintu byonna biggwawo katonda yeka yabeerera byonna bizingweko byonna katonda yeka yakola ki yabeerera kakati munnange ti n'ekyambalo kikaddewa buli kimu kyonna kigwewo naye katonda yeka yakola ki yabeerera weekwate katonda bino byonna bina ebikweyarikiza byonna byonna biggwawo byonna bivaawo buli kimu ate tekankubuulire ekyo kiba kyakaseera buseera buli omu abeerako n'akaseera ke nga alina waayita naye katonda yeka yakola ki yayamba omwoyo omutukuvu n'abeera omuntu n'akubeera n'akwambaza emirembe n'atandika okukanza gwe kasita omuyita bagati atana abiri mu biro omwoyo omutukuvu nyambaza emirembe nyambaza ogenda okulaba nga weebaka akubeerera ddala ne weebaka otulo akubeerera ddala n'atandika okukansulinga kubanga wano oba obimulekedde n'omugamba nnyamba nze kulwange sobola kufuna mirembe kulwange sobola buteeraliikirira bino taata sobola buteerakira naye omwoyo omutukuvu nnyamba kubanga toyagala kweralikira toyagala kuta tolina kyojjawo omwoyo omutukuvu n'omuyita era ogenda okulaba nga kwambaza emirembe nga bina otandika okulaba nga biramukagamba nga omwoyo omutukuvu akansolinga ng'obivaako nga weesanyukira ngaobireka ng'ogamba oba ennyumba bagitwala oba abanteeka mu kkomera okitegeera katonda gwomanyi kasa gwe wantonda seetondonangako ogenda okulaba nga ekitu kiggwa ate mwana wange ne bajja ne bakola batya oba muntu bamututemukomera mwana wange katonda amugjayo bulungi era ate maamakuba kuba wabimulekedde obimulekera gwe tugina kyogenda kukola ki kwekolera ye yeka yagenda okikolera koola omwoyo w'omutukuvu yagenda okutemera amakubo yagenda okuyamba okujja mu nsonga ate abantu bamubeeretamu ne sitressi nga nekibeteraamu sitressi tekiriiwo naye ngaomulaba esitaani yamuyingiridde nga nekyente alina ekimu ekirina naye nga byonna bina sitaani namunaga nti aa kyandibadde bwekiti ne bwekiti kati eno sitaani ogobanga n'okowola omwoyo omutukuvu n'aleeta emirembe gyo nemweyagala ta neweeyongerayo genda okulaba nga buli wamu oyiseewo ogenda okulaba nga kiwedde ngaogamba ye bannange kyokka oba nabadde nkabira ki ogenda okulaba nga biwedde ekyo ng'abaana katonda ziza ku ssomero ng'abaana basoma tandika n'ogamba yenza abaana nze nabeewa abaana ba mukama oba basoma mukama ugomanyi ne katonda abaana osobola obbasomesa kasita balamu genda okulaba nga kansolinga ngoga ti ye kunsi ninakyo eŋŋenda okgenda nakyo biki byonna butaliimu.

0: Ekibuzo kiddako kikino, omuyizi agamba nti musumba mbeera wa anti wange, naye omwami we yakanegezaamu emirundi ebiri okunkwata. Kyokka anti wange mukambwe, asobola n'okumubuulira kati nkole ntya? Kyokka omusajja mukulu wa kitiibwa, mpulira asobeddwa. Anti alabika yatwala omwana amuweerere oba amulabirire oba amukumi, simanyi kyakolayo. Naye musajja wa waka, musajja mukulu, musajja wa kitiibwa, naye amwegezezaamu emirundi ebiri amukwate. Mwana agambye nandigambye anti, naye anti ku bukambwe bwaliko weemugambira alumbirawo omwami. Kati musumba nsobeddwa, simanyi kyakukola.
1: Era ekyokukola alina kusala magezi okulaba ng'avaawo ate nga tanyiza ate nga tatabudde maka gooli. Mulimu abantu bati n'omugamba owaayiriza mwami wange. Okitegeera? Oyagala kwekola ki? Oyagala kunzitira maka gange. Owaayiriza. Okitegeera? N'omwami nate sebo naye n'avaayo n'agamba, oyo mwana womanyi amaka gwe. Era bw'obanga toyagala kutabula, sala amagezi gonna okulaba ng'ofulumayo mu bulungi, nga tonyeze, toyogedde, osobola okugamba oba nafunye omulimu oba kiki wano ne basi asobola okwogerako kati wagenze biki ogenda kubona yabeneeyo, kubanga ye abanye obeerawo olumu omukolerako emirimu. Oyinza okuba omukolerako emirimu, oyinza okuba obeerayo ng'ovaawo ogogenda kusoma. Mulimu n'abaana nga basoma, olwaleero ng'abeerawo tasomye, aduulu no siruwummula. Eno mwami obwenzi tebuliiko bunene, tebuliiko bitiibwa. Bw'osomako mu kitabo kyakubikkula, obwenzi tebuliiko bitiibwa, nti ate musajja mune agambye wa kitiibwa.
0: Agambye musajja wa kitiibwa.
1: Omuzimu gw'omwenzi tebuliiko wa kitiibwa mukwano. Asobola n'okwata, tolaba oli ayagala mwana wa mukyala gwe yajja naye. Omuzimu gw'obwenzi mwana wange togugira. Era w'ensonga lwaki ngamba musumba potineti, abantu bano ababeera n'abantu abafaana bwe bati balina okuba abeegendereza ennyo. Ennyo, ennyo, ennyo okuleeta omwana wa mwannyoko, okuleeta sisitawo n'abakozi. Olinawo abawala ba myaka 10 n'omwami wo, abamu omwami wo omumanyi. Ate bagena okubuuza ku Katonda. Omuzimu gw'obwenzi, omukozi abeerawaawo obudde bwonna, olumu gw'ogenze kukola omwami we teyakoze, baba n'abantu kati bakola okuva ku Mande paka ku Sande, ate omwami ye ng'olumu Saturday takola. Kyokka omuwala ali awo kakati, ate alumu munnange gw'oleeta ki ebintu ebyo? Oba olina okuba omwegendereza ennyo okulaba ne Katonda waffe ayogera. Asobola okulaga ng'omuwala oyo, abantu abasinga Katonda abalaga, abatambula mu mwoyo, Mukama abalaga. N'amulaga ng'omwami we agenda kwenda n'ono. Aba Katonda abakulabula nti weegendereze, jjawo omuwala oyo, jjawo sisitawo, jjawo omwana wo, n'oyo omukozi mugyewo. Okusinga okwereetera ebizibu, abantu baleese abakozi olwaliro omusumba potineti nga abakozi bawala, naye nga ate balina abaana abalenze waka. Asobola okuba nga ki, omwami olumu taakwane, naye olina abaana abalenze waka myaka 16, myaka 17, myaka 2, 18, abo bali ku yunivasite, bali mu siniya 6, siniya 4, siniya 5, abo nabo bakwegendereza. Oleeta omuwala ewaka bazanya naye, basiiba kati essaawa zino basiiba naye ewaka mu nyumba. Ndeka n'okundeka ewange tebi.
0: N'owali waka bezanya.
1: Owange taliyo kati ewaka nnyabo ndeka. Abaayo Mukama aba yandaze edda, era nze Mukama alina gwe yandaga. Olaba nze musumba potineti abantu bano bakole batya? Nze lunaku lumu naddayo, omuwala yali amanyi nti ki, waliwo ennaku ezimu n'amanya nti sigenda kuddayo. Omanyi batugumanya n'amanya nti kati leero tagenda kudda. Kati omuwala oli nalimu mu mmotoka nga ntudde emabega. Nali nkoye wenkowa olumu ntuleyo mabega ne neebaka. Kakati omanyi omuwala oli kye yakola? Omwami bwe yali amukubidde essimu ajja aggulewo. Tetukozesa ssimu, tetukuba ng'ombe. Yali amukubidde essimu ajja aggulewo. Kakati omwana omuwala yali amanyi nti sikomiyo nali nakamuleeta nnaku nga bbiri kati abamu bajja musumba 14 nga bali ku ddiiro kati nali nakamuleeta olinangamba mwala mule biki biki manya me munnange nali nakamuleeta ennaku bbiri omwami omuwala ajja okugulawo geeti yajja yeesibye kaleesu mumuno nga munda temuli mupeti temuli mu mpale naye nga temuli mu yadde ka night zaali sawa nga mukaago ogw'ekiro nali budde nawano nga mpeereza ekiro musanvu mukaaga kitundu munnayo mwana omuwala yajja yeesibye kaleesu muno naggulawo geeti ng'akabina konna kakola katya ndi mu motoka ndaba mayisi kozeeki amayisirimu akabina konna konna nga katekenya kanyeenya leesu kwa leesu kwoka buleesu obumanyi obuweweevu n'amala ogigulawo bulungi ndi mabega ntudde naggalawo naati emmotoka neeyingira n'alyoka akatwala nga yina yina agenda akola talina engeri gy'asimbamu okugulu eno n'eri gyagagaziyamu ng'atambula n'alyoka agenda aggulewo ate ennyumba nayingira agenda okulaba nga nfuddeyo saanyega olulala ng'aggulawo era oluggi olw'ennyumba aggulawo yagenda okujja okuggulawo ng'ali mu zino night zino eziringa tisaati enyimpi enyimbi night enyimpi ajja aggulawo n'ensirika enkeera nemutuuza bulungi ng'omwami taliiwo nemugamba munange nno ffe tuli balokole nno munnange tuli balokole kakati munnange twambala bulungi mu bantu kati ffe tuli bapasita mwami wange pasita nange ndi pasita munnaye tuli bantu bakulu kati olina okwambala obulungi omulimu guno ogwagala olina okwambala obulungi kubanga olumu okimanya nti tugenda kukomawo oba omwami agenda kukomawo oba olina okwambala bulungi obulukoye bulungi sikaati ne bulawuzi engoye zo naite zo nozambalireyo mukisenge kyo nemugaa nayenze wali olanze omanyinze wakasifulumira sivayo mu naite zikoma mukisenge zikoma mukisenge kubanga eno madiiro biki wabaayo abaana wabaawo abaana abalenzi abakuzeekuze wabaawo kiki kati nze sivayo na naiti ezo era mmala bulungi nnyo okunaabako nendiokankolaki bwe mba badde nnaki nyajako nga sinabakokunaabakolaki nakyenzije bakole eno wansi wabweweeru nkola ntya nyambala bulungi nyo ekiteteeyi kyange ekiwanvu nenzija nendagira byendagiddeyo eki neŋenda nenaaba nenyambalira bulungi nenvaayo sikikola era nemugamba nti nzonda wali ondabyeko nga nzija wano mu naiti mu ddiiro oba ebweru tinedda mami nemugamba munange omwana muwala naawulira era teyabiddamu kwegamba yali azingaze n'obwenzi buyitirivu nnyo omuzimu nagunyuuka nasanga nga kikubikula esula 17 katono nnyo newajja omu kuba malayika ebibya omusanvu n'ayogera nange ng'agamba nti jangu wano nange naakulaga omusango gw'omwenzi omukulu atuula ku mazzi amangi bakabaka b'ensi gwe bayenda naye nabo abaatuula ku nsi ne batamiira omwenge gw'obwenzi okitegeera bakabaka b'ensi bakabaka baba banene otegeera era bw'ogendako olwakadde bw'ogendago eno waggulu agamba atya olwokuna nti omukazi ng'ayambadde olugoye olwa fulongo katubuke waawo agamba nti ki olwokutaano ne ku kyenyi kye erinnya ne liwandikiddwako nti ekyama babulooni ekinene nnyina w'abenzi era ow'emizizo egy'ensi naye ndaba omukazi oyo ng'atamidde omusaayi gw'abatukuvu wano w'enzize n'omusaayi gw'abajulirwa ba yesu n'abalokole abajulira erinnya lya yesu bwe namulaba ne neewuunya okwewuunya kunene malayika n'aŋŋamba nti ki ekikwewuunyisa nze naakuwulira ekyama eky'omukazi eky'ensolo emusitudde erinnya erina emitwe 7 n'amayembe 10 ensolo gye walabye waliwo era nga tekyaliwo era egenda okuva mu bunnya obutakoma okitegera nti n'emisaijja abatukuvu bakabaka gwetegomuzimu gwobwenzi tegumanyi eki banene tegumanyi babitiibwa gwebugulinya oba mukozi oba ani oba afaanana atya oba afaanana atya gwo kasita gwe tobalaba n'abanene bankyogedde bubi aleluya amina
0: era bayibuli egambe ne bakabaka
1: gosanga n'abalalu
0: abamanya
1: gosanga n'abalalu nga basitudde abaana naye nga olumu n'abazaalamu bantu babitiibwa tegera tegumanyi ki kakati mwana munyabo tolina kugwesembereza kakati mwana gwe kyolina okukola nga olwakadde kwe kukola ki kwe kusala amagezi go n'obwenzi badduka budduke omuzungu obwezi guleeta ebingi guleeta endwadde guleeta siriimu guleeta ebizibu bingi guleeta obwavu guleeta ki guleeta ensonyi guleeta okunyomebwa osobola n'okufunirawo olubuto okyali awo wajja nakukwata nga anti wotaliiwo bw'ofuna olubuto n'omunyomeza nti yankutte ogenda gamba otya ogenda kweretako rejection omwana wo bagenda mugaana naawe wenyini ne mukika kyewamu bano anti senga oba maama wo muto kati ogenda kukola otya gwe tegumanyi nti oba ono omuyita maama wo maama wo muto oba omuyita ani kati mukwano gwange kyolina okukola be bantu okubanga wakati nga tugugoba nze omuwala oli oluvannyuma nasala amagezi nga wayiseewo ekiseera nemugoba nemufulumya nemanya nti wenaze neomwoyo guli okitegere osobola ogamba erumu nti ngenda kusaba ne mwana wange tugenda kukola otya abimulina kufulumya bufulumya kati omuntu ngaoyo talina kyakwatako nnyo mukozi nawe omulaba waloose n'okuloota owooza ngenda kusaba owooza anti bagamba tulina okukola kyokusaasira kamusaasire biki n'omulaba nti oba mukama amukulaze atandika okwambalambala bumini okomawa omuntu obutategerekeka olina omwami waawo mwana wange oyo ye olina kukola otya olina kumujjayo genda bumulabirira eri gyalina okubeera bwekuba oba musomesa oba omulabirira genda omulabirira eri abakozi leka kuleeta abakozi waka abakozi abo boolaba bagenda okukola kyokwononera abaana goloza sirimu atambula atya n'atambula mu bakulu n'atambula mu baana enyumba yonna neggwawo naye nga bantu bafaanana bwe batyo eri ffe okuva ffe obutegendereza ate abamu baabo baleeta abantu nga tebabakebeza nga abantu abamu amala kkebeza naleeta omukozesa waka amala mutwala ne bamukebera bw'oba onoomukozesa n'omukozesa bw'oba amanyi nti nowasobola okubaawo okwegatta n'abaana bo oba nebbaawo naawe n'ogyegako omukozesa okimanyi tekijja kyonna
0: tale bakebere inkesi ng'ogenda kwegatta nebbaawo
1: abantu begendereza nnyo singa yegatta n'omwana onamusiga
0: sirinange sinabakutuukawo okwegendereza kwa leve eyo gamba nti kamutwale bamukebere singa yegatta n'omwana wange oba n'omwami wange
1: abantu abasinga nga takozesa mukozi nga tamukebeza takozesa mukebezi abaana alumu abo abaana abamu abatalina bwajja mwegendereza kwetuwulirangako omwana yafuna sirimu babiri basatu ku bakozi ku mukozi basatu bakozi abaana babalenzi omuleka mu bakozi tegeera ayingira mu bisenge byabwe abamu tebamanyi naki abaana abawala tebalina engeri gye tuziyiza omulimu omuzimu ogwo gwajeza bbeeri gwe tulaba nti n'abaana abaana bamanyi n'okwegatta n'abooluganda kubanga tetwegendereza abawala n'obagatta n'abalenzi mu kisenge kimu embeera y'ensi weeri musumba potiniti wabaawo amagezi gonna gonna okusobola okubeera ng'oziyiza omwoyo ogwo abaana abo bayita n'obagamba oyogera nabo ate n'obabulira kino nakino kibeerawo bwe kiti ate n'obagamba abawala tebayingira mu bisenge by'abalenzi okitegeera ate nabo n'obayita n'oyogera nabo okusaba tusaba era oba olina okuteekawo n'embeera n'obutabalekera bbanga ddene
0: Kato mwala mwade magezi chi.
1: Asala magezi agavao. Ibu anayo gira gena kutabula makagodi. Agena kwele takone ijeksoni. Afazali senga kuchawe ndi wavudeo. Na inga sidu wa makagi. Bine nja ulu. Ugenda kukwati. Ofunolu butu. Ribonolu jamu ilo hiyo msai chikulimu. Hey. Atena kati uchimanyi. Akwetu ulula. Ulinda malo kukwata. Haja kufundikiza mkafunda. Mwana wange. Okusaba tusaba. Ni waliwono okuduka. Nuva omu magesi gona. Wachitegira. Boba osobola kuba nti uchi. Emyaka olumu gyalina. Asobola okubaako omuntu omukulu oba. Oba mama oba ani oba omuntu omukulu gwasobola okubuulirako mu nsonga eyo. Ne baka engeri gye bakikwata. So kuba mwana nga sawa ntalina ujja waddukira. Asobola okisabira ate n'oba n'okola otya n'obaako n'omuntu omukulu gw'oyogera naye.
0: Okay.
1: Oyo omutukuvu n'abalungamya.
0: Amen. Tuyanza msumba, tuyanzege. Mukwano gwange omulungi yawuliriza. Omusumba mtolo katono mbreak. Wetuko mautuja kubanga toyongero kuiga. Gochokula wikumere kumere moyoko.